0: sa umaga. Kasama ang Ultimate 40, DJ Alex. At ang makulit mong tito, DJ Kiko Kalikot. Woohoo! Dala ay sigla, saya, at kanta ang swak sa agahan mo. Ka-vibes, nandito na ang inyong favorite vibe.
1: It's a party we can do.

0: inyong favorite vibe.
1: Favorite vibe.
2: Ang lupet.
3: Ka-vibes.
4: Ang lupit mo talaga ka-vibes dahil umabot ka pa ng araw ng Martes, May 26, 2026. Sa lahat ng ating mga ka-vibes na sinaswerte sa buhay, edi wow!
3: Oo nga. Share ka naman ng blessings dyan. Diba kasi the more that you share, the more you
4: receive.
3: Wow. Kaso nga lang, kailangan, huwag kang ano, yung nagre-resibo. Diba, nag-share ka nga. Sabi receive ba, hindi resibo. Hindi yung isusumbat mo yung mga naibigay mong tulong. Uh-oh. Dahil ang pagtulong dapat taos sa puso.
4: Correct. Alam mo naman, na kahit naman na hindi tayo manumbat, syempre kasi kung ano yung nilalabas natin, bumabalik sa atin yan, kapag ay ibinigay natin yan ng kusang loob. Di ba?
3: Saka yung mga nilabas mo ba, sinumbat mo pa? Nilabas sa bulsa. Pag para sa pamilya, huwag pagdadamutan. Pero alam mo, sometimes I understand. Bakit may mga tao nag-end up na nanunumbat pagkatapos maglabas?
4: Ito naman kasi yung tipo ng ka-vibes na medyo parang kasi may ini-expect.
3: Makapal din na mukha talaga ng iba. Diretso yun na natin, di ba? Alam ko naman, kaya sumasama rin na ugali mo minsan. Alam mo yung konting pasasalamat pa na ate. Salamat dito. Pero instead na maririnig mo pa, hindi masarap. Para kulang sa asukal ito.
4: Nilabas mo na.
3: Nilabas mo
4: hindi
3: na.
4: Hindi pa nasarapan.
3: Parang ang konti.
4: Ano ba yan? Bakal?
3: Parang iba sa usual. Ang dami reklamo.
4: Ano ba yan? Pero ka-vibes, kung ano man ang natatanggap mong biyaya ngayon, ituring mo yan na talagang para sa'yo nakalaan. At kung ano man ang inilalabas mo.
3: Oo, para sa'yo lang to. Sa'yo lang talaga to. Sa'yo lang. Ganon.
4: Ang i-expect mo ay babalik sa'yo ng triple. Diba? Lalo-lalo na kapag ang intention mo ay makakabuti sa kapwa.
3: Mahalin siya.
4: Mahalin siya.
3: Dapat talaga yun ang intention mo.
4: Oo.
3: Pag ikaw ay naglalabas, yung mahal mo ang tao. Hindi dahil nagpapasikat ka lang or naglabas ka lang for fun.
4: Ayan. Correct.
3: Mali yan, ha? Kailangan you take things seriously.
4: Oo. Yaman mo na.
3: Yaman na.
4: Marami na. Labas mo na yan.
3: Nakain na nga, isusumbat mo.
4: Susumbat mo ba? Nalawayan.
3: Ano naman?
4: Nalawayan na yan, Mi.
3: Amago pa lang, yung mga pampaano mo, no? Vitamina. Ibang vitamins, parang ano na yan, ha?
4: Ay, sa aming pagbabalik, nako, siyempre. Lubos-lubosin na natin ang pagbibigay at pagpapalabas ng Good Vibe Music at kwentuhan hanggang alas 12 na tanghali kasama malupit na duo, DJ Ale!
3: At syempre, kasama rin natin ang pinakamakulit mong dito sa radyo, Kiko Kaliko.
4: Dito lang sa 92.3 FMR Favorite Music Radio.
3: Ka-vibes ang lupit!
0: Ito ang malupit na pinakikinggan. 92.3 FM Radio.
3: Kavai
2: ang lupet.

0: That's right.
1: 92.3 FM Radio. Ka-vibes!
2: Ang lupet!
1: Ang mamahalin mong duo sa umaga. Kasama ang Ultimate Flirty, DJ Alex. At ang makulit mong tito, DJ Kiko Kalik.

0: Favorite Vibe!
1: Favorite Vibe!
2: Ang lupet!
3: Ng Martes, May 26, 2026. Sa lahat ng ating mga kabayan sa nagdiwang, nagdiriwang at magdiriwang pa lamang na kanilang araw na kapanganakan, ito ang para sa mga abumbunan nyo!
4: Isang malupet na happy birthday!
3: Correct!
5: Happy birthday!
3: O, diba? Tara, kanta na!
6: Happy, happy, happy birthday!
3: Sa'yo ang inumin! Sa'yo ang pagkain!
6: Happy, happy, happy birthday! Sana'y mabusog nyo kami!
3: Sino-sino nga ba may birthday ngayong araw na ito?
4: Ay, nakakilala siya lalo noong 80s at 90s bilang isa sa mga biggest action stars sa Pilipinas.
3: Uh-huh.
4: Level to nila Robin Padilla.
3: Ay, parang meron naman ito.
4: Pero parang mas idol ko ito eh.
3: Mm-hmm.
4: Si Ronnie Ricketts!
3: Hoy, Ronnie Ricketts! Happy birthday!
4: Sa mga nakakaalala dyan ng mga pelikula niya, yung Ambush, Manu-Manu, medyo luma na yan, pero diba, bongga.
3: At naging once, MTRCB, tama ba?
4: Oo, chairman.
3: Chairman,
4: tama.
3: Oh, si Ronnie Ricketts. Happy birthday po!
4: Ganda.
3: Oh.
4: Authentic kasi yung kanyang mga fight scenes. I think yun yung unique sa kanya. Ang hirap kasi talaga eh.
3: Correct.
4: Yung acting nandyan yan.
3: Mm-hmm.
4: Pero yung action, may mga tao at artistang binabagayan.
3: Correct.
4: Kagaya na lang si ano, hindi ko nila babanggitin sinong artista to, pero kumakalat sa reel. Sabi, ayun, di bagay sa kanya. Parang yung mga ganong role daw, mas bagay kay Kylie Padilla. Imagine mo, diba? Bagay talaga kay Kylie ang action. Sa akin ba bagay ba ang action? Or romance?
3: Oh my God.
4: Or adult content? Ay!
3: Hoy! Happy birthday to- kay Christine Lane Horiel Salonga. Happy birthday! At syempre ganun din kay Sharon Resurrection. Maligayang karawan! At syempre...
4: Happy birthday din kay Jenna.
3: Mm-hmm.
4: Jenna Manikad.
3: Uy, happy
4: na
3: birthday po.
4: Nagsa-celebrate daw ngayon ang kanyang 33rd.
3: Wow naman.
4: 33.
3: Wow, happy birthday po.
4: Ano ba yung mga signs na ikaw ay 30 na nga or nakalagpas na doon sa 30 line?
3: Nararamdaman mo na yung may mga sakit-sakit sa likod mo, sa balakang.
4: Talaga.
3: Yung mga dating ayaw mong maamoy, ngayon yun na yung parang solusyon mo. Imbis na happiness, gusto mo na yung mga pahid-pahid, ointment.
4: Ay, alam mo, totoo. Dati di ba pag nasa aeroplano ka, nasa roro, inis na inis ka sa katabi mo.
3: Oo, dahil yung amoy.
4: Pag medyo ano siya, di ba? Maraming mga dala-dala.
3: Mm.
4: Ngayon, ikaw na iba-ibang set. May lavender. Ano pa ba?
3: Yun yung collection mo ngayon.
4: May mga minty-minty flavor.
3: Correct.
4: Kulang na lang. Di ba? Ipahid mo pati sa ngala-ngala mo. Huwag mo gagawin yun, ha? Hindi po yan gawa para dyan. For external use only.
3: Maanghang yan.
4: Huwag mo rin ipahid kung saan. Maanghang yan. Masakit.
3: Huwag mo ipapahid. Huwag mo ipahid sa anis mo yan.
4: Masarap sa likuran. Sa ilong, huwag din too much, ha? Kasi sensitive po ang ating skin sa ating face.
3: Correct.
4: Yes.
3: Kaya naman, sa lahat ng ating mga kabibes na 30 na pataas, lahat ng mga nagdiwang, nagdiriwang at magdiriwang pa lamang na kanilang araw ng kapanganakan, ito ang para sa mga bumbunan nyo.
4: Happy birthday!
3: Correct! Kaya naman, magkantahan na tayo!
6: Happy, happy, happy birthday!
3: Sa'yo ang inumin! Sa'yo ang pagkain!
6: Happy, happy, happy birthday! Sana'y mabusog nyo kami!
3: At sa aming pagbabalik, tuloy-tuloy ang kwentuhan, dugdugan at gulitan, kasama pa rin ang malapit na duo, DJ Alex!
4: Sa radyo, DJ Kiko Kalikon.
3: Dito lang sa 92.3 FMR Favorite Music Radio.
4: Ka-vibes
3: ang lupet! Ito ang malupit na pinakinggan. 92.3 FM Radio.
5: Ka-vibes
2: ang lupet!

0: Radio ka Vibes ang lupet!
1: Sa buong Metro at Mega Manila, ito na ang malupit na pinakikinggan. 92.3 FM Radio ka Vibes! Ang mamahalin mong duo sa umaga. Kasama ang ultimate flirty DJ Alex. At ang makulit mong tito, DJ Kiko Kalil.

0: sa umaga. Kasama ang Ultimate Flirty, DJ Alex. At ang makulit mong tito, DJ Kiko Kalikot. Dala ay sigla, saya, at kantang swak sa agahan mo. Ka-vibes, nandito na ang inyong favorite vibe.
1: Favorite vibe.
2: Ang lupet!
1: Sa darating na Miyerkules.
3: Ano po yun?
1: Bukas ito, DJ Alex. Dahil bukas ay ating gugunitain ang tinatawag na Idil Adha.
3: Ah, oo nga pala.
1: Kaya naman, bukas ay itinakda din ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA na suspendido po ang expanded number coding scheme. Yan, bukas yan, Miyerkules, May 27.
3: Oo, diba? Kaya, syempre, ito rin ay kapahingahan, pagninilay-nilay para sa ating mga kapatid.
1: Uh-huh.
3: Diba? At tayo naman, sana gamitin din natin yung oras na ito para tayo makapagpahinga, hindi lamang sa pampisikal na katawan, pero emotionally and spiritually.
1: Dahil,
3: syempre, magkakaiba man tayo sa paniniwala, dapat we are one pagdating sa pananampalataya.
1: Yan. Bukas po, isang regular holiday. Lahat din po ng mga sasakyang may plaka nagtatapos sa numbers 5 and 6.
4: Pwede kayong gumala.
3: Yeah! Wow! Pero okay lang kasi lahat naman ngayon parang ano na eh. Huwag na tayo magsasakyan. Di ba? 12 kilometers lang. Jogging-in na lang natin.
1: Takbuhin mo na lang.
3: 10 kilometers lang. Gulat ako ha. May mga ganyan talaga. Yung pagbaba nila ng MRT, LRT station sa halip na mag-jeep o tricycle, gina-jogging.
1: Oo. Kasi syempre, unang-una, tipid ka na.
3: Oo.
1: Pangalawa,
3: healthy. Diba? At pangatlo, nauuso kasi ngayon yung mga turok-turok na pampapaya.
1: Uh-oh.
3: Wala namang mali dyan. Maganda nga yan, lalo kung ito po ay prescribed lang dapat ng doktor. Hindi pwede yung nabili mo lang sa online. Tapos magkano? 2.5? Isang bayal? Delikado po yan. Matakot ka po.
1: Delikading yan, B.
3: Oo, kasi ang pinaka-target nila dyan, yung mga gigil na gigil ng pumaya.
1: Oo, yung mga nagmamadali.
3: Oo, pero ang jogging, sa totoo lang, ang walking actually, hindi nga kailangan jogging. Uh-oh. Ang lakas talaga makapay. Kaya ano na siya, 3-in-1, parang kape.
1: Ayan, correct. Tsaka syempre, magbabawas ka rin ng kain mo. Hindi yung porke jogging ka ng jogging, takbo ka ng takbo. Akala mo kasi yung pagpapapawis alone ay malakas makapagpapayat. Hindi.
3: Kung
1: ano po yung pumapasok sa mga bunganga natin, yan din po yung nagiging bunsod.
3: Kaya pala, lumaki.
1: Ay, lumaki ako.
3: Ang laki rin kasi nang napasok. Ang laki tipak ng monay.
1: Iba yun.
3: Oo, yun pala yun. Kung ano yung pinapasok din, lumalaki din.
1: Correct.
3: You become what you eatology. O kaya nako, ingat na ha. Okay na yung mga small lang. At least small ka lang din. Size small. Pero wala namang mali. Love your body. Pero syempre, lahat tayo kailangan papunta na doon sa healthy era natin.
1: Dapat jutay-jutay lang.
3: Ano?
1: Jutay?
3: Para ano lang.
1: Uh-oh.
3: Grabe naman. Grabe naman, baka naman may masaktan. Huwag kang masaktan ha. Kasi nasa ano naman yan eh. Nasa pagbibigay todo.
1: Oo.
3: Diba?
1: Nasa performance.
3: Oo. Andun yan.
1: Performance kung paano mo ano, i-exhibit ang buhay mo. Diba?
3: Oo. Paano? Alam mo, may mga ganyan eh. Yung minsan, halimbawa, sa amateur singing contest. Ay, ano, Sara Geronimo at saka syempre Regine Velasquez ang kakantahin. Pero pag hindi na i-deliver ng maayos ng contestant, wala rin.
1: Yun lang.
3: So nasa performance.
1: Correct.
3: Pero may iba na nanalo ang awitan nila parang Moira, hindi masyadong mga matataas yung
1: pero ramdam mo yung soul.
3: Nanalo, wow, soul. Because nasa performance.
1: Yeah.
3: Wala ito sa laki o sa liit, sa taas o sa baba ng isang awitin.
1: Kaya naman, dahil dyan, tuloy-tuloy tayo sa ating dugdugan at kwentuhan hanggang alas 12 ng tanghali kasama ang malupit na duo, DJ Yawe!
3: At DJ Kiko Kaliko.
1: Dito lang sa 92.3 FM Radio.
3: Ay, syempre, ka-vibes.
1: Ang lupet!
3: Kumaan.
0: Ito ang malupit na pinakinggan. 92.3 FM Radio.
3: Ka-vibes.
2: Ang lupet!

0: song is brought to you by Smart, the number one dishwashing paste. Tanggaling-galing.
1: ACS
2: 92.3 FMR.
3: Favorite music radio.
2: Ka-vibes.
4: Ang lupet.
5: Good mood siya. Ang lupet.
0: Ito na ang Ultimate Pampa Good Vibes for All. Dahil tatlong malalaking awards ang inihedog sa atin ng 7 VP Choice Awards.
4: Woohoo!
0: DJ Jaiho para sa Campaign Champion Award. At muli, DJ Jaiho para sa Back-to-Back, Back-to-Back Male Radio DJ of the Year.
6: You're a winner!
0: At ang pinakamalupit sa lahat, 92.3 FM Radio Manila. Para sa FM Radio Station of the Year!
7: Panalo natin ito mga ka-vibes! Kaya't maraming salamat sa patuloy na suporta at pakikinig!
0: Basta good vibes sa radyo, 92.3 FM Radio! Ka-vibes!
4: Ang lupet!

0: vibes that's right.
1: 92.3 FM Radio. Ka vibes.
2: Ang lupet.
1: Ang mamahalin mong duo sa umaga. Kasama ang ultimate flirty DJ Alex. At ang makulit mong t-

0: Favorite Vibe!
1: Favorite Vibe!
2: Ang lupet!
3: The Vibes!
4: Lupit mo talaga dahil hindi ka bumibitaw. Simula pa kaninang alas 8 na umaga para sa paborito mong vitamina sa umaga, Favorite Vibe! Isang feel-good morning nagpabati sa lahat ng mga pasahero ng bus number 26. Lalong-lalo na sa driver nito na si Ronel Arbs Espina. Sa lahat ng kanyang mga pasahero na naghahanap buhay sa BGC, pabuhay kayo hanggang gusto nyo.
5: Hoy! Ang ganda-ganda talaga sa lugar na yan, di ba? Diyan yung mapifeel mo na parang, teka, nasa abroad ba ako? Wala. Correct. Nandito tayo sa bansang pinakamamahal natin.
4: Oy!
5: Ang Pilipinas, isang patunay, di ba? Na if there's, syempre,
4: away?
5: Good governance, di ba? At kapag may layunin din naman talaga na mag-improve ang isang lugar, kaya sa Makati, dito sa Quezon City, pwede namang umasenso.
4: Correct. Talagang gugustuhin, mangyayari.
5: If there's a will, there's money. Because wala naman kayo magiging will. Last will and testament kung wala kayo ari-arian, di ba?
4: Alam ko, if there's a will, there's a...
5: There's a...
4: Willy, reveal the charge.
5: Wow. There's ice. No ice.
4: Ice.
5: Close your eyes.
4: Close your eyes.
5: Rather than lay your eyes on me. Don't lay your eyes on me.
4: Ay, magandang umaga kay Gerard King Misiano, si Louie Basco. Magandang umaga. Hoy, Louie Basco, nakakahiya. Wag na. Para namang ano to. Gonzales, Lim Gonzales. Sabi niya, good morning, idol. Hindi kami idol. Sorry, kabibes. Ganun din, magandang umaga kay Maki. At syempre, si Romel Manny Vince Gallardo. Si Rose 0712, sabi niya, good morning po pala. Pa-play po ng songs from Blue Dreamers PH. Ayaw ko nga, char. Si Shai, sabi niya alas 10 pa, di ba? Oo, nakaabot ako. Oh, magandang umaga sa'yo, si Shai. Yan din si Jomar, Charlie, Luz Vicente, the Fitness G, Romeo Solero, si Vale, ganun din si Beverlina Asas at si Jean Rui 27. Ang lupit nyo! Ganun! Oh. At ganun din sa lahat ng ating mga miyembro ng FMR Squad na patuloy pa rin lumalaki ang bilang. Louie Basco, si Arms Espina, Will Ilagan, William Mortel, Lawrence Manipor at Sari Lerma. Magandang umaga po sa inyo lahat. Mabuhay kayo hanggang sa kayo na magsawa.
5: Ay, syempre naman. Long live, long life.
4: Correct.
5: At syempre, sa pagbabalik natin, marami pang batian ng magagana. Diba? Pero kailangan, hindi lang tayo puro tawa-tawa sa mundo.
4: Correct.
5: Kailangan aware tayo sa nangyayari sa paligid para hindi tayo masabihan na indifferent and apathetic. Ano ba ibig sabihin nun? Yung parang walang pakialam. Kasi pansin mo, pag ang tao ngayon, sa panahon ngayon, walang pakialam sa politika, walang pakialam sa nangyayari sa kapaligiran, nagagalit ang mga tao.
4: Uy!
5: Dapat ngayon may paki ka na.
4: Dapat.
5: Dati diba ang uso, wapakels. Mm-hmm. Ngayon hindi pwede yung wapakels.
4: Dahil mas apektado ka na ngayon. Mas nararamdaman mo na ang epekto ng nangyayaring gulo at kung ano-ano pa sa paligid mo.
5: Totoo. Dati kasi napapanood lang natin, spectators lang tayo, di ba? Hindi natin naano na, ay, mahal na presyong gasolina. Eh, ngayon, lahat ng decision making, lahat nangyayari, na-realize natin, di ba? Nasasampal tayo agad, umaabot, nakakalmot tayo ng kuko.
4: Correct. Hindi lang basta kuko.
5: Oo.
4: Sampal pa.
5: Sampal. Adjak pa. Di ba?
4: Kaya na ano, magandang umaga si Inday Pat Kapangpangan. Sabi niya, good morning sa inyong dalawa. Si Tom, sabi niya, good morning, ano yung radyo mo?
5: Ano, iba yun na, tagline ata.
4: Hindi tinanong niya.
5: Pero 92.3 yan, FMR.
4: Yan, 92.3 FMR, favorite music radio, tandaan yan.
5: Siyempre, ka-vibes.
4: Ka-vibes. So, makasabi mo, energy. Sa pahing ko dyan. Yakapin kita sa leeg mo, iba yan. 92.3 FMR, favorite music radio. Uy, magandang umaga din kay Happy Unhappy Live. Si Jen. Uy, Jenny Rose, magandang umaga sa iyo. Ala, palapang kami mukha mo. Jenny Rose, magandang umaga rin. Kaya naman, sa ating pagbabalik, tuloy-tuloy pa rin ang kwentuhan, dugdugan at gulitan. At eto na nga, gaya ng sabi natin, dapat sa nangyayari sa paligid mo, merong kang pake dahil susunod na ang FMR News Break kasama. si Cherubim Ganaden. Dito lang, kasama mo pa rin ang malupit na duo, DJ Alex
5: at DJ Kito Kalito
4: sa 92.3 FMR Favorite Music Radio.
5: Ka-vibes
4: ang lupit! Ito ang malupit na pinakikinggan, 92.3 FM Radio.
5: Ka-vibes
2: ang lupit!

0: This song is brought to you by White Rose Papaya Soap with niacinamide. Kutis sulit ang glow up.
1: ACS.
2: Ito ang manupit na pinakikinggan. 92.3 FM Radio. FM Radio.
1: Kavay.
3: Ang lupet.
2: Heto ang mga maiinit na balita na dapat niyong tutukan mula sa FM Radio at PRTV Newsroom. Ito ang FM Radio Newsbreak. FM Radio Newsbreak.
4: Magandang umaga mga kabayes, narito na ang mga maiinit na balita para sa ating FMR Newsbreak. Umalma si Senate Minority Leader Juan Miguel Zubiri sa umano'y tinawag niyang circus-like na atmosphere sa Senado matapos ang pagpapalabas ng isang kontrobersyal na video sa sesyon. Ayon kay Senator Zubiri, ang video na ipresenta ni Senator Aimee Marcos ay isang opinionated at propaganda na naglalaman ng mga paratang ng ilang miyembro ng Senate Minority ay nagtatangkang agawin ang pamunuan ng Senado. Iniuugnay rin sa video ang umano'y plano na isulong ang charter change at hadlangan ng posibleng pagtakbo ni Vice President Sara Duterte sa halalan sa 2028. Dahil dito, humiling si Zubiri na burahin ang video sa opisyal na record ng Senado dahil sa paglabag umano sa parliamentary rules at sa pagpapalaganap ng intriga sa loob ng kapulungan. Kalaunan, binawi niya Senator Aimee Marcos ang nasabing video matapos ang pagtutol ng minorya, habang binawi rin ni Senator Zubiri ang kanyang motion na ipatanggal ito sa record. Binigyang diin ni Zubiri na dapat manatiling propesyonal ang mga talakayan sa Senado at hindi ito gawing plataforma para sa mga ataking politikal at propaganda.
2: FM Radio News Break.
5: FM Radio News Break.
4: Samantala, sa iba pa ang mga balita, muling tumaas ang presyo ng mga produktong petrolyo ngayong Martes, May 26, sa inaasahang pagdaragdag sa pasanin naman ng mga motorista. Batay sa datos ng DOE, nagdagdag ng halos 2 piso ang diesel sa 1 peso and 96 centavos kada litro, habang umangat naman ng 1 peso and 60 centavos ang gasolina at 1 peso and 45 centavos naman sa kerosene. Ipinaliwanag ng DOE na nagmumula ang panibagong taas presyo sa humihigpit na supply ng langis sa pandaigdigang merkado kasunod ng pagbabawas ng produksyon sa Europa na nagdudulot naman ng paglipat ng supply mula sa Asia patungo naman sa ibang rehiyon. Noong nakaraang linggo, nakapagtala na rin ng pagtaas sa presyo ng gasolina at diesel, habang bumaba naman ang presyo ng kerosene.
2: FM Radio News Break.
5: FM Radio News Break.
4: At sa ating panghuling balita, nagbigay ng tulong si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa mahigit 2,000 pamilyang nasunugan sa Parola Compound sa Binondo, Maynila. Kasama ang mga opisyal ng pamahalaan na mahagi ang Pangulo ng relief goods at cash incentive sa mga evacuees na pansamantalang nanunuluyan sa Delpan Sports Complex. Umabot na sa 2,100 na mga pamilya ang nawala ng tirahan matapos ang sunog na inabot ng 10 oras bago tuluyang naapula. Nagbigay din ng mga gamot at hygiene kits ang Department of Health dahil sa panganib ng pagkakasakit ng mga biktima dahil sa siksikan at limitadong pasilidad naman sa evacuation center.
2: FM Radio News Break.
5: FM Radio News Break.
4: At yan mga ka-vibes ang buong kalipunan ng ating pagbabalita para sa ating FMR News Break. Ako po si Cherubim Ganaden. Magandang umaga.
2: Inyong narinig ang FM Radio News Break dito sa FM Radio. Favorite Music Radio.
3: Gusot na naman ang mukha. Ang lupet!
2: Gumising ng busog sa tamang vibes dahil it's Sinog O'Clock na! Ang energy booster na gigising sa'yo 4 a.m. to 8 a.m. kasama si Joko Loco at Mama Mia. Good vibes! Good morning! Dramahan puno ng comedy! 8 a.m. to 12 noon kasama si DJ Kiko Kalikot at DJ Alex. Favorite vibe! Yan ang Silog O'Clock sa 92.3 FM Radio Manila. Ka-vibes!
3: Ang lupet!
6: Yung kamay mo na naman, naglililigod. Gusto mo maglipat? Ay nako, boring.
7: Dito ka na dahil tuloy-tuloy ang kwentuhan at dugtungan hanggang alas 12 na tanghali. Kasama pa rin si DJ Alex at ang makulit mong tito sa radio, Kiko Kalikot. Sa oras na 5 minuto makalipas ang alas 10 ang umaga nga ni.
8: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World Class Quality. AC-

0: 92.3 FM Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
0: Ang mamahalin mong duo sa umaga. Kasama ang Ultimate Flirty.

0: Favorite Vibe!
1: Favorite Vibe!
2: Ang lupet!
3: Isang feel good morning sa lahat ng ating mga ka-vibes na gising na at gising pa!
4: Siyempre naman, gising na dahil nagising na rin siya sa katotohanan.
3: Na?
4: Wala nang pag-asa.
3: Oh.
4: Wala na.
3: Sayang.
4: Minsan kailangan din kasi natin bumitiw at mag-let go, di ba? Sa mga tao, sa oportunidad. May nabasa nga ako eh. Nasabi nila, ang pag-let go daw ngayon ng mga friends, hindi na siya singbigat nung dati na kailangan galit kayo bago magkawatak-watak. Minsan, iniiwan mo na lang, nawawala na lang, nag-ghost yun na isa't isa because you, simply because you don't feel safe. Diba? With each other anymore.
3: Boring.
4: So, pagpakiramdam mo parang, ay, naiingit na to sa akin, kinukompetisyon ako. Ayaw mo na. And that's okay, ha? Kapag hindi mo na nararamdaman na safe space mo, chupin na.
3: May pagkusa na. Hindi na marami pang argumento at sentimiento. Pero ito na nga! Speaking of bitaw na, nako talaga, mabibitawan mo ang buhay mo kapag na-encounter mo ang nagpa-viral ngayon na isang CR.
4: CR.
3: Oh, comfort room na pinost sa Classic Titos and Titas of Manila kung saan ang nakadikit dito na bidet ay parang pang Farmville.
4: Bakit Farmville? May halaman? Merong traktora? Ano?
3: Alam mo yung pambomba ng bumbero? Ganon!
4: Yung parang malakas.
3: Oo, talagang lipat pati ang kanuluwa sa lahi mo.
4: Teka lang po, baka matanggal naman ang ano?
3: Yung anes.
4: Ang tanggal ko dyan. Diba? Teka lang, totoo nga.
3: Oo, ayan.
4: Uy, grabe naman.
3: Diba?
4: Baka naman ano, feeling ko hindi talaga siya bidet. Common sense, di ba? Baka talagang dyan lang yung source ng tubig in case of emergency. Baka po may mali to, dapat may note po dyan. Huwag gamitin.
3: Tama. Pangano diba? To, sa oras ng emergency, hindi yung emergency mo. Talagang tagal lang.
4: Huwag gamitin panghugas. Pamatay po ito ng apoy, hindi pantuli. Grabe naman! Parang water cutter na yan, pag inano mo yung pressure niya.
3: Oo, talagang pati yung susunod na henerasyon mo, makikita mo rito talaga.
4: Oo nga. Grabe. Actually, wala ka nang magiging susunod na henerasyon. Dahil tanggal na.
3: Sabi nga sa comment, sa inyo na nakakaluwag-luwag na, yung toilet namin may bidet na. Anong sa inyo?
4: Okay.
3: Sabi pa yung isa, te, yung bidet nyo pang Farmville.
4: Oo, daig yung mga di ano, no? Yung mga di tut-tut. Yung may kusang ano, para sa Japan, yung may remote. Ito talaga, marami kaming pambayad ng tubig.
3: Grabe ito.
4: Kaya naman, malakas ang pressure.
3: Kaya naman ka vibes, kung ito ay nakita mo na at napanood mo na ba, kwento mo sa amin kung ano yung opinion sa Shared at Vile Reaction. Dahil sa aming pababalik, tuloy-tuloy pa rin ang magagandang dugdugan hanggang alas 12 na ng hali kasama ang malupit na duo, DJ Alex!
4: At syempre si DJ Kiko Calico.
3: Dito lang sa 92.3 FMR, Favorite Music Radio!
4: Kabahem!
3: Ang lupet! Kiko, ang malupit na pinakikinggan! 92.3 FM Radio!
4: Kabahem!
2: Ang lupet!

0: Gutom ka na naman? Ang lupet!
1: Ito na ang Ultimate Pampa Good Vibes for All! Dahil tatlong malalaking awards ang inihedog sa atin ng 7 VP Choice Awards!
0: Woohoo!
1: DJ Jaiho para sa Campaign Champion Award! At muli, DJ Jaiho para sa Back-to-Back! Back-to-Back Male Radio DJ of the Year!
2: You're a winner!
1: At ang pinakamalupit sa lahat, 92.3 FM Radio Manila! Para sa FM Radio Station of the Year!
3: Panalo natin ito mga ka-vibes! Kaya't maraming salamat sa patuloy na suporta at pakikinig!
1: Basta Good Vibes sa radyo, 92.3 FM Radio! Good Vibes!
0: Ang lupet!

0: That's right.
1: 92.3 FM Radio. Ka-vibes!
2: Ang lupet!
1: Ang mamahalin mong duo sa umaga. Kasama ang ultimate flirting.

0: lupet!
1: Ang mamahalin mong duo sa umaga. Kasama ang Ultimate Flirty, DJ Alex. At ang makulit mong tito, DJ Kiko Kalina.

0: inyong favorite vibe.
1: Ang lupet!
2: The Vibes.
3: Grabe naman! Talagang tumututo ka simula pa kanina at nag-enjoy ka sa magagandang tugtugan. Kaya naman, isang feel good morning sa lahat ng miyembro ng FMR Squad, Sari Lerma, William Ortel, Arvis Espina, at ganoon din si Gerard King Mesiano, at ganoon din sa'yo, Will Ilagen. Oh yeah!
2: Siyempre, naku, naka-live din tayo ngayon sa TikTok ni DJ Kiko Kalikot.
3: Oo nga.
2: Hello sa inyo. Share niyo yan ha. Tapos like kayo ng like.
3: Ayan.
2: At syempre, gayon din ang ating official Facebook page, 92.3
3: FMR
2: Philippines.
3: Yan.
2: Oo.
3: Nakandalito-lito.
2: Oo. FMR. Hindi po ibig sabihin yung For Me Radio. Ano po yan ha? Favorite
3: Music Radio.
2: Yeah. Syempre dapat, isa lang ang favorite.
3: Yan! Dapat diba? Kami lang.
2: Oh, marami pero parang sa ano lang din, sa ano mo, side. Side hustle. May isa ka lang din favorite.
3: Yeah!
2: Si baby girl. Oh! Si baby boy.
3: Oh my goodness!
2: Ang favorite mo na, syempre, samahan.
3: Oo.
2: Dahil tayo magsasama-sama up until 12 in the afternoon. Meron pa tayong oras.
3: Syempre, kaya naman hindi namin kayo bibitinin dahil marami pa tayong oras na nagtitira. At isang magandang umaga din kay Zach Barcelona Riveral ng DZMM. Magandang umaga sa iyo. At si...
2: Good morning.
3: Ano itong pangalan ito? John Ashley. Bakit? Oo.
2: Ano daw? Ano sabi? Sige, tuloy mo.
3: Bakit wala kayong...
2: live sa ngayon?
3: Mamaya. Ay, mamaya.
2: Hindi kasi madaldal kami masyado at gusto namin magkwentuhan. Alam mo, parang kulang yung oras para pagkwentuhan ang mga bagay-bagay. Dahil sa dami naman ang nangyayari ngayon talaga sa kapaligiran. Alam mo, hindi pwedeng mag-ano kayo, patay-mali siya.
3: Correct.
2: Sa mga nagagana. Diba? Ikaw pa paano? Paano ka ngayon nagiging, syempre, aware? At paano mo rin ipinaparamdam at ipinapakita na may pakialam ka?
3: Nagbabayad ako ng tax.
2: Ay, ang ganda nun. Ang ganda nun.
3: Ganon.
2: Nagbabayad ng tax, di ba? Pikit mata mong ibibigay. Pikit mata mong pagagawa. Di ba? At hindi na natin alam. Sana may ganun din, no? May audit din. May resibo din kung saan napupunta yung ano natin, yung tax natin, no? Meron naman dapat. Yun nga lang, iba ang nakalagay sa resibo.
3: Oh.
2: Ibang pangalan. Chichiria.
3: Yun lang.
2: Ayun lang.
3: Ang
2: lupe.
3: Katakawan kasi nga ni.
2: Oo. Alam mo baka naman kasi ano eh, nagmi-midnight snack. Alam mo nga pag ginagawa ng bawa accountant tapos nag-midnight snack, iba nalagay.
3: Uy, yan ang pinakamagandang bisyo ah. Yung sinusutil mo yung sarili mo kahit papano. Kasi marami na tayong napagdadaanan sa araw-araw. Siyempre kahit papano, bigyan mo ng comfort pa rin yung sarili mo sa pamamagitan ng pagbili ng mga gusto mong kainin.
2: Pero
3: chichiria, wag na sobra, siyempre.
2: Siyempre, diba? Dahil anything naman na too much, sa totoo lang kahit nga yung mga prutas, may mga sugar content din yan.
3: Correct.
2: Pag nasobrahan, masama.
3: Tama. Oy, magandang umaga din sa lahat ng ating mga kabibes na nanonood at nakikinig ngayon sa Al Mix sa Molino 3, Bacoor, Etibac. Lalong-lalo na kay Generos. Kay Generos at ganoon din kay Nikki. Magandang umaga po sa inyo.
2: Good morning.
3: At sa mga customer nyo. At sino mo ba? Si Altez Herrera, sino Cruz na nagpapabati daw kay Balong? Crush mo si Balong, no?
2: Hey. Issue.
3: Si Enzel Barizo, magandang umaga at sa asawa kong, sa asawa ko, bati mo ko sa Friday birthday ko, Enzel Barizo. Friday pa pala, di sa Friday na lang natin basahin yung message mo. Char. Soundrang, magandang umaga at ganun din kay, ano pangalan to? Si VL. Oo, magandang umaga. Si Jera Justiniano, maganda ka pa sa hapon, DJ by Jonah.
2: Hi. Sino ba sa amin? Hindi siya sabi yung maganda.
3: Sino sa amin?
2: Ay, sino sa amin?
3: Sino
2: salamat!
3: Thank you, thank you, thank you. Yung kasama ko, crush niya raw si DJ Alex, sabi ni John Ashley.
2: Alam mo, nakakatuwa yung ganyan eh. Sa bahal ng bilihin ngayon, ang tanging libre mo na lang na maipapamahagi sa iyong kapwa. Yung sabihan sila na, uy, ang ganda mo.
3: Correct, tama yun.
2: Pero, mag-ingat ka rin sa mga backhanded compliment. Ayaw bawa sasabihin na, uy, ang ganda mo, no, kahit ang taba mo. Yung mga ganon. Pwede ni i-omit mo na, mm-hmm. Diba? Let out mo na yung mga masasama, mm-hmm. yung salbahing komento. Pagsasabihan mo maganda, maganda lang. Hindi para,
3: wag mo lang tutungan.
2: Maganda ka, no? Kaso nga lang, parang ano ka, hindi makinis. Sige, subukan mo. Parehas na tayong hindi makinis dito pag nagkasampalan tayo. Parehas tayong mamumula.
3: Easy.
2: De, huwag ka mananampal. Alam mo, gawin mo, sampalin mo rin sila ng kabutihan.
3: Yan ang dapat doon.
2: Hindi ka man nila tratoy na maayos. Alam mo yung parang, ano yung kasabihan na yun? Batuhin ng tinapay? Ano yun?
3: Pag binato ka ng bato, batoy mo ng tinapay.
2: Batoy mo si bato. Ay, I mean yung bato.
3: Yung bato, iba ba yun?
2: Batoy mo ng tinapay.
3: Iba...
2: Pumulong ka.
3: Pag binato ka ng bato, batoy mo ng tinapay.
2: O ng papel.
3: Pero nasa garapon.
2: Ah, papel na lang ang ibato natin.
3: Papel.
2: Sa bato.
3: Sa bato.
2: Bato-batopik.
3: Bato.
2: Ay! Sino yun?
3: Bato-batopik.
2: May special guest. Yeah. Ah, let's welcome our special guest, Boss D. Boss D, how have you been?
0: Mayayong buntag sa inyo na.
2: English only, please.
0: Huh?
2: How have you been?
0: It's okay lang.
2: How was your 6 years and what can you say about the current administration?
0: You know, it's tough. It was so tough.
2: Top on top or
0: top,
2: bottom?
0: Top doon sa top Manila.
2: Top. Okay. Then?
0: Top Heron.
2: Top.
0: Makinig kayo sa FMR.
2: What about the flood and the tough?
0: Flooded minsan. Ayos din yan.
2: We miss you daw, sabi nung iba. Ano masasabi mo doon sa mga nakakamiss sa'yo?
0: Bring me home.
2: Bring me to life?
0: Bring me bacon.
2: Ano? Bring me. Bring home the bacon.
0: Bring home the bacon pala.
2: Ano ba ibig sabihin ng idiomatic expression na yun?
0: Iwit mo ang tagumpay. Yun ang pag-ibig sabihin.
2: Ayun pala yun.
0: Alam ni Bong yan. Oh. Alam din ang mga taga-Davao.
2: Ayun. If there is someone that you would like to be with you and keep you company, who is that person?
0: Tao ba to?
2: Ha?
0: Tao ba to?
2: Tao ba to?
0: Siguro, gusto kong magkasama ba to?
2: Siya ba?
0: Bato.
2: Sige.
0: Wala na yung oras. Maraming salamat sa inyo.
2: Sige, magbabalik po si Boss D. Salamat, Boss D.
3: Salamat, thank you po, sir.
2: Lipad na. Bye.
3: Ay, sa aming magbabalik, lilipad pa rin tayo sa Good Vibe Music at Kwentuhan. Kasama ang malapit na duo, DJ Ale!
2: At syempre, pinakamakulay mong tito sa radyo, DJ Kiko Kaliko.
3: Dito lang sa 92.3 FM Radio.
2: Ay, FMR ka vibes.
3: Ano ba?
2: Top ka dyan, ha? Top. Ay!
4: Ito ang malupit na pinakinggan. 92.3 FM Radio.
2: Ka vibes.
1: Ang lupit!

0: Uy, kinikilig! Ang lupet!
1: Gumising ng busog sa tamang vibes
2: dahil it's Sigog O'Clock na! Ang energy booster na gigising sa'yo 4 a.m. to 8 a.m. kasama si Joko Loco at Mama Mia. Good vibes! Good morning! Dramahang puno ng comedy! 8 a.m. to 12 noon kasama si DJ Kiko Kalikot at DJ Alex. Favorite vibe! Yan ang Silog O'Clock sa 92.3 FM Radio Manila. Ka-vibes!
0: Ang lupet!

0: Carioca Vibes on the Bed.
1: Sa buong Metro at Mega Manila, ito na ang malupit na pinakikinggan. 92.3 FM Radio. Ka-Vibes!
2: Ang oras sa FM Radio, alas 11 in punto, ang lupet!
3: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, world-class quality.
4: ACS!
5: Ang mamahalin mong duo sa umaga!
1: Kasama ang ultimate flirty, DJ Alex!
5: At ang makulit mong tito, DJ Kiko Calico!

0: Jean Lopez.
1: Good vibes.
2: Grabe naman talaga, ang lupit talaga ng mga ka-vibes natin. Kaya naman, eto na nga. Nako, alam niyo na ba ito ka-vibes? Dahil, oh my goodness, kahapon, May 25 ay naitala ang sinasabing Dangerous Heat Index sa Calabarzon.
1: Oh. Alam mo, iba nga kasi talaga ngayon eh. Pag 8 a.m. pa lang in the morning, dumating yung araw.
2: Mm-mm.
1: Ang sakit, mahapdi talaga.
2: Grabe, iba talaga yung init ngayon. Ano? Kaya kahit sinabi ng PAGASA na sa huling linggo ng buwan ng Mayo at unang linggo ng susunod na buwan, yung Hunyo, magtatag-ulan na o papasok na yung tinatawag na wet season. Ramdam na ramdam pa rin natin ngayon yung talagang sobrang init ng panahon.
1: Alam mo, ganyan yung mga relasyon pag malapit na magtapos. Yung talagang isasagad niya. Para kahit na mag-transition ka na sa iba, hindi mo malilimutan yung dumampi yung init sa balat mo.
2: Ano ba yun?
1: Parang ganun lang siguro sinasabi nung araw na, mamimiss mo ako pag may tag-ulan na. Sinasabi ko sa, isasagad ko to, pati sa epidermis mo aabot. Lahat.
2: Sinagat-sagat mo naman.
1: Sinagat-sagat para hindi makalimutan. Para kahit mag-transition na tayo sa wet season, iisipin mo, naminis ko ang init.
2: Ano ba yan? Oh, speaking of init, sa particular sa Sangli Point sa Cavite City, ay umabot kahapon ng 40 degrees Celsius na may parehas na temperatura noong May 21 din. Grabe yun, napaka-init nun. At dito naman sa Maytaytay, Rizal, ay naitala ang 49.15 degrees Celsius. Pinakamataas sa Region 4A ayon sa monitoring data ng PAGASA. Grabe, ang init nun. Ang lagkit.
1: Oo nga. Pero huwag kang mag-alala. Huling ano na to, hura.
2: Yan. Huling buga na.
1: Huling buga na at mababasa na tayo lahat ng ulan. Kaya nako, yan na naman tayo sa mga payong-payong. Maiiwan mo na naman sa tren.
2: Maiiwan sa jeep.
1: Sa bangko.
2: Sa tricycle.
1: Oo, diba? Kung dati tumbler kasi mainit. Ngayon, yung payong mo, itali mo na sa ano, bag mo.
2: Sa leeg mo.
1: Huwag naman.
2: Gawin mo lace. May lagay mo ng lace.
1: Yung parang ID lace.
2: Yan.
1: Ano yan? Malaking bait? Hindi. Ano? Payong.
2: Hoy, sa aming pababalik! Tuloy-tuloy pa rin ang kwentuhan at dugdugan hanggang alas 12 na tanghali kasama ang malupit na duo, DJ Alex!
1: At syempre, DJ Kiko Kaliko!
2: Dito lang sa 92.3 FMR Favorite Music Radio!
1: Ka-vibes!
2: Ang lupit! Ito ang malupit na pinakikinggan! 92.3 FM Radio!
1: Ka-vibes!
0: Ang lupit!

0: Malupit sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS, ang lupit!
2: Ako si Jovencio. Dala na rin ng edad, hirap pa kumakad, masakit at nanginginig ang mga binti. Pero kailangan kumayod, kaya araw-araw, healthy diet at nag-exercise ako, sinasabayan ko rin ng Santon Plus Gold. Ngayon, feeling healthy at malakas ako.
3: Santon Plus Gold, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: 92.3 FMR.
5: Favorite music radio.
4: Ka-vibes.
1: Ang lupet! Magbabayad ka na? Ang lupet!
6: Dito na ang Ultimate Pampa Good Vibes for All! Dahil tatlong malalaking awards ang inihedog sa atin ng 7 VP Choice Awards!
1: Woohoo!
6: DJ Jaiho para sa Campaign Champion Award! At muli, DJ Jaiho para sa Back-to-Back, Back-to-Back Male Radio DJ of the Year!
7: You're a winner!
6: At ang pinakamalupit sa lahat, 92.3 FM Radio Manila! Para sa FM Radio Station of the Year!
8: Panalo natin ito mga ka-vibes! Kaya't maraming salamat sa patuloy na suporta at pakikinig! Basta good vibes sa radyo, 92.3 FM Radio! Ka-vibes!
1: Ang lupet!

0: 92.3 FM Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
0: Ang mamahalin mong duo sa umaga! Kasama ang Ultimate Flirty, DJ Alex! At ang makulit mong tito, DJ Kiko Kalikot!

sa umaga. Kasama ang Ultimate Flirty, DJ Alex. At ang makulit mong tito, DJ Kiko Kalinga.

0: Favorite Vibe! Favorite Vibe!
1: Ang lupet!
2: Ka-vibes! Maraming salamat sa inyong pagtutok simula kaninang alas 8 hanggang ngayong oras na ito para sa paborito mong bitamina sa umaga, Favorite Vibe! Kaya naman, gusto lang din muna natin i-shoutout ang lahat ng ating mga ka-vibes na magnatatanghalian na, 11:47 na. Sana masarap ang paranghalian ninyo.
3: Sana masarap ang iyong kinakain.
2: Oh, sing sarap niya, yeah, Char.
3: Ay, naku. Yun lang.
2: Ba't magla para nalungkot? Ay, William Martel, Sari Lerma, Felix Valdez, Coach Everyday, Altesa Herrera, Sino Cruz, Mary Dulay. Sabi niya magandang Martes sa inyong dalawa. Mitzi Garcia, si Bibi Esther. Oy, si Baby Estareja, magandang maga. Randy Santisas, Joyce May, nakinig ako from 10 to 11 a.m. kahapon. Oo, yan. Tapos, sige. Salamat, thank you.
3: Congrats. Ay, makinig ka rin sa susunod na programa, syempre.
2: Love me, Kati G! Kasama syempre ang pinakamabudjulay, majuicy at mamiti, Kati G is the place to be!
3: That's from 12 till 3 in the afternoon. Ay! Ay, ay.
2: Susunod!
3: Tito na. Tita girl. Ito naman si Tita girl, diba?
2: Yan, Tita girl.
3: Ano dito? Syempre, yung mga love letter ninyo, ipadala nyo na. Oy. At patuloy na isend sa ating istasyon at kay Cathy G para kanya itong mabasa.
2: Correct. Yan. Kung gusto mo talaga ng realidad, magpayo ng totoong buhay. Yan. Tumuto ka na kay DJ Cathy G.
3: Kung gusto mo ng realidad na chismis.
2: Oh, yan.
3: Nang galing mismo, di ba? Sa isa sa ating mga...
2: Pundasyon?
3: Ka-vibes.
2: Ah, ka-vibes.
3: Anong pundasyon? Ah, pundasyon. Pundasyon ng Radyo Bicos. Hindi dahil matanda, pero malawak na po yung kanyang experience.
2: Correct. Tawa naman.
3: Hindi kasi you can be young and at the same time, maraming experience. Sino po si ano? Sino nga si Cha-Cha? Cha-Cha. Si Raisa May. Eh, di ba? Bata pa lang, pero experience. Ilang dekada na.
2: Oo, di ba? Palang bakalan na gano'n, G.
3: Galing-galing.
2: Dominic Anyo, si Emmy Hernandez. Magandang umaga po sa inyo. At ganun din, hindi magpabuli si Divine Matela. At bukas ulit ka, Vibes, ha? Tuloy-tuloy tayo, alas 8 hanggang alas 12 ng hali. Abangan ninyo araw-araw para kumpleto ang inyong buhay, Char.
3: Kompleto.
2: Paborito mong vitamina sa umaga, Favorite Vibe, kasamang malupit na duo, DJ Alex.
3: At DJ Kiko Kaliko.
2: Dito lang sa 92.3 FMR, Favorite Music Radio.
3: Ka-vibes.
2: Ang lupit. Ang oras, 11:15 ng ani. Bye.
4: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified. World-class quality.
0: ACS. Ito ang malupit na pinakinggan. 92.3 FM Radio.
3: Kavay.
1: Ang lupit!

0: malupit na pinakikinggan. 92.3 FM Radio. FM Radio.
1: Kabay.
2: Ang lupit.
3: Heto ang mga maiinit na balita na dapat niyong tutukan mula sa FM Radio at PRTV Newsroom. Ito ang FM Radio News Break. FM Radio News Break.
4: Magandang tanghali mga kabayos. Narito na ang mga maiinit na balita para sa ating FM Radio Newsbreak. Nagbigay pahayag kung bakit tinanggihan ng Korte Suprema ang hiling ni Senator Ronald De La Rosa na temporary restraining order na magpipigil sa pagpapatupad ng warrant of arrest ng ICC laban sa kanya. Ayon sa Korte, wala umano si Senator De La Rosa ng malinaw at tiyak na karapatan na dapat protektahan, kaya hindi nakita ang basihan para maglabas ng TRO. Binigyang diin din ng mga maestrado na ang mga isyong iniharap ng senador ay patuloy pa rin dinidinig sa pangunahing kaso. Idiniin din ng korte na walang napatunayang agarang paglabag sa karapatan naman ng senador at binigyan pa nga ito ng protective custody ng Senado na pansamantalang nakapigil sa posibleng pag-aaresto. Samantala, inihayag din na wala pang utos ang Pangulo na arestuhin si Senator De La Rosa, kaya itinuring ng korte na higit na imahinasyon lamang kaysa sa totoo ang sinasabing paglabag sa kanyang mga karapatan.
0: FM Radio News Break.
3: FM Radio News Break.
4: Samantala, sa iba pa mga balita, naniniwala ang palasyo na posible pa rin maipasa ang mga prioridad ng panukalang batas ng pamahalaan bago matapos ang Hunyo. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, walang problema sa panig naman na ehekutibo pagdating sa mga priority bills ng Pangulo, ngunit hindi nito masasabi ang kalagayan sa Senado na sa kasalukuyan ay may mga isyong kinakaharap. Matatanda ang nagkaroon ng pagbabago sa pamunuan ng Senado kamakailan na sinundan ng mga tanong kung maipapasa ba mga panukala sa nakatakdang panahon. Gate ng palasyo, handa ang Pangulo na makipagtulungan kanino mang namumuno sa Senado basta't para sa kapakanan ng bayan ang mga hakbang.
0: FM Radio News Break.
3: FM Radio News Break.
4: At sa ating panghuling balita, aabot sa mahigit 40 lugar sa bansa ang makakaranas ng mapanganib na antas ng init ngayong Martes, May 26, ayon yan sa PAGASA. Ipinaliwanag ng State Weather Bureau na ang heat index o feels like temperature ay pinagsamang init ng panahon at humidity na posibleng umabot hanggang 46 degrees Celsius sa ilang lugar, pasok sa danger category. Sa ganitong antas, maaaring makaranas ng heat cramps at heat exhaustion at posible ring humantong sa heat stroke kapag matagal na na-expose sa init. Sa Metro Manila, inaasahang aabot naman sa 44 degrees Celsius ang heat index sa Pasay City, habang nasa 41 degrees naman sa Quezon City. Kabilang sa mga lugar na makakaranas ng matinding init ang Tuguegarao, Bulacan, Tarlac, Cavite, Palawan at ilang bahagi ng Visayas at Mindanao.
0: FM Radio News Break. FM Radio News Break.
4: At yan mga kabayes, ang buong kalipunan ng ating pagbabalita para sa ating FM Radio News Break. Ako po si Cherubim Ganaden. Magandang tanghali.
0: Inyong narinig ang FM Radio News Break dito sa FM Radio. Favorite Music Radio.
2: Next, pawis na pawis ha! Ang lupet!
0: Dito na ang Ultimate Pampa Good Vibes for All! Dahil tatlong malalaking awards ang inihedog sa atin ng 7 VP Choice Awards!
2: Woohoo!
0: DJ Jaiho para sa Campaign Champion Award! At muli, DJ Jaiho para sa Back-to-Back! Back-to-Back Male Radio DJ of the Year!
5: You're a winner!
0: At ang pinakamalupit sa lahat, 92.3 FM Radio Manila para sa FM Radio Station of the Year.
6: Panalo natin to mga kabibes, kaya't maraming salamat sa patuloy na suporta at pakikinig.
0: Basta good vibes sa radyo, 92.3 FM Radio. Good vibes.
2: Ang lupet.

0: Radio Gabay ang lupet
1: sa buong Metro at Mega Manila. Ito na ang malupit na pinakikinggan, 92.3 FM Radio Gabay.
2: Ano mang pinagdadaanan mo sa buhay, sasamahan ka ni Cathy G.
3: Hindi ka makasagot dahil tama ako, no?
4: Wala kang pakialam.
2: Love me, Cathy G.
5: Kuya, lumaban ka! Dadali ka namin sa ospital! Kuya, lumaban ka! Kuya!
2: Kwentong feel na feel.
4: Saan na kita ang pasensya? Sa puso. Ayan na.
3: Tapos sabi ko na. Ayan
4: na. Sakit. Sabi mo, pasingkitin.
3: Sige.
2: Kaya kung may kwento ka, kami na ang bahala sa drama. Sa Love.

0: Palagay ko nga, palagay ko mahal kita. Oo, kasi kung hindi kita mahal, wala, gumibap ka na, diba? Ganun naman talaga eh. Pero pag mahal mo ang isang tao, gagawin mo ang lahat. 92.3 FM or your favorite music radio, Ka-Vibes. Ang lupet. Welcome to Love Me, Cathy G. Kamusta ka naman po ngayong araw po ng Martes? It's a beautiful Tuesday. Ayan na, May 26, 2026. Wow, rhyme ha. Kamusta naman po kayo? Kasama nyo na naman po ako ang gabay nyo sa Usaping Pag-ibig, Cathy G. Ha? Hanggang alas 3 po tayo ulit magkakasama-sama ka vibes. Siyempre, ang mga story, ang mga problema na inyo pong hinahatid po sa amin at isinishare, ayan ay ibibigay at ihahatid po naman namin sa inyo. Alam nyo, ba diba, sabi nga nila eh, may mga relasyon talagang nagsisimula na parang eksena sa pelikula. Diba? Yung punong-puno ng kilig, na naranasan mo ba yan? Yung walang sawang lambingan, na minsan nga sinasabihan na kayo, baka langgamin na kayo. Yung halos ayaw nyo nang maghiwalay pagtapos ng buong araw, diba? Hindi ba lahat ng relasyon ganyan sa simula? Aminin mo, napapaisip ka, diba ganyan ka nagsimula, ganyan kayo nagsimula, ka-vibes. Tapos, isang araw na lang mapapansin mo na parang nag-iba na ang lahat. Naiiba na ang timpla ng hangin. Yung taong dating unang nagme-message pag kagising mo, bigla ngayon ay puro sin na lang. Nasin-zone ka ba? Yung dating sweet, yung malambing, naging malamig na at tahimik na. At yung dating excited kang kausap gabi-gabi, di ba? Minsan parang napipilitan ka na lang makipag-usap eh, nawawalan ka na ng gani. Yung mga kaibigang normal lang ba talaga na magbago ang tao habang tumatagal ang relasyon? O minsan ka-vibes, ito na ba ang senyales na may unti-unting nawawala sa dating init ng pagmamahalan? Ayan ha. Meron na bang nakaranas ng ganyan sa inyo ka-vibes? Ikaw naranasan mo na ba yan? Yung feeling ko halos lahat tayo dumaan naman talaga sa ganyan. Na yung ang sweet-sweet tapos biglang magbabago, di ba? Yung mapapaisip ka kung busy lang ba siya or napagod lang ba siya or baka may iba nang nagpapasaya sa kanya. Dahil aminin naman natin ha, masakit maramdaman na parang ikaw na lang yung lumalaban para manatiling buhay yung relationship. Yung tipong ikaw pa rin yung sabik, excited ka to see him, to see her, di ba? Pero siya obvious na hindi, yung alam mo yun, yung loob niya lumalayo. Unti-unti nang naglalaho na parang pula. Ay, naku po ha. Or araw na lumulubog na yung ganyan. Masakit ang ganyan ka-vibes, pero nangyayari talaga yan sa totoong buhay. Diba? Totoo, nangyayari sa atin yan. Katulad na nga lang itong ating letter sender ngayon na shinare niya sa atin yung ating story. Kaya ngayon nga ka-vibes ha, samahan niyo po ulit ako sa isang kwentong sigurado na marami ulit ang makaka-relate. Isang kwento tungkol sa pagmamahal, sa pagbabago, at mga tanong na minsan kinatakutan nating sagutin eh. Diba? Hanggang saan mo kayang ipaglaban ng isang relasyon parang unti-unti nang nawawala ang dating saya at lambing. Kaya po, ka-vibes, abangan nyo po ang ating story. Ang story po ni Carla na babasahin ko po maya-maya lang, ka-vibes, sa mga makaka-relate po dyan. Ako, ang hirap, lalo na kung ikaw ay nasa relasyon, yung mga bago pa lang po sa relasyon, nagsisimula pa lang sa relasyon, yung super sweet pa sa isa't isa. Ako, pakinggan nyo po ang ating story for today, ha? Dempre, tumutok lang po kayo dito sa Love Me, Cathy G. Kamusta po mga ka-vibes po nating busy. Ayan, sige, tanghalian time. I'll be your background. At sa mga ka-vibes po nating nasa tahanan ulit, nasa kanilang opisina, nasa palengke, nasa ukay-ukay, nasa mga building, mga nagbabantay nating SG, at syempre sa mga ka-vibes po nating driver and rider na nakatutok at walang sawa pong nakikinig at nag-aabang ng mga storya natin. Dito lang po yan sa Love Me, Cathy G. sa 92.3 FMR favorite music radio, ka-vibes, ang lupet.
1: Love Me.

0: the vibes that's right. 92.3 FM Radio. The vibes.
1: Ang lupet.
0: Ano mang pinagdadaanan mo sa buhay? Sasamahan ka.

0: 101.3 FMR Favorite Music Radio, Ka-Vibes, My All. After giving everything, ito pa ang mapapala ko. After giving my all, ito pa ang mapaparamdam mo. Normal lang ba talagang mawala ang sweetness habang tumatagal ang relasyon, Ka-Vibes? Oras po natin, 12:49.
1: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World-class quality.
0: Sabi nila, yes. Sabi ng iba, no. Pero saan ba talaga? Ikaw ba, dumating ka ba sa point ng buhay mo or sa relasyon ni na meron ka na parang alam mo yon na dati yung super sweet nyo na para kayong nilalanggam, ngayon para na kayong nilalamok. Nilalamok, di ba? Nag-iba. Yung parang alam mo yon, parang pag may lumalapit, ano ka na, di ba? Yung something like that. Umabot ka ba sa point ng ganyan? Alam niyo, sabi po ng psychology, normal lang naman na bumaba yung kilig o yung sweetness habang tumatagal yung relationship. Dahil nasasanay na kasi yung utak natin doon sa presence ng partner eh. Sanay ka na, nakikita mo na na nandyan siya eh. Or di ba dumarating nga minsan na nasasabi natin, they're taking me for granted or he's taking me for granted. Di ba yung mga ganun? Ito yung tinatawag na hedonic adaptation, Ka-Vibes ha. Hindi niyan ibig sabihin na wala na yung love. Kadalasan lang, nagiging mas stable at komportable yung relasyon, kaya umaabot sa point na akala mo wala nang sweetness, pero nandyan naman. Sweet naman. Oo, akala mo lang hindi. Meron din mga tao na hindi talaga very vocal sa kanilang relasyon. I mean, sa kanilang nararamdaman, di ba? Yung akala mo hindi, walang ka-sweet-sweet sa buhay. Walang katamis-tamis. Oo, ikaw ba yung partner mo ba? Ganyan. Oo, ay naku, huwag ka mag-alala, Ka-Vibes. Hindi ka nag-iisa, sabi nga nila. Kaya naku, abangan nyo na po in just a short while ang ating pong story for today coming from Carla. Babasahin ko na po dito sa Love Me, Kathy G. Kaya, huwag kang bibitiw ha. Lalo na po sa mga ka-vibes po nating nakatutok dyan po sa 102.3 Bacolod, 102.3 Baguio, Spillover La Union, 97.5 Jensen, ganun din po sa 89.5 FM Radio Davao del Norte and 101.9 FM Radio Davao. Ito po ang Love Me, Kathy G. Dito lang sa FMR, Favorite Music Radio, Ka-Vibes, ang lupet.
2: 92.3 FMR, Favorite Music Radio, Ka-Vibes,
3: ang lupet!
4: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
5: Ang galing-galing mo,
6: Smart 2,
5: Smart Dishwashing Paste ko,
6: Smart 2,
5: pritong ulam na masebo, plato at kaldero,
6: Smart,
5: ang galing for everyday.
4: Ganyan pag Smart ang Dishwashing Paste, may double tanggaling formula, tanggal galing ang sebo at bacteria.
6: Pahit para walang pahit, linis, fantastic sa metal at plastic, number 1 ko to!
5: Tanggaling-galing mo,
6: Smart Dishwashing Paste.
4: Heavy duty linis, bawat pahit.
7: Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
8: ACS. Ang kinis na niya.
9: In fairness, nag-glow up.
10: May

0: 1, 2, 3 FM Radio ka vibes ang lupet
1: sa buong Metro at Mega Manila. Ito na ang malupit na pinakikinggan, 92.3 FM Radio ka vibes.
2: Anumang pinagdadaanan mo sa buhay, sasamahan ka.

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio Ka-Vibes!
1: Ang lupet!
2: Ka-Vibes! Normal lang ba talagang mawala ang sweetness habang tumatagal ang relasyon? Gaano na ba katagal ang relasyon mo, ka-Vibes, sa iyong sweetheart? Ayan. Gaano na ba katagal ka sa relasyon? Nararamdaman mo na ba yung kawalan ng sweetness niyong sa isa't isa? Nararamdaman mo na ba yung parang nanlalamig na siya? Nararamdaman mo na ba na napakarami mo ng tanong? Oo, 'di ba? At ako din, ang dami ko ng tanong, 'di ba? Nararamdaman mo na ba, ka-Vibes, yung parabang hindi na siya yung katulad nung dati? Yung hindi na siya normal, 'di ba? Bakit nangyari? Nako, napakarami po katanungan, ka-Vibes, ha. Napakaraming katanungan lalo na kapag ikaw ay nasa relasyon, lalo na kung nararamdaman mo at nakikita mo na may pagbabago nang nangyayari. Pero at first, 'di ba? Sa lahat naman ng relasyon eh, kapag kayo po ay nag-i-start pa lang ng relationship, 'di ba? Parang ang sarap nung pakiramdam. Ang sarap nung feeling na parang in love kayo sa isa't isa, na hindi kayo mapaghiwalay. Yung bang masasabi mo na you're the only one. Kaya ka-Vibes, abangan niyo na po ang ating story for today. Story of Carla. Dito lang po yan. Sa Love Me, Kathy G.

0: Ellie G. Love Letter.
1: This love letter is from Carla. Dear Kathy G, totoo ba talaga ang mga fantasy sa totoong buhay? Yung pakiramdam na akala mo napapanood mo lang sa pelikula or nababasa sa libro. Pero isang araw, mararanasan mo rin pala ng hindi mo inaasahan. Ganun kasi ang naramdaman ko nung dumating sa buhay ko ang boyfriend kong si Aljun. Parang magic, Kathy G. Ako nga pala si Carla, I'm 25 years old from Taytay, Rizal. Hindi ko alam kung ako lang pa yung klase ng girlfriend na sobra kong magmahal. Hindi naman siguro sa obsess ako, pero aminado akong hinahanap-hanap ko siya palagi. Kapag hindi kami magkasama, namimiss ko agad siya. Yung simpleng chat niya, tawag or yakap, sapat na Kathy G. Para gumaan yung buong araw ko. Sobrang sweet naming dalawa kapag magkasama, Kathy. Tipong kahit simpleng grocery date or pagkain sa labas, pakiramdam ko special lahat basta't kasama ko siya. Madalas nga kaming biruin ng mga kaibigan namin na kulang na lang langgamin sa sobrang cheesy at sweet namin sa isa't isa. Ang pinaka nagustuhan ko naman, Kathy, ay yung assurance. Kahit hindi kami magkasama, ramdam ko pa rin na mahal niya ako. Hindi niya ako binibigyan ng dahilan para magselos or mag-overthink. Kapag may problema kami, pinag-uusapan agad namin. Pakiramdam ko noon, siya na talaga yung taong gusto kong makasama habang buhay. Hanggang lumipas ang mga taon at naging maayos naman ang relasyon namin, Kathy. Pero sabi nga nila, walang permanente sa mundo. Dumating ako sa punto na napapaisip, normal lang bang pagbabago ng isang tao? O may dahilan talaga sa likod ng lahat ng pagbabago? Kathy, noon kasi kahit simpleng good morning, parang nakakakilig pa rin. Pero ngayon, parang naging routine na lang ang lahat. Unti-unti kong napansin na parang may nagbago na sa kanya simula nung pumasok ang taong 2026. Hindi naman biglaan, pero ramdam ko yung unti-unting paglamig niya. Dati, siya yung unang naglalambing. Ngayon ako na lang halos ang gumagawa ng paraan para maging sweet kami. Dati kapag nag-aaway kami, sinusuyo niya agad ako kahit minsan ako naman talaga yung mali. Pero ngayon, parang kaya niya na lang akong tiisin, Kathy. Hinahayaan niya lang akong matulog ng galit or umiiyak. Mas masakit pa, Kathy, yung dating closeness at intimacy namin parang unti-unti ring nawawala. Dati, excited kaming magkasama. Ngayon parang normal na lang ang lahat. Yung spark, yung kilig, yung pakiramdam na special ako sa kanya, parang naglaho na lang bigla. Hindi ko alam kung may nagawa ba akong mali. Minsan iniisip ko baka nasanay na lang siya na nandito ako palagi or baka kampante na siya na kahit hindi na siya mag-effort, hindi ko siya iiwan. Pero tao lang din ako, Kathy. Nasasaktan din ako. Nakakapagod din palang magpanggap na okay lang kahit gabi-gabi mong hinahanap yung dating kayo. Ang hirap kasi na mahal ko pa rin siya, Kathy. Ayokong magtanim ng sama ng loob. Ayokong dumating sa punto na tuluyan na lang kaming manlamig sa isa't isa dahil lang pareho kaming tahimik. Gusto ko siyang kausapin tungkol sa bagay-bagay pero natatakot ako. Paano kung isipin niyang nagre-reklamo lang ako? Paano kung maging dahilan pa ito ng away? O baka ako na lang talaga ang nag-iisip ng ganito at hindi naman big deal sa kanya ang pagbabago? Kathy, ano bang tamang paraan para sabihin sa partner mo na namimiss mo na yung dating kayo? Paano ko sasabihin na nasasaktan ako nang hindi siya nasasakal or napipressure? Gusto ko po sanang humingi ng tulong sa inyo. Sana po mapagpahiyuhan niyo ako. Hanggang dito na lamang po. At maraming maraming salamat sa pagbasa ng aking liham. Lubos na gumagalang.

Ang sakit lang isipin, di ba, na kuminsan sa sobrang pagmamahal nyo sa isa't isa, masyado na kayong nag-expect, di ba, na maglalast yon forever. Yes, lahat naman tayo, we wish for that, di ba? Lahat naman tayo gusto maglast ang relationship. Sino bang ayaw, di ba? Pero yung sweetness, di ba, kung minsan talaga, yung sweetness eh, sabi nga, normal lang ba talaga mawala ang sweetness, Cathy G, habang tumatagal yung relasyon? Of course, hindi naman all the time from the very start is super sweet kayo until the end. But, nasa sa inyo rin naman yan eh, kung gusto nyo talaga maging sweet pa rin sa isa't isa eh. Kasi kayo yung nasa relasyon. If you really into each other, if you really love each other, di ba, hindi nyo mahahayaang mawala yung sweetness. Hindi nyo mahahayaang mawala yung love doon sa relasyon. Diba? Kasi yun ang dapat. Kasi yun ang nararapat. Pero, diba, marami sa atin kasi kapag nabibigay na natin lahat yung effort sa partner natin, ang tendency, nasasanay na tayo. And take it for granted, natitake for granted na natin yung napaparamdam sa atin. Akala natin normal lang. Akala natin, ay okay lang yan. Mahal pa rin ako niya kahit na anong gawin ko. But the truth is, inalam mo ba? Tinanong mo ba kung ano yung nararamdaman niya? Kung bakit siya nagkakaganon na? Kung bakit nag-iba na yung ugali niya? Kung bakit nag-iiba na yung timpla niya sa'yo? Diba? Minsan kasi ang dami nating tinatanong sa sarili natin, ang dami nating question, ang dami nating iniisip without even asking ourselves, may nagbago ba sa akin? Bakit nagbago rin yung partner ko? Pero meron din naman talaga na bigla na lang naiiba ang ihip ng hangin. Bigla na lang nagbabago na hindi mo maintindihan. Which is kailangan mong alamin. Kailangan mong malaman. Hindi po pwedeng nananahimik lang, Carla. Kailangan nagsasalita. Kasi pag nananahimik ka, sabi ko nga, pag patuloy ka mananahimik, hindi mo malalaman yung sagot dun sa mga tanong mo. So better, masakit man o kung ano man yung dapat mong marinig, eh kailangan mong marinig para alam mo kung saan ka lulugar at kung ano ang dapat mong gawin. Well, ano ba dapat gawin nga? Daw, ng ating letter sender na si Carla, 0927-384-8639. Again, it's 0927-384-8639. Yan po ay, syempre, sa Facebook Live. Ayan, pwede po kayo mag-post dyan or sa aming pong FB page, 92.3 FM Radio, or my FB page, DJ Cathy G. Pero ang sakit, di ba? Ang sakit nung parang clueless ka, bakit bigla siya nagbago? Ang sakit isipin na bakit, ano bang ginawa ko? Ano bang nagawa ko? Minahal ko lang naman siya. Bakit hindi niya na lang sabihin sa akin kung hindi niya na ako mahal? Bakit hindi na lang sabihin sa akin na break it to me gently, please. Dahan-dahanin mo naman. Huwag biglaan. Payuhan po natin ka-vibes. Si Carla. Dito lang sa Love Me, Cathy G.

0: Radio ka vibes ang lupet!
1: Sa buong Metro at Mega Manila, ito na ang malupit na pinakikinggan. 92.3 FM Radio ka vibes!
2: Ano mang pinagdadaanan mo sa buhay, sasamahan ka ni Karen.

0: 92.3 FM, our favorite music radio, Ka-Vibes, ang lupet. Actually, napakahirap talaga mamili, ah. Sa totoo lang, oo, di ba? Ikaw ba, nahirap ka bang pumili? Ang hirap, no, kung ano yung dapat mong piliin. Kaya nga dapat, sabi nila, eh, magpipray mo yan. Sino ba ang pipiliin mo? Mahal ko o mahal ako? O, di ba? Or ano bang pipiliin mo? Ito o yun? Di ba? Normal lang ba talagang mawala ang sweetness habang tumatagal ang relasyon, ka-vibes? Yan po ang ating naging katanungan. And of course, ang ating pong story na binasa ngayon coming from Carla kanina. Ang story nga po niya na... Sabi niya, Kathy G, ang sweet namin at first eh. So pakiramdam ko siya naman talaga na yung the one. Pero parang nung tumagal na, umabot na ng ilang taon, parang unti-unti nasanay na siya sa akin, nati-take for granted niya na ako. Ako lang ba to? Nararamdaman ko lang ba to? Or talagang napi-feel ko to at itong napaparamdam na sa akin ng taong mahal ko? Nawawala na kaya yung love niya sa akin? Kasi hindi na siya sweet eh. Mahal pa kaya niya ako? May iba na kaya siya? Diba? Ang daming tanong. Yan po ang mga naging katanungan ng ating pong letter sender. Ayan, sasabihin niya nga ba itong nararamdaman niya? Baka naman sabihin ang arty-arty lang niya, diba? Baka sabihin na, ay, naiisip mo lang yan eh. Alam niyo ka-vibes, yung pagiging busy, yung pagod, financial stress at family responsibilities, according po yan sa natureart.com, eh, malaking factor yan kung bakit nababawasan yung lambing ng mag-partner. Diba? Maraming iniintindi. Nung panahon na kayo lang dalawa nagkaka-inlaban, medyo iba pa. Diba? Pero once na tumatagal na sa sobrang dami na ng responsibilities, eh, nababawasan. Pero hindi naman tingin ko naaabot sa pagkawala. Diba? Ayan. And yung sinasabi nga nilang normal din yung mag-fluctuate yung feelings sa relasyon. Kasi may mga days talaga na sobrang sweet. Diba? May days talaga na malambing. Hindi laging pare-pareho yung emotional intensity. Diba? Kung halimbawa pagod yung isa, sa tingin mo maglalambing pa yan sa'yo. Sa tingin mo medyo... nainis siya, galing na gano'n. Tingin mo ba may paglalambing? Siyempre hindi, di ba? Pero, ikaw na ang dami mong katanong, eh bakit hindi mo nalang itry na tanungin, di ba? Alam nyo, sabi ni Coach Everyday, for my opinion to the sender, Kathy G, mas okay kausapin mo na siya ng masinsinan. At least nalaman mo kung bakit nangyayari sa inyo yung nawawalan na ng sweetness ang isa't isa. Diba? Thank you, Coach. And for me, depende po sa tao. And for Carla, communicate to your partner. Talk to him or ask him, ano ba problem? Baka naman kasi pag nagkikita kayo, hindi mo na siya nakakamusta about work or anything sa family niya. Or kung may problem sa relasyon nyo, ask mo siya. Diba? Baka kasi naihiyang mag-open up sa'yo dahil baka masaktan ka sa sasabihin niya. Pakita at iparamdam mo sa kanya na willing kang makinig. Very important that someone is willing to listen to you, 'di ba? Kapag may nakikipag-communicate sa iyo, kapag mayroong nag-confide sa iyo, ano mo 'yon? Dapat open ears ka. Dalawang tenga ibigay mo at handa kang makinig. 'Yun yung dapat eh. And hello Randy Asantisas and William, sabi niya, sa depende po sa pagmamahalan nila. As long as nandun pa rin yung init nung yung araw-araw sila nagkakagusto sa isa't isa, hindi mawawala ang sweetness. Ayan. Thank you, William. And of course, ayan, sala pa rin po ng mga nagbibigay ng kanilang reaksyon at payo for Carla. We still have time, 0927-3848-639, or pwede po sa FB page 92.3 FM Radio or my FB page DJ Kathy G. Alam nyo, lumalabas din po sa pag-aaral yung mga couples daw na patuloy na nagpapakita ng maliit na affection tulad ng appreciation, yung pagyakap, yung quality time ay mas tumatagal at mas nasasatisfied ang relasyon. Wow, o diba ha? Keep the fire burning, sabi nga eh. Saying hello syempre to Smash Pilipinas Angels. Wow! Lisa Peñas, enjoy Gwet. And to Jeff, ayan, ang sarap. Sana naman matikman namin yan. Oo, Smash Pilipinas. Thank you so much, ka-vibes. At syempre, sa lahat pa rin po ng mga nakatutok at nakikinig, dyan ka lang ha. Huwag kang bibitiyo. Mag-smile ka naman dyan para masaya ang buhay. At syempre, tuloy lang po ang tugtugan dito lang sa 92.3 FM, our favorite music radio, ka-vibes. Ang lupet.
1: 92.3 FMR, favorite music radio, ka-vibes.
0: Ang lupet!
1: Love me. Kathy G.
2: This song is brought to you by Smart, the number one dishwashing paste.
3: Tanggaling-galing!

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio Ka Vibes
1: Ang lupet!
2: Ito na ang Ultimate Pampa Good Vibes for All! Dahil tatlong malalaking awards ang inihatag sa atin ng 7 VP Choice Awards!
1: Woohoo!
2: DJ Jaiho para sa Campaign Champion Award! At muli, DJ Jaiho para sa Back-to-Back! Back-to-Back! Male Radio DJ of the Year!
3: You're a winner!
2: At ang pinakamalupit sa lahat, 92.3 FM Radio Manila para sa FM Radio Station of the Year.
0: Panalo natin to mga ka-vibes. Kaya't maraming salamat sa patuloy na suporta at pakikinig. Basta good vibes sa radyo, 92.3 FM Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!

0: vibes, that's right. 92.3 FM Radio. The vibes.
1: Ang lupet!
0: Ano mang pinagdadaanan mo sa buhay? Sasamahan ka.

0: lang ba talagang mawala ang sweetness habang tumatagal ang relasyon? Honestly, ang hirap din tansyahin kung mahal ka pa talaga ng taong mahal mo, yung mga napapakita niya sa'yo or hindi na. Honestly, ang hirap manghula, diba? Ganun lang kasimple po yun. Ayan, 92.3 FMR. Siyempre, favorite music radio ka-vibes to 48 na po ang ating oras.
1: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.
0: And syempre, ka-vibes, ito na po yung final hour ng programang Love Me, Kathy G. Again nga, normal ba talaga dahil po ang naging letter natin ngayon coming from Carla na mula sun sa super sweet na pakiramdam niya, wala nang katapusan yung pagmamahala nila until dumating ang time na parang nag-iiba na. Nasanay ba ang pagmamahal? Nasanay ba sa pagmamahal ang kanyang boyfriend? Or talagang there's something wrong? Hindi matanong ni Carla kung anong nangyari sa kanila, kung bakit nagiging cold ang kanya pong boyfriend. Pero paano nga ba? Normal lang ba talagang nawawala yung sweetness na yan pag tumatagal na yung relasyon? You know what? Lumalabas din po ng sa pag-aaral na yung mga couples po na patuloy na nagpapakita ng simple affection, ayan na, mas yung tumatagal yung relasyon. And kapag nawawala yung communication at effort kasama ang sweetness doon, possible maging unhealthy sign na yan. Hindi lang kilig yung basehan kasi ng healthy relationship, kundi consistency at emotional security. Maraming salamat po sa lahat po ng mga nakinig. Ayan, nagbigay po ng reaksyon at payo para po sa ating sender na si Carla. Thank you so much, ka-vibes. Alam nyo, ang relasyon kasi parang halaman din yan eh. Kapag hindi mo dinidiligan at hindi mo binibigyan ng pansin, unti-unting nalalanta. And for you, Carla, hindi sapat na mahal nyo lang yung isa't isa noon, diba? Kailangan kasi na pinipili nyo pa rin yung isa't isa hanggang ngayon, not just noong una. If you think nararamdaman mo na nawawala na yung pagmamahal or sweetness, then talk to your boyfriend, diba? Communication is one of the key for a lasting relationship, ka-vibes. If mananahimik ka or magpapakiramdaman kayo, eh matatagalan bago mo makuha ang sagot, diba? So sino mas gusto mo bang nahihirapan ka kesa malaman mo ang katotohanan? And you know what? A strong relationship requires choosing to love each other even in those moments when you struggle to like each other. Thank you so much for sharing your story with us, Carla. At sa mga gusto po mag-share ng kanila pong story, mag-email lang po kayo lmcgcathy@gmail.com or mag-PM po sa 92.3 FM Radio. Thank you, ka-vibes, for keeping me company ngayon pong araw po ng Martes. Of course, magkarinigan po ulit tayo tomorrow dito sa Love Me, Kathy G. Kaya ka-vibes, ito po si Kathy G. Ang Tabayanan, ang susunod na programang Banana Crew. Makakasama niyo po ang tambalang Jai Klong para sa masayang merienda time. Kaya naman ka-vibes, huwag kang bibitiw dahil tuloy po ang tugtugan dito lang sa FMR Favorite Music Radio, ka-vibes. Ang lupet.
2: 92.3 FMR Favorite Music Radio, ka-vibes.
0: Ang lupet.
2: Love me. Kathy G.
3: This song is brought to you by White Rose Papaya Soap with niacinamide. Kutis sulit ang glow up. AC.

0: Regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS 92.3 FMR. Favorite music radio. Ka-vibes.
3: Ang lupet! Busog na busog, oh. Ang lupet!
2: 92.3 FMR. FMR. Favorite music radio. Ka-vibes.
3: Ang lupet!
4: Heto ang mga maiinit na balita na dapat niyong tutukan mula sa FM Radio at PRTV Newsroom. Ito ang FM Radio News Break. FM Radio News Break.
5: Magandang hapon mga ka-vibes, narito na ang mga maiinit na balita para sa ating FM Radio News Break. Posibleng ihaharap bilang mga testigo sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa Senado ang mga opisyal mula sa Anti-Money Laundering Council, AMLAC, Office of the Ombudsman, Securities and Exchange Commission at National Bureau of Investigation o NBI. Ayon kay Representative Terry Redon, mahalaga ang kanilang mga testimonya kaugnay ng mga paratang ng unexplained wealth at umano'y paglabag sa tamang paghahain ng SALN. Pinag-aaralan pa kung isasama ang Bureau of Internal Revenue o BIR, lalong-lalo na sa usapin ng tax records ng Vice Presidente at ng kanyang asawang si Mance Carpio. Samantala, nakatakdang kumuha naman ang prosekusyon ng mga financial experts, mga accountants at auditors upang suriin ang mga dokumento tulad ng mga AMLAC records at SALN bilang bahagi ng pagpapalakas ng kanilang ebidensya.
2: FM Radio News Break.
1: FM Radio News Break.
5: Samantala, sa iba pa mga balita, inihayag ng Office of the Ombudsman na tumanggap ng 75 million pesos na donasyon mula naman sa tatlong individual si Senator Rodante Marcoleta. Pati sa inihaing petisyon para sa precautionary hold departure order sa Sandigan Bayan, kasama rin iniibistigahan sila Mike Defensor at mga negosyanteng sila Josepha Espiritu at Aristotle Baluyot Viray. Kaugnay naman ng mga reklamong plunder, indirect bribery at paglabag sa batas sa nagbabawal sa pagtanggap ng regalo sa mga opisyal na mga gobyerno. Ayon pa sa Ombudsman, hindi dineklara ni Senator Marcoleta ang naturang halaga sa kanya.
6: This sound is processed by StereoTool. Go to StereoTool.com.
5: Donor stats na indikasyon daw ng pagtatangkang itago ang transaksyon. Samantala, iginit ang Ombudsman na may sapat na batayan upang maglabas ng PHDO laban naman sa mga respondents dahil sa posibilidad na tumakas sa mga ito, lalo na't may kakayahang pinansyal upang maiwasan ang mga otoridad habang nagpapatuloy ang imbestigasyon.
2: FM Radio News Break.
1: FM Radio News Break.
5: At yan mga ka-vibes ang buong kalipunan ng ating FM or FMR News Break. Ako po si Cherubim Ganaden. Magandang hapon.
2: Inyong narinig ang FM Radio News Break dito sa FM Radio. Favorite Music Radio.
1: 92.3 FMR.
7: Favorite Music Radio.
2: Ka Vibes.
3: Ang lupet!
2: Dito na ang Ultimate Pampa Good Vibes for All. Dahil tatlong malalaking awards ang inihedog sa ating ng 7 VP Choice Awards.
3: Woohoo!
2: DJ Jaihope.

0: 93.3 FM Radio Manila para sa FM Radio Station of the Year.
1: Panalo natin to mga kabibes. Kaya't maraming salamat sa patuloy na suporta at pakikinig. Basta good vibes sa radyo, 92.3 FM Radio. Good vibes!
2: Ang lupet!

0: Radio ka vibes
1: ang lupet
2: sa buong Metro at Mega Manila. Ito na ang malupit na pinakikinggan, 92.3 FM Radio
3: ka vibes.
4: Banana Crew kasama si DJ Jaiho.
5: Magandang afternoon,
4: DJ Chloe.
6: At ako naman ang pambansang darling mo sa radyo, DJ Chloe.
4: Banana Crew.

0: 101.3 FMR. FMR. Favorite music radio. Ka-vibes.
1: Ang lupet.
2: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
3: Ang galing-galing mo. Smart, Smart Dishwashing Paste ko. Smart Pritong ulam na masebo. Plato ang kaldero. Smart. Tanggaling for everyday.
2: Ganyan pag Smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
3: Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste.
2: Heavy duty linis bawat pahit.
4: Smart dishwashing paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
5: ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
6: ACS.
7: Sa mga ka-vibes natong Dabawine og Dabawina sa Davao City og sa Davao del Norte. Dili lang durian ang pwedeng ipari sa merienda. Apil na usab ang tambalang Jiklong sa Home of the Stars. Banana Crew. Stress hangtod alas 6 sa gabi. At tangi ang mga malulupit na chikahan kauban ang imong paboritong artista og idolo sa 101.9 FM Radio Davao o sa 89.5 FM Radio Davao del Norte.
8: Ang kinis na niya?
9: In fairness, nag-glow up.
8: May

0: sa 92.3 FMR, your favorite music radio ka-vibes, ang lupet!
1: Ang lupet!
0: Nako, ang lupet nyo mga ka-vibes, ang oras natin na 3:22. And of course, hello sa ating mga ka-vibes, ang ating mga Dabawenyo, Dabawenyas! Thank you for making our program number one. Hello, hello sa FM Radio Davao 101.9, sa FM Radio Davao del Norte 89.5. Hello, hello sa ating mga ka-vibes na nakikinig sa La Union. Hello all the way from the north, ang mga taga Baguio sa 102.3. Nako, hello, maraming salamat dahil kayo ay nakikinig. Ikaw ba ay taga Agu, La Union? Tama ba yung pronunciation ko? Agu? Agu? Tama ba yun? Naku, hello-hello rin sa ating mga ka-vibes sa 102.3 Bacolod at sa 97.5 General Santos City, Manny Pacquiao. Tarias. Naku, kasama niyo for today sa video ang inyong pambansang darling ng radyo. Ako po si DJ Chloe. At syempre, tayo na para sa Yuan Kaka Vibes. Oh yeah, I love this song. Are you enjoying? Mwah! Mwah! Nako, baka may sumabog dyan. Nako, kung sinong gusto magpa-kiss, mag-message na. Now na! Sa ating 92.3 FM Radio Manila Facebook page. At syempre, i-follow na rin. Like, follow, subscribe. Syempre, ang ating programa sa Banana Crew. Hanapin po ang post dyan. At mag-comment, comment kayo. Yan na. Mwah, mwah, mwah, mwah, mwah. Para sa ating mga ka-vibes, ang ating mga dealers ng ceramic tiles. Oh! Yung mga ka-vibes na nagbebenta dyan sa kanilang mga maliliit na ano, sari-sari store, sa kanilang mga shop, ang kanilang mga junk shop, hello-hello rin. Kasi dahil 3:24 na nga, no, it's your merienda time. Eh, meron din tayong mga vendors dyan na super sipag. At syempre, ayaw na nilang sumigaw-sigaw pa everyday ng Pinoy Balot. Nire-record na lang po nila. Ay, very, very good ang ating mga ka-vibes. Nako, mwa-mwa-mwa-mwa-mwa-mwa rin para sa ating mga ka-vibes na nag-aayos ng mga telephonos. Ay, hindi pala. Hindi lang telepono. Mga cellphone. At saka syempre yung ating mga ano yun, locksmith? O ba? Lumalocksmith. Ito lang yung kapag may natatrap sa bahay nila at hindi makalabas, ayan ang tatawagan natin. Who you gonna call? Locksmith! O, diba? Kasi sila ang makakalabas sa atin. At saka yung mga nagdo-duplicate dyan ng ating mga disuse. Ang ating mga padlock. Para sa inyong lahat. Siyempre, it is time para sa inyong Home of the Stars Banana Crew! 3 PM to 5:30 PM every day po yan. Monday to Friday kasama ang beshi ng bayan at ang diyosa ng kalsada na si DJ Jaiho. But for today's video, it's a solo flight muna. Kasami po ang inyong darling ng radyo, DJ Chloe. At syempre, no, ikakwento ko sa inyo mga ka-vibes ang aking experience sa aking nasira na phone! Alam mo, in fairness ha, I really love those technicians natin. Kaya shout out sa inyo. Syempre, yung mga ka-vibes natin na taga Green Hills. Shout out sa inyo. Hindi pa nagagawa ang telepono ko dahil nasira po ang aking bagong iPhone. Ay, nalulungkot po ako dahil syempre, uso ang bagsak. Uso ang bagsak ang grade, bagsak ang phone, ganun. Pero sa totoo lang, no, ang dami ko nang napagdaanan na basag phone. Kayo rin ba, ka-vibes, nabasag na rin ang telepono ninyo? At saka ang daming mga sira yung minsan yung screen lang. Okay lang yan eh, minsan. Papabayaan mo lang siya. Pero kung LCD na yan, tas wala ka na talagang makita, naku, magpanik ka na. But I'm very, very so happy that our mga ka-vibes from different places, meron talagang technician na marunong. Sila talaga ay nag-aaral, no? Tsaka minsan, YouTube University is the key. Kaya saludo po sa inyo na mga tagaligtas ng ating telepono dahil minsan talaga ang hirap mag mag-operate without a cellphone. Kasi syempre no, sa panahong ito, kailangan mong mag-communicate with everybody. Syempre ang buhay na natin ay nasa social media. Hindi na po tayo basta chumichismes sa kapitbahay, sa social media na rin po. So ayun din, it's one of the important things. Kaya sa oras na 3:27, mag-ano muna tayo? Technology check. Nagde-technology check yarn. Syempre, i-check nyo po ang inyong mga devices kung meron ba kayong battery. Kasi minsan importante rin 'yan na pag lumalabas kayo, naka-charge po ang mga telepono ninyo. Especially sa ating mga ka-vibes na malapit nang umuwi pagpatak ng alas 5. Nako, I'm sure everybody is excited na bumiyahe pa uwi. But of course, before all of that, bago kayo bumiyahe pa-uwi, syempre, ingatan nyo ang ating mga bagay. Kung saan-saan lang nakakalat yan, ano. Itabi na po ang ating mga wallets. And of course, charge your phones. Yung mga power bank ninyo in case of emergency. Kasi nauuso na po yung ano eh, di ba? Yung super init. Tapos super ulan na naman. Iba-iba yung mga weather changes. Dahil ang buhay ay weather lang. Nako. Kaya mga ka-vibes, always be ready for anything. Ayan po ang gawin natin. One of the things na to start the day. Hindi, siguro dahil ano na, pa-end na ang araw, palubog na mamaya ang araw natin. So, syempre, don't forget to charge your phone. And ang oras natin, 3:29. Munting paalala mula sa inyong darling ng radyo, DJ Chloe. Sana masaya ang hapunan ninyo. It's your sign. Magkape-kape ka muna mga ka-vibes. Mag-banana queue ka muna. Dahil ang programa natin ay Banana Crew! Hanggang 5:30 po tayo ng hapon. Dito lang yan sa 92.3 FMR, your favorite music radio. Ka-vibes! Ka-vibes! Eh, ang lupet! Nako, oras natin na 3:29. Back to more music!
1: Banana Crew!
2: Ang lupet! Sahod niya na! Ang lupet!

0: Strike. 92.3 FM Radio. The Vibes.
1: Ang lupet!
0: Banana Crew. Kasama si DJ Jaiho.
2: Maganda ang afternoon.
0: At DJ Chloe.
3: At ako naman ang pambansang darling mo sa radyo. DJ Chloe.
0: Banana Crew.
2: Tambala.

0: Banana Crew!
1: Ang lupet! Next, pawis na pawis ha! Ang lupet!
2: 92.3 FMR Favorite Music Radio Kabibes!
1: Ang lupet!
3: Nako, malapit nang umuwi sa trabaho! Oras natin mga kabibes sa 4:05.
4: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World Class Quality. ACS

0: Nana Crew.
1: Ang lupet! Magbabayad ka na? Ang lupet!
2: 92.3 FMR. FMR. Favorite music radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
3: Ang kinis na niya.
4: In fairness, nag-glow up.
5: May

0: 92.3 FMR.
1: Favorite Music Radio.
0: Ka-vibes.
2: Ang lupet! Next, bagong riban na. Ang lupet!
3: Hello ka-vibes! Ako si Eliza at palaging tumutok sa 92.3 FM Radio Manila, your favorite music radio ka-vibes.
4: Hello ka-vibes! Ako si Carmel at manatiling nakatutok sa 92.3 FM Radio Manila, your favorite music radio ka-vibes. Ang lupet!
5: Banana Crew! Kasama si DJ Jaiho!
6: Magandang afternoon!
5: At DJ Chloe!
7: At ako naman ang pambansang darling mo sa radyo, DJ Chloe!
5: Banana Crew!
8: Tango

0: 92.3 FMR, your favorite music radio, Kavibes, Ang Lupet. Oras natin, 4:22 mga Kavibes. Kasama niyo pa rin ang inyong pambansang darling ng radyo, DJ Chloe. Nako, ikaw ba sa oras na 4:22? Ay, nag-workout ka na ba para sa araw na ito? Siyempre, i-call out ko na ang ating mga ka-vibes. Kung hindi ka pa nag-exercise this week, gawin nyo na po. Nako, meron akong mga few learning siguro about working out. Nako, recently kasi siyempre, pag tumatanda ka talaga, na-feel mo yung mga bones mo, medyo nanginginig-ginig na mahirap nang tumayo pag nakaupo ka, ba? Diba? Parang kailangan mo nang mag-make ng mga sound na parang... Kailangan mo na mag-stretch-stretch, ganun. Napapansin ko yung pag-ano natin eh, pagiging trentahin natin mga ka-vibes. Ah, feeling trentahin. Nako hindi, kasi may bago akong na-realize. Dahil recently, nagsimula na naman tayo sa ating mga fitness journey, o diba? And sa ating fitness journey, minsan kasi, on and off siya, diba? Nagde-day one ka, mag-exercise ka sa bahay. Dahil ay nako mga ka-vibes, hindi lang to pang shala-shala ha. Kailangan lahat ng tao nag-exercise. Kasi kapag matanda ka na, syempre, kapag maglalakad ka o kaya meron kang gagawin para sa trabaho, ganyan-ganyan, kailangan malakas ang immune system mo, malakas ang katawan mo para naman mag-say goodbye sa ating mga sakit, ganun. Para hindi ka masyadong sakitin. Ganun ang ginagawa talaga. Kailangan mag-exercise. This is for everybody, no? So, ang na-realize ko lang lately, sa totoo lang, pwede kang mag-workout sa bahay eh. Kahit wala kang mga gamit, ganun. Kasi ako, isa akong, sasabihin ko na lang, isa akong no permanent address. So, lagi po akong may maleta with me. So, ang ginawa ko, dahil wala akong mga dumbbells sa bahay, hindi ako mayaman mga ka-vibes ha. Baka isipin nyo, pwede ka naman bumili ng dumbbells, Mars. Hindi po. Wala pong super extra money ang inyong darling. So, ang ginagawa ko, ang maleta ko sa bahay, yun ang binubuhat ko. Nilalagyan ko siya ng gamit sa loob. Or well, hindi ko tinatanggal yung mga gamit ko sa loob. Tapos binubuhat ko siya. Tapos, alam nyo, talagang totoo nga na hindi dapat ginagawang goal ang pag-workout. Very rare yung marinig ah. Hindi ginagawang goal ang pag-workout dahil isa dapat itong parte ng ating lifestyle. Wow! Kala mo naman fitness expert! Wala lang, nagulat din ako na parang, oo nga no, as someone na goal-getter, kapag ikaw ay isang tao na parang meron kang mga dreams sa buhay mo, tapos pag nakuha mo na yon, hindi ka na magtatrabaho pagkatapos nun, di ba parang tumitigil siya. Na-realize ko, kapag nakuha mo na ang dream body mo, hindi ka pwedeng tumitigil lang. Kailangan minimaintain mo siya. Ginagawa mo siyang parte ng lifestyle mo dahil ang exercise ay para sa katawan. Hindi lang siya para sa ano, hindi lang siya para magmukha kang maganda, ganun, payat, ganyan. Sexy, para hindi matawagan ng mataba ng ating mga ninang, tita, di ba? Hindi po siya ganun. So, ang magandang gawin is gawin talaga siyang lifestyle. And of course, nako, may nakita rin akong siguro mantra online. Pag gumagawa ka ng excuse, gawin mo ang kailangan mong gawin. Kasi kapag gumagawa ka ng excuse, ibig sabihin, alam mo in your brain na kailangan talaga siyang gawin. O, diba? Sinasabi nga nila, pag gusto, maraming... Ano yan? Hindi ko na alam. Sinasabi nila, pag gusto, ay pag ayaw, ang daming dahilan. Pag gusto, gagawa ka ng paraan. Kaya eto na mga ka-vibes ang inyong sign. This is your sign para mag-workout sa hapon, 'di ba? Minsan kasi ang hirap mag-workout ng gabi. Minsan kasi, 'di ba, parang ang nakakapagod na galing trabaho, gusto matulog, hindi kailangan mag-exercise. Minsan 'yung iba ginagawa, tumatakbo, 'di ba? Tumatakbo sa umaga. Minsan ginagawa niyan 'yung mga Sunday morning. Pumupunta yan sa mga ano, 'yung mga ka-vibes natin sa mga park. O 'yan ang ginagawa niyan. Kaya this is your time na kung pwede kang mag-workout ngayong araw na ito, gawin mo na siya. Huwag ka na mag-make ang ng excuses. DJ Chloe is telling you right now. And of course, remember, palaging uminom ng tubig. Drink your water. Hindi ko nasasabihin. Pero ang oras natin mga ka-vibes, 4:27, and that is your daily reminder from your darling,
1: to do your best in your life. And I thank you.
0: Ay, naku, ang sinuusapan natin. Makinig lang palagi dito sa atin, sa Home of the Stars, Banana Crew. 3 p.m. to 5:30 p.m. kasama ang aking Marces, DJ Jaiho, ang beshi ng bayan at ang diyosa ng kalsada. Ang oras natin, 4:27 nga po ng hapon. And back to more music. You remember, this is the sign of... The Sign of the Times, Charisse ni Harry Styles. Mamaya pa yun, mga ka-vibes. But enjoy the music!
2: Banana Crew!
3: Ang lupet!
2: Ito na ang Ultimate Pampa Good Vibes for All! Dahil tatlong malalaking awards ang inihedog sa atin ng 7 VP Choice Awards!
3: Woohoo!
2: DJ Jaiho para sa Campaign Champion Award! At muli, DJ Jaiho para sa Back-to-Back! Back-to-Back Male Radio DJ of the Year!
4: You're a winner!
2: At ang pinakamalupit sa lahat, 92.3 FM Radio Manila para sa FM Radio Station of the Year!
5: Panalo natin ito, mga ka-vibes! Kaya't maraming salamat sa patuloy na suporta at pakikinig! Basta good vibes sa radyo, 92.3 FM Radio! Good vibes!
3: Ang lupet!
6: Pangiti-ngiti lang ah! Ang lupet!
5: 92.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
3: Ang lupet!

0: right. 92.3 FM Radio. The Vibes.
1: Ang lupet!
0: Banana Crew. Kasama si DJ Jaiho.
2: Magandang afternoon.
0: At DJ Chloe.
3: At ako naman ang pambansang darling mo sa radyo, DJ Chloe.
0: Banana Crew.
2: Tambalang Jaiho.
0: Banana Crew.
3: FMR Kavibes, ang lupet. Nako mga Kavibes, ito na po ang pinakahinihintay Banana Crew Daily Top 10 Countdown. Nako, kahapon ang nag number 1 natin na Blue Dreamers. Kaya ba nilang i-maintain ang kanilang role for today's video or ang kanilang posisyon? Nako, tigdan po natin mamaya. And of course, a reminder para sa ating mga Kavibes na boboto sa ating Banana Crew Daily Top 10 Countdown, i-search po 92.3 FM Radio Manila sa ating Facebook and hanapin ang post ng Banana Crew. Doon po i-comment ang inyong favorite artist and idols. And of course, that is it! Nako, abangan natin kung sino nga ba ang kasama sa top 10 natin today. Sino ang na-eliminate? Nako, don't worry mga ka-vibes, hindi na ako magpapatumpik-tumpik pa. Here we go, simulan na natin ang
4: Banana Crew Daily Top 10 Countdown sa 92.3 FM Radio Manila, Kavibes!
5: Gusto mo bang mapakinggan ang idol mong

0: Banana Crew
1: ang lupet. Good mood siya. Ang lupet.
2: Sa mga ka-vibes natong Dabawino ug Dabawena sa Davao City ug sa Davao del Norte. Dili lang durian ang pwedeng ipari sa merienda. Apil na usab ang tambalang Jiklong sa Home of the Stars. Banana Crew. Stress hangtod alas 6 sa gabi. Tangi ang mga malulupit na chikahan, kauban ang imong paboritong artista o idolo sa 101.9 FM Radio Davao o sa 89.5 FM Radio Davao del Norte.
0: Banana Crew! Kasama si DJ Jaiho!
3: Magandang afternoon!
0: At DJ Chloe!
4: At ako naman ang pambansang darling mo sa radyo, DJ Chloe!
0: Banana Crew!
3: Tambalang Jiklong!
0: Banana Crew!

0: 92.3 FMR Kavibes ang lupit. Nako, your favorite music radio is back. And of course, yun nga ang ating first half ng Banana Crew Daily Top 10 Countdown. Number 10, si Lifetime Reimagined, Ben and Ben. Nako, bumaba ng isang posisyon. Babawi kaya next time? And number 9, Anghel, Jason Fernandez. Nako, yung mga fans ni Jason Fernandez ha, grabe, ang laki ng binaba. Minus 5 for today. OMG, that means may matinding labanan sa taas! Ano kaya yun mamaya, no? Pero of course, ngiti ni Karen Isrup at number 8 nag-remain. Fly With It ni Horizon. Number 7, nag-remain din siya. And, wow, congratulations sa'yo, Leo. Maging sino ka man, yun ang number 6 natin for today's video. And actually, grabe, I like that song. Isa sa, ano, siguro, mga bago sa pandinig ko, ha? Ang ganda ng vocal range niya. Mababa ang boses. I like that. Oh my goodness. Your darling is trembling. And of course, nako, ito na nga, the final R is here dahil 5:01 ang oras. Nako, mga ka-vibes, may narinig ako kanina sa ating EP. 3,000 plus daw ang overall entries para sa number 1 natin for today's video. Abangan ninyo mamaya mga ka-vibes kung ano yon. And of course, hindi ko na siya patatagalin. Ibabalik ko na sa inyo ang more music. Nako, mga ka-vibes, syempre dahil final R of the program, tandaan, every alas 3 hanggang alas 5:30 ng hapon, Banana Crew, the home of the stars. Kasama niyo po ang inyong pambansang darling ng Radyo DJ Chloe. And of course, my Marsis, DJ Jaiho. For tomorrow, magkarinigan po ulit tayo. Same place. Dito lang yan sa 92.3 FMR. Your favorite music radio, Kavibes! Ang lupit! Oras natin, 5:02.
1: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.

0: Chat malupit sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS. Mga pinalangga naton nga ka-vibes salin sa City of Smiles. Hindi na kamo magkabalaka kay sigurado nga pirmi patayon ang kalipay kagkalingawan nga ihatag sang atong mga DJs. Hadto na kamo kagpamati sa 102.3 FM Radio Bacolod.
2: Ang lupet!
3: Ang kinis na niya?
4: In fairness, nag-glow up.
5: May

0: 1023 FM Radio Kavites ang lupet
1: sa buong Metro at Mega Manila. Ito na ang malupit na pinakikinggan. 92.3 FM Radio
0: Kavites.
1: Banana Crew kasama si DJ Jaiho.
2: Magandang afternoon.
1: At DJ Chloe.
3: At ako naman ang pambansang darling mo sa radyo, DJ Chloe.
1: Banana Crew.
2: Tambalang Jaiho.
1: Banana Crew.
3: Banana Crew Daily Top 10 Countdown sa 92.3 FM Radio Manila, Kabay!
2: Gusto mo bang mapakinggan ang idol mong singer? I-comment lang sa Facebook ng 92.3 FM Radio Manila ang kanta na gusto mong makasama sa countdown. Ito ang
4: Banana Crew Daily Top 10 Hits!
3: 92.3 Banana Crew's number 5.

0: Banana Crew!
1: Ang lupet!
0: Ito na ang Ultimate Pampa Good Vibes for All! Dahil tatlong malalaking awards ang inihedog sa atin ng 7 VP Choice Awards!
1: Woohoo!
0: DJ Jaiho para sa Campaign Champion Award! At muli, DJ Jaiho para sa Back-to-Back! Back-to-Back! Male Radio DJ of the Year!
2: You're a winner!
0: At ang pinakamalupit sa lahat, 92.3 FM Radio Manila para sa FM Radio Station of the Year!
3: Panalo natin itong mga ka-vibes, kaya't maraming salamat sa patuloy na suporta at pakikinig.
0: Basta good vibes sa radyo, 92.3 FM Radio. Good vibes!
1: Ang lupet!

0: That's right.
1: 92.3 FM Radio. Ka-vibes!
2: Ang lupet!
1: Ka-vibes! Narinig namin kayo! Kaya naman may bago! Introducing ang bagong X o Twitter account ng FM Radio Manila. I-search lang ang

0: sigurado nga pirmi pa dayon ang kalipay kag kalingawan nga ihatag sang atong mga DJs. Hagto na kamo kag pamati sa 102.3 FM Radio Bacolod.
1: Ang lupet!
2: 92.3 FMR.
1: FMR.
2: Favorite music radio. Ka-vibes.
1: Ang lupet!
3: Bayad sa check up o bayad sa doktor. Wala. Zero balance kami lahat. Abot sa langit. Alam ko bang pasalamat.
4: Basta't kayo'y naka-admit sa basic accommodation ng DOH Hospital, wala na po kayong babayaran sa kwarto, professional fee ng doktor, gamot, laboratorio, at iba pang gastusin. Ang inyong paggaling, ang kailangan nyo na lang isipin. Ang kaibahan ng no balance billing ay para sa pasyenteng indigent o mahihirap. Ang zero balance billing naman ay para sa lahat ng pasyente, mayaman man o mahirap. Kapag may admitting orders na, kukunin lang ang kanilang impormasyon sa admitting unit ng ospital at kailangang maitalaga sa basic accommodation. Isa po ang zero balance billing sa hakbang ni PBBM para maisakatuparan ang universal healthcare. Palalakasin pa po ng DOH ang zero balance billing dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
2: 92.3 FMR.
5: Favorite music radio.
2: Good vibes.
1: Ang lupet!
2: Saba, don't miss makinig sa 92.3 FM Radio Manila tuwing Sabado. Mag-throwback ng all-time hits sa Vibe Rewind. Susundan niya ng All Pinoy Tugtugan sa OPM Vibe. Bibida rin ng mga student jack sa Campus Break. Pati mga indie bands at artists, makikitambay sa Sessionistas. Malupit na non-stop sound trip pa ng 70s, 80s at 90s sa soundtrack ng buhay mo. Sabado, miss the vibe ng tugtugan sa 92.3 FM Radio Manila. Your favorite music radio. Ka-vibes!
6: Sa mga ka-vibes natong dabawin o dabawin na sa Davao City o sa Davao del Norte. Dili lang durian ang pwedeng ipari sa merienda. Apil na usab ang tambalang Jiklong sa Home of the Stars. Banana Crew! Mastres hangtod alas 6 sa gabi. At tangi ang mga malulupit na chikahan, kauban ang imong paboritong artista o idolo sa 101.9 FM Radio Davao o sa 89.5 FM Radio Davao del Norte.
2: Ito na ang Ultimate Pampa Good Vibes for All! Dahil tatlong malalaking awards ang inihandog sa ating ng 7 VP Choice Awards!
1: Woohoo!
2: DJ Jaiho para sa Campaign Champion Award! At muli, DJ Jaiho para sa Back-to-Back! Back-to-Back Male Radio DJ of the Year!
7: You're a winner!
2: At ang pinakamalupit sa lahat, 92.3 FM Radio Manila! Para sa FM Radio Station of the Year!
6: Panalo natin itong mga ka-vibes! Kaya't maraming salamat sa patuloy na suporta at pakikinig!
2: Basta good vibes sa radyo, 92.3 FM Radio! Ka-vibes!
1: Ang lupet!
8: Bida-bida ka na naman! Ang lupet!
9: Agbyag kayo amin nga ka-vibes dita Baguio. Nalamin ba itatadita? Papututon tayo iti aldawyo iti ragsak. Kulite, kilig, and good vibes. Kanayo na dumngay kan tumutok iti 102.3 Baguio.
2: 92.3 FM Radio.
5: Ka-vibes.
1: Ang lupet!
2: Malupit ang vibes ang ibabato namin sa inyo ngayong linggo. Ang energy booster na gigising sa'yo. Good vibes, good morning! Dramahang puno ng comedy. Favorite vibe. Kwentong puno ng real talk. Love me, Kali G. The home of the stars, Banana Crew. Hot issues na hindi madalas pag-usapan?
6: Too hot to handle yan.
2: Pusong marubog sa gabing mapanukso. Yan ang ating main event. Siksik, malupit.
1: Ang lupet.
2: Yan ang vibe ng weekdays mo sa 92.3 FM Radio Manila. Your favorite music radio. Good vibes.
8: Busog na busog ka!
1: Ang lupet!
0: Mga pinalangga naton nga ka-vibes halin sa City of Smiles. Hindi na kamo magkabalaka kay sigurado nga pirmi patayon ang kalipay kag kalingawan nga ihatag sang atong

0: Mga karangkada, live traffic update muna tayo mula sa MMDA Metro Bay. Silipin natin ang traffic situation. O dyan sa may EDSA Kalayaan. Unahin natin yun sa left side ng ating mga screens. Kung saan bumper to bumper ang traffic situation ngayon. Yan yung southbound lane ng EDSA Kalayaan. Yan yung galing ng Mandaluyong, papasok ng Makati at papunta ng Pasay. Ngayon, sa right side ng ating mga television screens, medyo maluwag naman ang daloy ng trapiko. Yan yung northbound lane ng EDSA Kalayaan. So yan yung galing ng Makati at papunta yan ng Mandaluyong at papunta ng Quezon City. Sa mga nakita nga natin sa screens, mabilis ang daloy ng trapiko sa mga oras na ito. Samantala, ito naman ang sitwasyon dyan sa may EDSA Quezon Avenue flyover. Unahin natin yung sa kaliwang bahagi ng ating mga television screens. Kung kayo ay dadaan dyan sa may underpass ng EDSA Quezon Avenue, ay maluwag naman ang daloy ng trapiko kung kayo ay galing ng Quezon Memorial Circle at papunta ng Espanya area or Welcome Rotonda. Walang magiging problema ang mga motorista. Pero kung kayo ay mula sa Quezon Avenue at papunta ng Quezon Memorial Circle, dun lang nagkakaroon ng problema kung saan bumper to bumper ang traffic dyan sa may underpass ng Quezon Avenue Corner EDSA.
1: May 26, 2026, Martes. Umani ng samusaring reaksyon ng bagong komposisyon ng Senate Blue Ribbon Committee. At mamaya kukunin natin ang saloobin ng isang dating senador na minsang namuno sa makapangyarihang komite na ito. Kasama niyo pa rin kami sa mga kwento ng bayan at lakas ng masa. Sa ngalan ni Nina Corpus, ako po si Maan Makapagal.
0: Bawat komento, pulso ng bayan, importante yan sa amin. Bawat issue, dadaanan natin yan. Kagapay niyo kami sa mausaping hindi dapat palampasin. Live tayo sa DZMM, Radyo Patrol sa Istrenta at lahat ng FMR station sa buong Pilipinas. Gayon din sa Signal TV, Channel 31. Ako si Jack Batalyones. Ito ang Arangkada Balita.
2: Rescue operation sa mga biktima ng bumuhong busay sa Angeles City, Pampanga. Itinigil. Retrieval operations sinimulan na. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. makikipagpulong sa leader ng Japan para makakuha ng bagong economic at defense deals. Kasong plunder laban kina Senator Jingoy Estrada at Joel Villanueva, inihahanda na ng ombudsman. Tatlo pang senador, posible ring kasuhan. NBI, pinakakansela ang lisensya ng firearms ng nagtatamang senador na si Ronald Bato de la Rosa. Diskwenta sa pamasahe sa mga pampaserong barko, umarangkada na sa ilalim ng layag program ng gobyerno.
0: Itinigil na ang search and rescue operation sa mga natrap sa gumuhong gusali sa Angeles City, Pampanga. Sa halip, sinimulan na ang search and retrieval operations. Pero ang ilang mga kaanak ng mga biktima, umaasa pa rin mahahanap ng buhay. Ang kanilang mga mahal sa buhay at live mula sa Angeles City, Pampanga, may umaarangkadang balita si Lestor Aler. Lestor, ilan pa ba ang hinahanap dyan?
3: Pasado alas 5:30 na nga ng hapon at patuloy pa rin yung isinasagawang search and retrieval operations dito nga sa humigit-kumulang 16 na individual na patuloy nga pinaghahanap matapos ngang bumuho itong ginagawang 9-story building dito yan sa Barangay Palibago sa Angeles City, Pampanga.
4: Magala una. Labis ang paghihinagpis ng anak ng isa sa mga apat na nasawi sa nangyaring pagguho ng itinatayong 9-story building sa Barangay Balibago, Angeles City, Pampanga nitong linggo. Mag-alauna ng hapon kanina nang magtungo sa punerarya ang pamilya ng 68 taong gulang na construction worker na si Emmanuel Alicaway. Kwento niya, malaking kawalan ang pagkamatay ng kanilang haligi ng tahanan, lalo na't sa kabila ng edad nito ay pinipilit pa rin itong magtrabaho para lamang may pantustos sa kanyang pamilya.
5: Siya po kasi sumusuporta sa mga kapatid ko po na nag-aaral. Tsaka po kahit naman po sabihin namin huwag na siya magtrabaho, ayaw niya po eh.
4: Sa kabilang banda, hindi naman alintana ang mantinding sikat ng araw ng ilang mga pamilya na naghihintay ng balita tungkol sa kanilang mga mahal sa buhay. Isa na rito ang mag-inang sila Novi at Stephanie Batar mula sa Giginto, Bulacan na humangos dito nang malaman ang malagim na aksidente sa kanilang ama. Kwento ni Novi at Stephanie, nagkausap pa sila ng kanyang asawa gabi bago mangyari ang insidente.
6: Sinabi niya sa amin, malakas ang ulan, mag-ingat kami.
7: Yung Sabado pa lang po, sabi niya, inaalala niya kami yung Sabado, kumain na ba kayo? Anong ulan? alam nyo, ganun. Kaso mga ilang oras, hindi na siya nagpaparamdam. Hanggang sa nabalitaan nga namin, gumuho na yung pinagtatrabahoan niya. Napasugod kami dito.
4: Kwento niya, 3 linggo pa lang na magsimulang magtrabaho ang kanyang asawa bilang construction worker sa gumuhong gusali.
6: Nandito kami mula umaga maghapon. Wala naman po silang, hindi pa po nila nakita yung asawa kong buhay man o patay. Pero alam ko patay na eh. Kasi kausap po yung asawa ng isang foreman na kasama ng asawa ko sa loob. Hindi raw po talaga nakalabas ang asawa ko eh. Nandiyan po talaga sa...
4: Pasado 8 PM nang itigil ang search and rescue operation sa Guho. Sa huling assessment ayon sa otoridad, gamit ang life locator ng Pasig City LGU, wala nang nakikitang signs of life sa ground zero.
8: Yung pong pinaka-final testing nila na ginanap po last night.

0: declare na mag-convert na tayo from rescue operation to retrieval operation.
1: Matanggal na lang sir yung...
2: Check, ayon kay BFP Region 3 PIO Fire Superintendent Leia Salili na bagamat nandito yung kanilang mga rescuers no na nagpapatuloy doon sa isinasagawang search and retrieval operations ay nakaantabay naman yung mga cadaver bags at pati na rin yung sasakyan mula doon sa funeral homes kung sakali man na may ma-retrieve sila na katawan mula roon sa nawawalang humikit kumulang 16 na individual check.
3: Leslie, isang tanong lang, no? 24 hours ba yung operation dyan or nagpapahinga din sila paggabi?
2: Ayon nga no kay BFP Region 3 PIO Fire Superintendent Leia Sahili no na kahapon no ay nagpahinga sila dahil nga kanilang itinigil yung kanilang isinagawang search and rescue operations doon nga no sa mga natrap sa gumuhong gusali at kanila susubukan naman na maging 24 hours nga itong search and retrieval operations para naman doon sa mga natitira pa o yung mga humigit kumulang 16 na individual pa na natrap nga doon sa gumuhong gusali.
3: Okay, maraming salamat, Lestor Aler.
4: Samantala, isang aso na pinaniniwala ang pag-aari ng foreman na nagkatrabaho sa gumuhong 9-story building sa Angeles City, Pampanga, ang nailigtas ng search and retrieval teams. Ayon sa Angeles City Information Office, hawak na ngayon ng otoridad ang aso na dumaan sa pagsusuri ng City Veterinary Office. Maayos na ang kondisyon ng aso na agad pinainom at pinakain ng mga rescuer.
3: Nabakante ang lahat ng komite sa Senado nang magpalit ng liderato noong May 11. Pero kahapon, naisapinal na ang balasahan at may mga bago nang mamumuno at miyembro ng iba't ibang komite. Yan ang umarangkadang balita ni Angela Babad.
5: Restoring the dignity of the institution, the Senate.
6: Kasunod ng pagpalit ng Senate President noong May 11, nabakante rin ang mga komite ng mataas na kapulungan. Sa mga komiteng ito, mas malalim at masusing pinag-aaralan ang mga panukala bago ito isabatas. Kaya mahalagang may karanasan at kasanayan ng mga senador na napapabilang sa mga komite. Kahapon na isapinal na ang committee chairs sa ilalim ng kasalukuyang liderato ni Senate President Alan Peter Cayetano. May nanatili, may napalitan. Sa Committee on Accountability of Public Officers and Investigations o mas kilalang Blue Ribbon Committee na dating pinamumunuan ni Senator Panfilo Lacson, hawak na ngayon ni Senator Pia Cayetano, Vice Chairperson sina Senator Rodante Marcoleta at Jinggoy Estrada. Miyembro naman si Senator Francis Escudero, gayon din si Senator Christopher Bongo. Pero halos lahat sila may nakabimbing reklamo laban sa kanila. Una, may nakaambang reklamong plunder at indirect bribery si Marcoleta, pati hiling na precautionary hold departure order laban sa kanya. May napipintong kasong plunder kina Estrada at Escudero, kaugnay ng isyu ng flood control scandal na pinakahuling isyong tinalakay sa komite. Miyembro naman ng komite si Senator Christopher Bongo na pinangalanan naman ng International Criminal Court bilang co-perpetrator sa Crimes Against Humanity laban kay former President Rodrigo Duterte. Habang posible namang ipatawag ng NBI si Senator Robin Padilla dahil siya ang huling nakasama sa Senado ng puganting si Senator Ronald De La Rosa. At bagamat walang kasong kinakaharap sa kasalukuyan, convicted naman ng korte sa Estados Unidos si Senator Amy Marcos kaugnay ng pagkamatay ni Archimedes Trajano. Sinisilip naman ang magkapatid na sina Senator Camille at Mark Villar kaugnay umano ng isyu ng flood control scandal at market manipulation. Sabi ng ilang political analyst, paano kung may bahid ng kaliwat ka ng isyu ang mga miyembro ng komite sa Senado?
7: Isa lang ang naisip ko, yung binabanggit mong kaso. Pero yung naisip ko, conjugation ng kaso. Doon sa mga nag-aaral ng language, no? Ano yung conjugation na yan? Meron doon, nagkakaso. Merong may kaso, merong magkakakaso, merong kinakasuhan, merong kakasuhan. So different conjugations of the word kaso. Pero ang dulo nun, kaso pa din. Yan ba yung mag-iimbestiga sa mga magkakaroon ng kaso o mga may kaso? Kaya hindi maganda eh dahil supposed to be the Blue Ribbon Committee, yan ang graft buster ng Senado eh.
6: Ayon pa sa mga political analyst, tutok ngayon ang publiko sa mga magsisilbing investigador ng Blue Ribbon na kahit sila, kailangan ding sumagot sa mga anomalya at kasong idinadawit sa kanila. Ako si Angela Babad ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipinas.

0: Mga upong chairman ng iba't ibang komite sa Senado, kabilang na dyan ang makapangyarihang Senate Blue Ribbon Committee. Humingi nga tayo ng opinion sa isang dating senador na nagsilbi rin dating chairman ng Blue Ribbon Committee na si Senator Richard Gordon. Magandang hapon po, Senator Gordon, at welcome back sa Arangkada Balita.
1: Good afternoon, Jack.
0: Yes, so Opo, Senator, una, ano yung reaction nyo na parang every week na lang may gaganapan dyan sa Senado?
1: That's the new Senate, you know? Linggo-linggo, may bagong balita. Mm-hmm. Nag-aaway.
0: Kaya nga po, una nasimulan tayo doon sa barilan, then nagkaroon yun nga yung issue ni kay Senator Pia Cayetano, at ngayon naman yung naging video ni Senator Aimee Marcos. Ano muna reaction nyo doon sa naging reaction ng minority kahapon nung inilabas yung video na sinasabi nilang propaganda?
1: Well, talaga naman bawal yun. Hindi naman dapat gawin yun. Nanguna, dapat we can all be bigger than that. Dapat ang mga senador, tinitingnan sila, they represent the people, at dapat pinapakita nila na maayos yung kanilang pinipresenta, hindi yung talagang pawang pamumulitika o paninira. That has no place in the Senate. Kaya nga, bawal makipag-usap sa senador doon sa lamesa, sa floor, na direkta mo kinakausap senador. You have to address the chair. Napansin ko, hindi na ginagawa yun. Diretso na ang kigawan nila eh.
0: Oo nga po. At saka nakita ho natin, ito yung palitan ng liderato. Sinabi, itinanggi ni Senate President Alan Peter Cayetano na isang political move yung pagpapalit ng liderato. Ngayon nalalapit na yung impeachment trial. Para sa inyo po ba, naniniwala kayo na hindi ito isang political move?
1: Well, this is definitely a political move. And you know, my witness, my witness is no less than Bato de la Rosa. Siya nagsabi na sinuduo siya ng kotse ni Cayetano, pinapunta siya doon. Siya nagpasok at nung natapos na yung kanyang pakay na manalo sila, pinaalis na siya at sinong kasama niya? At sabi, may protective custody. There's no such animal. Ang protective custody is only being given to criminals na ba na magtetestify para hindi sila mapatay. Ito, ito protection ng kabaro na kasama mo sa Senado. Tapos pinaalis mo. Hindi ko nga maintindihan eh. Paano, bakit dapat talaga file na lahat yung mga may kagagawan dyan eh.
0: At tingin nyo ho ba si Senator Robin Padilla, kasi si Senator Robin Padilla yung sinasabing posibleng kumbaga maparusahan, pero tingin nyo ba dapat din maimbestigahan to at matingnan yung ibang senador na posibleng may kamay para makatakas itong si Senator De La Rosa?
1: The law has no choice. Pakikita meron silang kagagawan kasama sila doon, dapat hatulan sila sapagkat otherwise, mababaliwala ang pakay ng batas. Lumalabas na mayroong aiding and abetting. Kailangan paparusahan yan. Kailangan di ka nagsisinungaling. E kinukot pa nga gumakamisan ni De La Rosa yung honor code. Thou shall not lie. Thou shall not steal. Thou shall not tolerate. Lumalabas, tinotolerate siya ng mga kasama niya dyan.
0: And Senator Gordon, alam ko malapit sa puso niya itong Senate Blue Ribbon Committee. At I'm sure nakita niyo na yung bagong composition po. Ano po? Kasi sa social media, maraming iba't ibang reaction yung inani nito. Kayo po, ano po opinion niyo sa bagong composition ng Senate Blue Ribbon Committee?
1: I will not be surprised kung talagang meron violent a reaction because hindi maganda yan dapat pinag-iisipan eh. Dahil pagka sila ay nag-iimbestiga, pwede silang balikan ng kanilang iniimbestiga. Di ba, Senator, may kaso kayo? Di ba? Masisira yung credibility. Kaya sa akin, sa totoo lang, kailan kayo huling nakakita na may nangyari sa Blue Ribbon Committee? Ako lang ang halos na nung iniimbestiga ko yung Immigration Commissioners, yung pinisinabit ko na huli yun, nakakulong lahat yung mga yon. Natanggal rin si Albayalde dahil doon sa investigation ko, nag-resign siya. Nag-resign rin si Captain Faeldon. Ang inibisig ako doon sa natawag nating binababa yung mga preso, yung penalty ng mga preso. So, yun ang GCTA, Good Conduct Time Allowance na pinamimigay niya, nakala mo pinamimigay yung candy. Lahat ng Blue Ribbon, bihira naman talaga nagkakaroon, katulad nga sa Farmally. Akala nila porque hindi inaprubahan ng mga senador, natatakot sila kay President Duterte, akala nila wala na yan. Eh pinabubuksan ko nga yan ngayon dahil dyan yung makikita na lahat yan sa Blue Ribbon under oath. Sumpa ka, sabi mo lahat ng katotohanan. Ngayon pagka dinismiss yan, hindi naman dinismiss yan, hindi nila pinirmahan, pwedeng gamitin yung sinabi nila doon sa Blue Ribbon, sinabi mo ito dyan, binabawi mo ba yung sinasabi mo? Pag binawi niya, perjury yan. Pag perjury, ako rin ang nagkatanong batas na perjury, malaki na ang penalty dyan ngayon.
0: Opo, and siguro huling tanong lang po, Senator Gordon, no? Para sa kabatiran naman nanonood, gano'ng kaimportante itong Senate Blue Ribbon Committee? Kumbaga, ano ba yung mga iniimbestiga niya? At gano'ng kaimportante na credible yung mga magiging miyembro nito at syempre yung namumuno?
1: Ang pangalan talaga ng Blue Ribbon ay Committee on Accountability and Accountability and of Public Officers and Investigations. Ngayon kasi iniimbestiga mo yung accountability nila yan. Kaya pag naglagay ka dyan at nakita hindi parehasan at nakakalusot yung accountability, eh masisira na naman ang Senado dyan. Tuloy-tuloy na ang baksak ng Senado pagka ganyan ang ginagawa ng mga Senado.
0: Okay, nako, maraming salamat po, former Senator Richard Gordon, sa oras na ibinigay nyo dito sa Arangkada Balita. Ingat po kayo, sir, at mabuhay po.
1: Thank you, Jack. Thank you very much.
2: Mga eksperto, tinawag na kahihiyan sa Senado ang ipinalabas na propaganda video ni Senadora Aimee Marcos.
0: Marami pang mainit na balita sa pagbabalik ng
2: Arangkada Balita.
3: 92.3 FMR Favorite Music Radio. Good vibes.
4: Ang lupet.
5: Mula sa number 1 Smart Dishwashing Paste.
6: Ang galing-galing mo. Smart, smart dishwashing paste ko. Smart to you. Pritong ulam na masebo, plato at kaldero. Smart. Tanggaling for every day.
5: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
6: Pahit para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste.
5: Heavy duty linis bawat pahid.
7: Smart dishwashing paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
8: ACS. Ang kinis na niya.
9: In fairness, nag-glow up.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: Mula sa number one, Smart Dishwashing Paste.
3: Ang galing-galing mo.
4: Smart Two.
3: Smart Dishwashing Paste ko.
4: Smart Two.
3: Pritong ulam na masebo. Plato o kaldero.
4: Smart.
3: Tanggaling for everyday.
2: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
4: Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to.
3: Tanggaling-galing mo.
4: Smart Dishwashing Paste.
2: Heavy duty linis bawat pahit.
5: Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
6: ACS 92.3 FMR.
7: Favorite music radio.
6: Good vibes.
8: Ang lupet!
9: Buntis ka na naman.
8: Ang lupet!
6: 92.3 FM Radio.
10: Binatikos sa mga political analysts ang pagpapalabas ng propaganda video ni Senator Aimee Marcos laban sa bagong minorya ng Senado. Ayon sa mga eksperto, isa itong panibagong kahihiyan sa dignidad ng Senado bilang isang institusyon. Yan ang umarangkadang balita ni Naomi Tiburcio.
11: Halos lahat yata tumindig para tumunod.
12: Tinawag ni Philippine Society for Public Administration President Dean Ederson Tapia na pinakamababang antas sa kasaysayan ng Senado ang pagpapalabas ni Senador Aimee Marcos ng tila propaganda video kahapon. Kalaunay binawi ng senador ang mala conspiracy video na nag-aakusa sa minorya ng pagpaplano ng charter change para hindi makatakbo sa pagkapangulo si Vice Presidente Sara Duterte.
13: Sira po yung ating.
12: Pero para kay Tapia, kahit bawiin ito, napanood na ito ng marami.
11: Pero kung yung gagawin mo, ipresent mo yung obviously hindi naman talaga nangyari and present it as facts, hindi lang yan unethical, that's also dangerous. Kaya talagang para sa akin, it's a new low in the history of the Philippine Senate.
12: Para naman kay Professor Arjun Aguirre, malinaw rin na may ibang motibo si Senador Marcos na nagmula sa tensyon ng bagong mayorya at minorya.
14: Para maapektuhan yung image ng mga karibal nila sa kabilang grupo at nga, makontrol pa rin nila yung discussion na nga, patuloy na may threat sa Senado. So dapat itong Senate leadership na bago ay dapat suportahan ng publiko.
15: The crux of the world.
12: At para sa dating kalihim na si Professor Sorita Winnie Monson, nagiging malino na kung sino sa mga senador ang tunay na lingkod bayan at kung sino ang hindi.
15: A vast majority of the senators now are thinking of themselves. Ayan ang problema. They have yung ang focus ba is not on what can I do for the people, but what can the people do for me? I honestly think that those people who are in the Senate minority now are really better.
12: Indikasyon naman ito ng kawalan ng katatagan ng bagong Senate majority ayon sa political analyst na si Clive Arguelles.
16: Lumalabas, di ba? Medyo na-on si ata si Senator Loren Legarda na dapat siya daw yung napagkasunduan na maging Senate President. So, highly likely din na may magkaroon ng tampuhan dyan very soon.
17: These are lies, Mr. President. At least in this plenary
12: ako,
17: hall
12: si Naomi Tiburcio ng PRTV News. Nagseserbisyo para sa Pilipino.
18: Kinontra ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro ang pahayag ni Senadora Aimee Marcos ukol sa 2028 no election scenario. Ayon kay Castro, paraan lang ito ng Senadora para matabunan ang issue ng nalalapit na impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Gayon din ang mapagtakpan ang issue sa nangyaring putukan sa Senado at kung paano na ilabas doon ni Senador Robin Padilla si Senador Ronald De La Rosa. Giit pa ni Castro, hindi lumabag sa batas si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Kabilang narito ang batas ukol sa susunod na halalan.
10: Posibleng tatlo pang senador ang sasampahan ng kaso ng Office of the Ombudsman sa mga susunod na araw ayon kay Ombudsman Jesus Crispin Remulla. Ito ay sa gitna ng samut-sari mga kontrobersyal na nangyayari ngayon sa mataas na kapulungan. Yan ang umarangkadang balita ni Mari Ocampo.
12: Pinaghahandaan na ng Office of the Ombudsman ang pagsasampa ng kaso laban kay Senator Jinggoy Estrada na nahalal kamakailan bilang Vice Chairperson ng Senate Blue Ribbon Committee. Isa si Estrada sa mga nirekomendahang kasuhan ng plunder, graft at bribery ng Department of Justice kaugnay sa mga maanumalyang flood control project. Paliwanag ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla, nirepaso muna ng tanggapan ng rekomendasyon mula DOJ para mapatibay ang kasong ihahain. Target na maisumite ang kaso sa Sandigan Bayan ngayong Huwebes.
19: Gusto namin pulido ang kaso. Tsaka gusto namin, pag final namin yung kaso, yung ebidensya hawak na namin lahat.
12: Samantala, kinakailangan na niya ng 2 linggo para maplansya ang ihahaing kasong plunder para kay Senator Joel Villanueva. Matatandaan na iniimbestigahan ng Ombudsman si Villanueva kaugnay sa umano'y kickback na kanyang nakuha sa mga flood control project. Ayon sa Ombudsman, maaring umabot sa kabuang 7 o higit pang senador ang masampahan ng iba't ibang kaso kaugnay sa kanilang investigasyon.
19: I think at least 3 more senators. Hindi ko alam kung yung 3 pa plunder ang ipa-file namin, hindi pa namin alam. Pero maraming violations of law kaming nakita.
20: I got his word, he is not...
12: Pinabulaan na naman ni Remulla mga paratang laban sa kanilang opisina ni Senator Rodante Marcoleta. Ayon sa senador, tila iniisa-isa raw kasi ng ombudsman ng mga senador bilang parte ng mas malaking plano na pahinain ito. Pero sagot ng ombudsman,
19: I do not want to get into the political mix of it kasi ito napakalinaw naman yung kaso niya. Wala akong majority minority. Pare-pareho lang sa akin yan.
12: Depensa pa ni Remulla, bukas pa rin siya sa posibilidad ng restitution o pagbabalik ng pera bilang bahagi ng posibleng pagresolba sa ilang kaso. Nais din nila na ma-review muli ng Korte Suprema ang umiiral na interpretation ng plunder law dahil para sa kanya, naging impossible to prosecute na umano ang plunder dahil sa mga nakaraang ruling. May ilang requirements umano sa mga nakaraang Supreme Court decisions na para sa kanila ay wala naman sa mismong batas sa plunder. Ako si Mario Campo ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
18: Kaliwat kanang mga kaso na ang karamihan ay plunder ang kakaharapin ng mga mambabata sa Senado. Itong ibinunyag ni Ombudsman Boying Remulla kung saan sinabi niya na bukod kina Senador Rodante Marcoleta, Senador Jinggoy Estrada at Senador Joel Villanueva ay may 3 pang senador ang posibleng maharap sa kaso. Kunin na nga natin ang opinyon ng isang kilalang political analyst at dating congressman si Attorney Barry Gutierrez. Magandang gabi, Attorney Barry Gutierrez. Welcome back sa Arangkada Balita.
21: Magandang gabi at happy to be back.
18: Ayan, Attorney, sa press conference nga kanina ni Ombudsman Remulla, 3 pa raw senador ang makakasuhan ng posibleng plunder o iba pa. Ano yung reaction mo?
21: Well, dati pa dapat yan, Ms. Maan, eh. Di ba? Parang last year pa, sinabi na ni Pangulong Bongbong Marcos na bago magpasko, mayroon ng makakasuhan na kaugnay nga nitong mga flood control scandal na pumutok anong nakaraang taon. Eh ito, Mayo na tayo, malapit nang matapos ang buwan, papatak na ng June, kalahati na ng 2026 ang nauubos. So kumbaga, long overdue itong bagay na ito at kung sinasabi ni Ombudsman Boying Remulla ngayon na natapos na nila ang kanilang pag-aaral, paghahanda dito at pagtitiyak na matibay ang kaso, di mabuting balita yan at sana sa lalong madaling panahon ay maisampa na ang mga kasong ito at i-file sa Sandigan Bayan.
18: Attorney Barry, mula kay Marcoleta, Estrada, Villanueva, tapos missing in action, si De La Rosa, kumitatlo pa, 7 na yan. So, ang mangyayari ba, Attorney Barry, posibleng 7 yung malagas sa Senado? Paano na yung quorum natin dyan?
21: Ang quorum naman, majority . So basta meron silang 13, sila ay makakapag-function. Mm-hmm. Ang problema mo lang dito, yung mga boto na nagre-require ng minimum number na ang batayan ay yung total membership ng Senado. Mm-hmm. Magkawang impeachment. Sa impeachment, dapat 2/3. So hanggat hindi natatanggal itong mga senador na ito, sabihin mo nang arestado sila, sila pa rin ay tinuturing na membro, so bilang pa rin yung kanilang pagiging member ng Senado sa pagdetermine ng two-thirds. So mananatili yon at 16.
18: Mm-hmm.
21: Doon din sa pagboto halimbawa ng bagong Senate President. Sa aking pagkakaintindi, sa ilalim ng kanilang rules, dapat 13.
18: Mm-hmm.
21: Eh kung mawawala yung 7, eh hindi nagbabago yun, 13 pa rin. Pero ang magiging issue dyan sa butuan.
18: Mm-hmm.
21: Halimbawa, butuan ng mga chairman ng mga iba't ibang komite, o kaya butuhan sa mga resolusyon, o kaya butuhan sa mga bills na ipapasa, eh yun ang maapektuhan dahil sa ganong sa ilalim ng kanilang patakaran, basta may quorum, eh simple majority within yung quorum na yun ay sapat na para magpasa ng ganon. So kung mawawala ang 7, bababa ang numero na kakailanganin para dito sa mga aksyon na ganito tulad ng pagpapasa nga ng batas.
18: All right, papag-usapan na rin lang ang Senado. Attorney Barry, ano yung opinion mo sa mga bagong namumuno ngayon sa Blue Ribbon Committee? Nang iba ay naharap, may napipinto o may nakaambang mga kaso. Ang sabi nga ng mga netizen, ang tawag nila ay bantay salakay committee ay dahil kontrolado nila no yung magiging imbestigasyon kung halimbawa lang sa flood control project anomaly yung gagawan ng imbestigasyon ng Senado. Attorney Barry.
21: Actually, dati pa namang nire-raise na yung issue na yan. Na parang tila ba mayroong conflict of interest.
18: Mm-hmm.
21: Dahil nga sa dami ng mga senador na sangkot dito sa iba't ibang skandalo, flood control, iba pa itong kay Senator Marcoleta, iba pa yung kay Senator De La Rosa, nagiging katawa-tawan eh. Alalahanin natin last year, di ba, nung nagkakaroon pa ng Blue Ribbon Committee hearings sa pamumuno ni Senator Ping Lacson. Naalala ko dun sa isang hearing, yung mga taong napangalanan, ibig sabihin nasabit ang kanilang pangalan dun sa mga testimonya ng ibang mga testigo sa committee, sila mismo humarap dun para magtalumpati at magtanong eh. Kasama na dito si Senator Joel Villanueva. At nung panahon na yon, medyo lahat ng nanonood na mga ordinaryong Pilipino, saan ka nakakita na yung nag-iimbestiga, siya mismo yung akusado. Diba? So, itong latest development na ito, tignan mo, pinili na Vice Chair si Senator Jinggoy Estrada at si Senator Marcoleta. Parehong magkakakaso na yan. Si Senator Marcoleta humaharap ng plunder charge at saka indirect bribery charge na naisampa na laban sa kanya. Dito, ayon sa announcement ni Ombudsman Boying Remulla, by Thursday, si Senator Jinggoy Estrada naman ang magkakaroon ng kaso kaugnay nitong involvement niya supposedly sa flood control. So, saan ka nakakita ng ganun? Ano bang kredibilidad ang ihaharap ng Blue Ribbon Committee kung yung dalawang vice chair niya at ilang pang mga member nila ay haharap ng kaso sa harapan ng ombudsman? Sa ganyan, sa aking pananaw, ang pinaka meron ng palabra de honor na gawin nila dyan, and medyo may delikadesa, mag-resign na lang sila doon sa mga committee na yan.
18: Mm-hmm.
21: Dahil na nakakahiya na eh. At apektado yung kredibilidad at integridad ng institusyon mismo.
18: Oh, Attorney Barry, meron ding question sa leadership sa Senado dahil tila may consolidation of power daw. Una, si Senate President Cayetano at ang kanyang kapatid ay humahawak no, ng makapangyarihang komite. So anong masasabi mo noon, Attorney Barry?
21: Well, problematic na lang talaga to begin with yung bakit ang daming mga makakamag-anak na nakaupo sa Senado ngayon. So hindi natin maiiwasan na magkakaroon ng ganyang klaseng kumbaga hatian ng poder. Si Senator Pia at si Senator Alan Peter makakakuha ng mga matataas na posisyon within yung Senate leadership. Pero tingin ko mas nakakabahala dito. Sa kasalukuyan, si Senator Alan Peter, meron lang 12 boto eh.
18: Mm-hmm.
21: Kasi diba, na-elect siya with 13 votes. Pero ngayon, yung dalawang nag-abstain dun sa huling boto, sumama na sa minorya. So, 11 sila. Si Senator Bato de la Rosa, nawawala na. So 12 lang ang boto niya. So, mm-hmm. Saan ka nakakita ng isang Senate President at isang Senate leadership na isa lang boto ang lamang nila doon sa minority, na meron lang bumaliktad na isa doon, hindi na sila ang majority.
18: Mm-hmm.
21: Na obviously, maski bumaliktad, hindi ba siya papapalitan dahil kailangan nga ng 13 votes. Pero posibleng mangyari na nakaupo si Senator Alan bilang Senate President pero mayroong dosing nasa minority katapat ng 11 nasa kanyang majority. Parang umabot na tayo sa ganitong punto eh. Mm-hmm. At sa ordinaryong kalakaran, pag ganyan, dapat nga nag-aano ka na eh, nagkakaroon na ng kompromiso eh. Nagkakaroon ng mas maayos na pag-uusap given yung malapit na numero na hindi naman yung pupunuin mo yung mga komite ng mga alyado mo lang. Ganong-ganong kanipis yung inyong lamang sa boto. Pero mukhang wala na yung collegiality eh. Nakita naman natin yung kahapon nung si Senator Aimee Marcos binanatan yung mga kasama niya sa Senado mismo. So ako, ito na siguro ang isang pinaka-nakakalungkot na yugto sa kasaysayan ng ating Senado na nangyayari itong ganitong klaseng mga bagay sa isang institusyon na matagal nating tiningala, di ba? At ini-expect na natitindig bilang isang bulwark ng demokrasya sa ating bansa. Pero ngayon, parang hindi na yata natin nakikita yon.
18: Mm-hmm. Eh, parang isang napakalaking teleserye na ngayon Senado. May aksyon, may drama, may komedya. Eh, yun na nga, Attorney Barry, tama ba na isang senador yung maglabas pa ng video at magsalita sa mga bagay na hindi naman pala totoo o yung tinatawag nating fake news?
21: Yun nga eh. Di ba, bali ba, napakasimple namang i-confirm yun. Di ka sana kinausap niya muna yung mga taong kasama niya bago siya nagbato ng mga ganong klaseng akusasyon. Ganong napakaklaro naman na may pagka-conspiracy theory talaga yung dating eh, di ba? At kita naman natin, halos lahat ng mga members na kanyang pinangalan at ilabas yung mga larawan doon ay nagsalita para banggain yung kanyang presentasyon. Eh, in fact, kung hindi niya winidraw, nag-motion na si Senator Big Subiri na strike from the record yung presentation ni Senator Aimee Marcos. Kasi sa totoo lang, wala naman talaga sa lugar.
18: Uh-huh.
21: Diba? Parang dati hindi naman natin nakikita yung ganyang klaseng bangayan eh, na umaabot na doon sa harapan ng bastusan. Pero makakusahan mo yung mga kasamahan mo na balak nilang baliktarin ang konstitusyon, itigil ang eleksyon sa 2028. At anong batayan?
18: Mm-hmm.
21: Parang kung ano-ano mga video lang na nakalap niya sa internet eh, sa social media eh. So ako, konting responsibilidad naman sana ang umiiral dyan. Pero wala eh. Nandun na tayo sa panahon na mukhang nauuna na yata yung sensationalism, di ba? Yung desire na sumikat, di ba? At makaguhit muna kaysa dun sa respeto sa mga kasama. Respeto dun sa institusyon na kanilang kinabibilangan.
18: Alright, maraming salamat sa iyo, Attorney Barry Gutierrez. Magandang gabi.
21: Magandang gabi, Ms. Baan. Anytime, ingat ka lagi.
10: Ipinoproseso na ng Philippine National Police ang pagtatanggal ng lisensya sa mga nakarehistrong baril ni Senator Ronald De La Rosa alinsunod sa hiling ng National Bureau of Investigation. Batay sa dokumentong ipinadala ng NBI sa PNP na sa 100 baril ang nakapangalan kay De La Rosa. Sabi ng NBI, dapat isuko ni De La Rosa ang kanyang mga baril. Oras na makansela at hindi ito gawin ng Senado, lalabag siya sa Republic Act 10591 na bawal magmay-ari ng baril ang isang individual na may kasong kriminal. May parusa itong 2 taong pagkakulong.
18: Naglabas na ng subpoena ang Justice Department para sa mga dokumentong makatutulong sa imbestigasyon sa nangyaring pamamaril sa Senado. Hihingan din ang impormasyon ng DOJ ang abogado ni De La Rosa kaugnay sa kinaroroonan ng senador. Nagbabalik si Mari Ocampo.
0: Sa akin po ay pakiusap bilang kapwa Pilipino kay Senator Bato De La Rosa, diba? Heed the call of the rule of law. Alam niya na pag may arrest warrant, dapat sineserve at dapat sumusunod.
1: 12 araw na mula nang huling makita ng publiko si Senador Ronald De La Rosa. Ito ay noong araw na nangyari ang kudita sa Senado at pamamaril sa Senate premises. Kaya kasabay ng paghahanap sa senador, nag-issue na ang Justice Department ng mga subpoena sa Senado para sa ilang dokumentong makatutulong sa imbestigasyon ng araw na iyon. Kabilang narito ang security logs at inventaryo ng firearms na pagmamay-ari ng Senado. Partikular na pinaiimbestigahan ng DOJ ang firearm na nakita umano sa video kabilang ang tinawag nilang Scorpion. May subpoena rin para sa out-of-office records ni Senate Sergeant-at-Arms Mau Aplasca. Nagpadala rin si Vida ng formal request sa abogado ni De La Rosa ni si Attorney Jimmy Bondoc para sa anumang impormasyon kaugnay sa posibleng kinaroroonan ng senador.
0: My position is the client lawyer privilege doesn't excuse him being an officer of the court, being a citizen of the Republic of the Philippines covered by the law, doesn't excuse him from cooperating.
1: May patutsada naman si Vida kay Senator Robin Padilla.
0: Ang dami niya nang inamin na ginawa niya. We'll study everything that based on these admissions, based on this factual milieu or factual circumstances, can we lead to a conclusion that he or a person is probably guilty of a particular crime.
1: Ipinaalala ni Vida ang probisyon ng Presidential Decree 1829 o ang Obstruction of Justice Law kabilang ang pagtatago ng offenders, tampering ng mga ebidensya at witness, paglalansi sa mga otoridad at pagpapabagal ng legal process.
0: And let me remind also that if you are a public official or employee found guilty of committing these acts, no, there's an accessory penalty that you would be perpetually disqualified from holding public office.
1: Nanindigan ng Justice Department na valid ang ICC warrant laban kay De La Rosa, kaya naman magpapatuloy ang enforcement efforts para rito. Ako si Mari Ocampo ng PRTV News, nagsaserbisyo para sa Pilipino.
10: Inaprubahan na ng Sandigan Bayan 7th Division ang hiling ng Office of the Ombudsman na mag-issue ng precautionary hold departure order laban kay Senator Rodante Marcoleta at dating anak kalusugan Representative Mike Defensor, kasama rin sa PHDO ang dalawang negosyante na sina Aristotel Viray at Joseph Espiritu. Naharap ang apat sa mga reklamong plunder, indirect bribery at alleged violation ng Presidential Decree No. 46 o ang pagtanggap ng regalo bilang public official. Nag-ugat ang mga reklamo mula sa mga election campaign donations. Una nang idineklara ng senador na wala siyang natanggap na poll contributions. Ngunit kalaunan ay inaming may natanggap na 75 million pesos na campaign donations. Gayunman, iginiit niyang nakuha ito bago ang pagsisimula ng senatorial campaign period.
18: Nasa Japan si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para sa apat na araw na state visit doon. Tatalakayin sa pagbisita ng Pangulo ang defense cooperation, energy, transportation at ilan pang usapin kasama ang isa sa pinakamatatag na strategic partner ng Pilipinas. Yan ang umarangkadang balita ni J.M. Pineda.
3: Pasado alauna ng hapon kanina nang lumipad papuntang Japan si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kasama si First Lady Liza Araneta Marcos para sa first state visit nito. Nakasentro sa pagpapalakas ng ugnayan sa kalapit na bansa ang 4-day state visit ni Pangulong Marcos sa Japan. Inibitahan ang Pangulo ni Japanese Prime Minister Sanae Takaichi. Inaasahan na pag-uusapan ang iba't ibang issue gaya ng seguridad o defense cooperation, maritime issues at enerhiya, lalo na sa nararanasan ngayon na oil crisis.
4: This visit seeks to further strengthen the bonds of friendship with a close neighbor, like-minded and future-oriented just like us in many ways, and a most reliable partner in times of both prosperity and times of uncertainty such as today's ongoing oil crisis.
3: Bukod sa mga issue ng maritime at security, bubuksan na rin daw ng Pangulo ang usapin sa iba't ibang sektor na makakatulong sa Pilipinas.
4: I will be actively cultivating collaboration in priority areas that we have identified together such as agriculture, energy and decarbonization, maritime cooperation, trade and investment, infrastructure, defense and security, space technology, and also the development of Mindanao.
3: Nakalinya rin daw ang issue ng West Philippine Sea, gera sa Middle East, ASEAN at ang pagsali ng Pilipinas sa United Nations Security Council. Isusulong rin ni Marcos Jr. sa kanyang pagbisita sa Japan ang relasyon ng dalawang bansa pagdating sa ekonomiya. Kasama kasi sa agenda niya ang makipagkita sa mga economic leaders ng Japan para sa pagpapalakas ng trade at investment sa pagitan ng dalawang bansa. Sa kanyang departure speech, binigyang diin rin to ang mga nagawang tulong ng Japan lalo na sa transportasyon ng Pilipinas.
4: Japan has extended assistance to our Build Better, More Infra programs, such as the first phase of the Metro Manila Subway project. the construction of the North to South Commuter Railway Project that will connect Malolos and Tutuban, the rehabilitation of the Metro Rail Transit Line 3, and the construction of the Central Mindanao High Standard Highway Project that will connect Cagayan de Oro and Malaybalay.
3: Kasama rin sa mga nagawa ng bansang Japan ay ang suporta para sa mga development projects sa Mindanao, pati na rin ang ilan pang bilateral agreement na nagpapatibay sa ekonomiya ng bansa. Inaasahan na ang unang bibisitahin ng Pangulo sa kanyang paglapag sa Japan ay ang Filipino community na nagbibigay ng malaking ambag sa pagpapakita ng galing ng mga Pinoy sa buong mundo. Ako si JM Pineda ng PRTV News, nagsaservisyo para sa Pilipino.
18: Nailigtas ng pulisya ang nasa 32 mga sabungero matapos matrap sa baha habang gumagawa ng sabungan sa Davao City. May umarangkadang balita si Noreen Igonia.
2: Matagumpay na nasa gip ng mga pulis ang nasa 32 individual matapos matrap sa rumaragasang tubig baha sa Sitio Pagan, Barangay Tamugan, Marilog District, Davao City, gabi nitong Sabado, Mayo 23. Sa video, makikitang isa-isa silang pinakapit sa lubid saka hinahatak ng rescue team upang makatawid sa ilog. Ayon sa investigasyon ng mga otoridad, ang mga sinagip ay mga sabungero na gumagawa sana ng temporaryong sabungan sa gilid ng ilog para sa pagdiriwang ng kapis istahan sa naturang sitio. Bigla umanong bumuhos ang malakas na ulan na dala ng trough ng low pressure area kaya lumaki din ang tubig sa ilog. Nahirapan ang mga itong makatawid kaya tumawag sila sa pulisya upang ma-rescue.
5: Tama, yung 32 individuals na na-trap doon sa Tamugan River, ma'am. Wala namang na-encounter ng problema, ma'am, no? Kasi yung 32 individuals ay nakuha agad ng ating mga rescuers. At that time po, ma'am, hindi sila nagsasabong, ma'am. Nag-ano sila, ma'am, ng preparation for the fiesta, ma'am, no, sa Sitio Pagan. So gumagawa ng para ruidahan or para pangsabong, ma'am.
2: Mula dito sa Davao City, Noreen Igonia ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
10: Samantala, dismayado ang ilang negosyante sa Eastern Visayas dahil sa ipinatutupad na manual load dropping o rotational brownout dahil sa manipis na supply ng kuryente. Nagbabala rin ang isang economic leader ukol sa posibleng epekto nito sa ekonomiya. Yan ang umaranggadang balita ni Silvia Abadingo.
22: Nagbabala ang ilang negosyante at economic leader sa epekto ng rotational brownout sa ekonomiya, lalo na sa sektor ng negosyo at mga consumer sa Eastern Visayas. Ayon kay Eugene Tan, Regional Governor ng Philippine Chamber of Commerce and Industry o PCCI, malaking hamon sa mga negosyo ang pagkawala ng kuryente dahil karamihan sa operasyon ng mga establishmento ay nakaasa rito.
23: So, dudugan ang pangani itong mga unnecessary nga gastos. Pareho ini nga aton problema itong power. Nagkakamayada gihapon in mga loss of opportunity. Kaya anong loss of opportunity? Because paano naman lang kung baga war generator ito sa establishmento? Definitely, kung mayada ka sa yung paman na operate ka until 7 o'clock, mag-shutdown ka, magsasara kahin sa'yo because sa yung paman iti mo establishmento, magsisisirom.
22: Posible rin naman nung bumaba ang production at kita ng mga negosyo na maaaring magdulot ng pagtaas ng inflation at paghina ng ekonomiya. Dagdag pa rito, mababa rin ang economic performance ng Eastern Visayas kumpara sa ibang rehiyon matapos maglabas ng advisory ang National Grid Corporation of the Philippines tungkol sa posibleng rotational brownout sa ilang lugar na sakop ng electric cooperative sa Eastern Visayas. Nagdulot ito ng pangamba at dismaya sa mga apektadong residente at negosyante.
24: Kaming mga small businesses, kailangan naman yung kuryente, especially itong mga equipment, pag nagagamit kami ref, tapos kung maglalaga parong, magdadakot ang baraydan. So, mas mo pa yung ma-action na ito dahil.
22: Sa kabila nito, naghahanap naman ng iba't ibang paraan ang ilang negosyante upang mabawasan ang epekto ng rotational brownout sa kanilang negosyo.
25: In our case, because we have a satellite office na may the solar, nakakakanto kami. In some cases where we have early shoots like 9 or 8 a.m., then definitely affected kami ito because what I generate in this building.
22: Maliwanag naman ng NGCP, ang manual load dropping o rotational brownout ay ginagawa upang maprotektahan ang power grid sakaling hindi sapat ang supply ng kuryente. Patuloy namang hinihikayat ang publiko na magtipid sa paggamit ng kuryente habang hinahanapan ng pangmatagalang solusyon ang kakulangan sa power supply. Mula dito sa Tacloban City, Sylvia Abadingo para sa PRTV News, nagsiservisyo para sa Pilipino.
10: Sapul sa CCTV ng MMDA ang pagnanakaw ng kable sa Ayala Tunnel sa EDSA bandang alas 10:35 ng gabi noong May 22. Isang lalaki ang nakuna ng CCTV na tila may sinusungkit. Hinila ng lalaki ang mga nakalaylay na kable sa tunnel at saka pinagputol-putol ito. Mabilis na nakipag-ugnayan ng MMDA Metro Bay sa SPD Makati Police Station. Agad na aresto ang suspect at nakuha sa kanyang backpack ang kable.
18: Nakuna ng video ang pagtama ng isang bulalakaw sa Bulkang Mayon. Sa video nakuha ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology sa Linion Hill Camera, makikita ang pagtama ng bulalakaw sa dalisdis ng Bulkang Mayon. Nangyari ang insidente ng 10:33 ng gabi nitong Lunes.
10: Alam mo, ano ko nakita, kala ko AI. Ayaw, kasi alam mo ngayon sa panahon ngayon, mahirap paniwalaan yung basta makikita mo nalang. Pero apparently legit pala yung nangyari na yun, may tumama na bulalakaw.
18: Eh baka ano, alien? UFO? Yan ang mga umarangkadang balita ngayong araw. Sa ngalan ni Ninia Corpus, ako po si Maang Makapagat.
10: At ako naman si Jack Batalyones. Para hindi mauli sa usapan, kapit lang hanggang sa susunod na
18: Arangkada Balita.
6: Naks! Bagong riban na! Ang lupet!
7: Sa mga ka-vibes natong Dabawine o Dabawina, sa Davao City o sa Davao del Norte. Tili lang durian ang pwedeng ipari sa merienda. Apil na usab ang tambalang Jiklong sa Home of the Stars. Banana Crew! Alas 3 hangtod alas 6 sa gabi. Tangi ang mga malulupit na chikahan, kauban ang imong paboritong artista o idolo sa 101.9 FM Radio Davao o sa 89.5 FM Radio Davao del Norte.
8: Ka-vibes! Narinig namin kayo! Kaya naman may bago! Introducing ang bagong X o Twitter account ng FM Radio Manila. I-search lang ang

0: damdamin dito sa Too Hot to Handle. Let the show begin. Kasama sila DJ Kim Churva at DJ Ivy. Too Hot to Handle.
1: Ang lupet!
2: Kabay! 92.3 FM Radio, Ka-Vibes ang lupet! Ayan, isang sizzling evening sa ating mga Ka-Vibes at welcome sa programang mas mainit pa sa hottest issues at mas wild pa sa plot twist. Kayo ay nakatutok sa programang Too Hot to Handle. Kasama niyo ako, DJ ID, ang inyong bestie na G-Safon at kwentuhan. At mayat-mayat makakasama niyo na rin ang aking sizzy, ang chinitang chika Dora, Kim Churva. Yes, mga ka-vibes, isa na namang pong issue ang mapag-uusapan ngayong gabi. Pero syempre, bago ang lahat, batiin muna natin ang ating mga ka-vibes na nakatutok sa atin ngayon, ang ating mga chuper, ang ating mga tindera na nasa kanilang mga tindahan right now na nakatune in sa atin. Maraming salamat sa pagpihit sa ating himpilan. And syempre, no, saying hello rin sa ating mga moto-taxi driver na nakatambay ngayon, nag-aantay ng mga pasahero. Ayan, 6:44 ng gabi, so I'm sure ang ating mga ka-vibes na nakikinig ay either pauwi na sa kanilang mga tahanan o papasok pa lang sa kanilang trabaho. Shout out sa ating mga GY Graveyard Shift. Yes, hello, hello. And isang sizzling evening sa inyo. Naku, sana subaybayan nyo ang issue na mapag-uusapan natin ngayong gabi, no? Ito talaga para to doon sa mga workaholic na may mga jowa at saka mga jowa na mga workaholic. O, diba? Shout out nga sa iyo kung ikaw ay nag-OT ngayon. Sana naman, di ba, hindi siya OTTY. Ano siya, OT with, ano, with pay, ganon. Manifest natin yan para sa'yo. Ima-manifest mo. Oo, malapit na nga pala sahod, no? Pecho de peligro na naman sa marami sa atin. Me included. Kaya naman sa mga ka-vibes. Kamusta naman? Anong haalapunan mo ngayong gabi? At iniisip mo na rin ba kung saan kakakain pag nakasahod ka na? Share mo yan sa amin, ha? Magchikahan tayo, magsama-sama tayo hanggang 9 PM dito sa ating programa. And follow nyo na kami sa ating mga social media accounts. 92.3 FM Radio Manila po yan. Facebook, Instagram, TikTok at YouTube. Pero mga ka-vibes, mabalik nga muna tayo dun sa mga workaholic na yan. Minsan talaga yung pagiging masipag, pagiging workaholic, masaya, diba? Yung tipong sa sobrang galing mo sa trabaho mo, imbis na madagdagan ang sahod, nadagdagan ang workload. Shout out sa mga ka-vibes natin na bigla na lang naging importante sa kanilang mga opisina dahil nga sa sobrang galing sa iyong work. Pero alam mo minsan, sa sobrang galing din sa trabaho, maraming nasa-sacrifice. Alam mo, pag sobrang mahal na mahal mo yung work mo, as in talagang workaholic to the max ka, maraming nasa-sacrifice tulad ng oras with your loved ones, family, friends, jowa. Madalas, nasa-sacrifice yung mga celebration, di ba, mga birthdays, special reunions, o kaya naman minsan nasa-sacrifice din yung health natin. And ang tanong, worth it ba talaga yan, ka-vibes? Worth it ba para sa'yo masacrifice yung mga ganyang bagay-bagay? And eto na nga, kung ikaw, ka-vibes, sa tingin mo ba, kaya mo i-handle kung hindi ikaw ang maging top priority ng partner mo? Yes, sa konteksto ng ano, ha, trabaho, workaholic na jowa. Imagine mo, jowa mo, talaga namang workaholic, barely has time for you. Sa tingin mo ba kaya mong i-handle yan? Pag-usapan natin yan dito sa programang Too Hot to Handle. And mga ka-vibes, live na live tayo mamaya sa ating mga social media accounts. Kaya naman, isearch nyo na 92.3 FM Radio Manila, Facebook, TikTok, and YouTube. Kaya mga ka-vibes, iiwan ko muna yung katanungan na yan sa inyo. Bumoto na kayo, nakapost na yung sizzling question natin sa X or dating Twitter. Kaya naman mga ka-vibes, huwag ka na maglipat, ha. More music muna para sa inyong lahat. Muli kasama niyo ako, DJ ID, para sa programang Too Hot to Handle. At maya-maya makakasama niyo na rin ang aking sizzy, si DJ Kim Churva. Kaya naman ka-vibes, huwag ka na maglipat. Dito ka na sa 92.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes, ang lupet.
1: Ang lupet!
0: Too hot to handle.

0: 1, 2, 3 FM Radio Kavites ang lupet
1: sa buong Metro at Mega Manila. Ito na ang malupit na pinakikinggan, 92.3 FM Radio Kavites.
2: Ang sabi nila, two's company and three's a complication. Pero minsan, lalabas dito ang totoo. Get ready ka vibes sa umaapoy na usapan, magbabagang kwentuhan at nag-iinit na damdamin dito sa Too Hot to Handle.
3: Let the show begin.
2: Kasama sila DJ Kim Churva at DJ Ivy. Too Hot to Handle.
1: 92.3 FMR. Favorite music radio. Good vibes.
4: Ang lupet.
5: Ang kinis na niya.
6: In fairness, nag-glow up.
7: May

0: What if kalmahan lang natin? Let's go.
1: Dito, masaya lang kahit may lahat na para bang pagkati lang. May sa baba, sa taas meron ng David, Pasco, M. Jacinto, Oro, Trico, Bruno, Nico, Joseph, ay, baka naman, Pablo!

0: Nagusot na naman ang mukha. Ang lupet!
1: 92.3 FMR. FMR. Favorite music radio. Ka-vibes!
0: Ang lupet!
2: Ang kinis na niya.
3: In fairness, nag-glow up.
2: May

0: 92.3 FMR.
1: Favorite music radio.
0: Ka-vibes!
2: Ang lupet.
0: Ang napakalupet.
2: Ang oras natin is 7:17. Oy, 7:18. Napakabilis naman.
1: On the dot.
2: On the dot talaga.
1: As in, pagpatak ng 7:18.
2: Eto na. Sakto. Nakaupo na sila sa mga pwesto nila sa kanilang mga trono.
1: Correct. Trono siya, saan? Sa kusina or pwedeng, sa CR?
2: Pwedeng sa kusina, sa CR, sa sala, sa bed, sa sasakyan nila, diba?
1: Kahit sure,
2: saan. Kahit saan, diba? Kaya ka-vibes, eto na nga ang pinaka-inaabangan mo. And of course, welcome pa rin sa programang
1: Too Hot to Handle.
2: Kasama niyo po ang sizzling duo. Ako po ang chinitang chikadora, Kim Churva.
1: And ako naman po ang inyong bestie na G sa fun at kwentuhan na nag-iisang DJ ID.
2: And of course, mga ka-vibes, sisimula na agad natin ang ating issue for tonight. Sino kaya ang nakarelate? Kani-kanina lamang. Aba, nakikinig ako sa aking CZ. Ano ba muna ang ating hot highlight?
1: Eto na, mga ka-vibes.
2: Sa sobrang hinit.
1: Ang hangi.
2: Ano
1: ito
2: ba
1: mga ka-vibes. I'm sure marami dito nakaka-relate. Mapa-boyfriend or girlfriend. Pero ang hot headlines natin for tonight. Girlfriend! Nagsawa.
2: Ay!
1: Kakaintindi sa workaholic na jowa.
2: Nagsawa yung
1: alam
2: babae.
1: Mo, actually, alam mo, sa hot headlines pa lang, parang ang sama na agad pakinggan eh, no?
2: Diba?
1: Nagtatrabaho itong partner mo, tapos nagsawa ka.
2: Totoo.
1: O sige, bago muna natin i-judge si Eunice,
2: ayan na.
1: Alamin muna natin yung issue nila ni Jerry.
2: Sige nga. Simulan na natin yan, sis.
1: So, ano ito nangyari? Na nga mga ka-vibes. Itong si Eunice at si Jerry. Bago pa lang yung relasyon nila.
2: Okay.
1: Pero mahal naman na nila yung isa't isa. Nandun pa sila sa fresh stage ng kanilang relationship.
2: Yung sa umpisa, magagaling lahat.
1: Tama.
2: Ganun.
1: Lahat masaya.
2: Ay,
1: lahat nakakatuwa.
2: Correct. Diba? Kikiligin ka kahit nakakainis na.
1: Right. And habang tumatagal sila, pakiramdam naman ni Eunice na feel niya hindi siya yung top priority sa buhay ng boyfriend niya.
2: Bakit naman nakaramdam
1: kasi
2: ng ganun?
1: Kasi kahit may problema sila, mas unang inaasikaso ni Jerick ang trabaho.
2: Para rin naman sa kanila yun. Diba?
1: Doon nagsimulang mapagod si Eunice. Dahil para sa kanya, paano mo daw masasabi na mahal mo ang isang tao kung palagi siyang naghihintay sa oras, sa attention is, at effort mo?
2: Uy.
1: Pero para kay Jerick, hindi raw umiikot ang buhay niya sa relationship lang nila.
2: Correct.
1: Responsibilidad daw niya ang magtrabaho, tumulong sa pamilya, at magkaroon din ng sarili niyang buhay. At saka, isa pa, super demanding daw ng work niya at sana daw maintindihan daw ni Eunice yun.
2: Mm-hmm.
1: Pero para naman kay Eunice, masakit marinig na parang kailangan niya pang makipagkompetensya para lang maramdamang importante siya. At sana raw kayanin rin niya ang responsibilidad ng may jowa. At sana, di ba, hindi niya pinag-aantay itong si Eunice or sana hindi niya ipag-question yung posisyon niya sa buhay ni Jerick.
2: Correct.
1: Dahil daw kung kinaya niya raw, naligawan ito. Mm-hmm. Diba? Dun sa legal stage, binigay talaga lahat.
2: Oh, syempre.
1: Attention, effort, oras. Mm-hmm. Sana raw, ganun pa rin ngayong nasa relationship
2: ay,
1: na sila.
2: Ay, walang consistency.
1: Kaya ayun, sa bandang huli, nakipaghiwalay na lang si Eunice sa kanya.
2: And that's the issue. So wala na sila.
1: So hindi issue yung pagiging workaholic ni Jerick. Ang issue dito yung inconsistency.
2: Yes, inconsistency at wala siyang ginawa na paraan.
1: Ang sakit naman noon.
2: Pero maganda yung ginawa din ni Eunice. Alam niya kasi yung worth niya. Kaya umalis na rin siya.
1: Yes, but at the same time kasi ka-vibes, di ba? Kung ikaw ba, yung sobrang demanding yung trabaho mo, tas yung girlfriend mo or boyfriend mo ganyan, anong mararamdaman mo? And vice versa din. Paano kung ikaw naman yung may partner na workaholic, tas hindi ka nabibigyan ng oras, anong mararamdaman mo? Anong gagawin mo? Tara't pag-usapan natin yan dito sa ating programa. Dahil nga mga ka-vibes, bukod sa napapakinggan kami sa radyo, napapanood din tayo.
2: Of course, sa ating Facebook, YouTube and TikTok.
1: Tama!
2: Hanapin nyo lamang ang 92.3 FM Radio Manila.
1: Uy, ka-vibes ikaw ba? Para ka bang si Eunice?
2: Uy,
1: Or ikaw yung tipong si Jerry?
2: Ay,
1: share mo na yan dito sa amin sa ating programang Too Hot to Handle.
2: Kasama ang inyong sizzling duo. Ako po ang Chinita ang Chikadora, Kim Churva.
1: And ako naman po ang inyong bestie na G. Safana at kwentuhan ang nag-iisang DJ ID.
2: Dito lang yan sa 92.3 FMR.
1: Favorite Music Radio, Ka-Vibes, ang lupet!
2: Ang oras.
1: Oras natin ngayon, 7:23 na!
3: Too hot to handle.
4: Magbabayad ka na? Ang lupet!
3: 92.3 FMR, Favorite Music Radio, Ka-Vibes,
4: ang lupet!

0: favorite music radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
2: Mga pinalangga naton nga ka-vibes halin sa City of Smiles. Hindi na kamo magkabalaka kay sigurado nga pirmi pa tayon ang kalipay kagkalingawan nga ihatag sang atong mga DJs. Hagto na kamo kagpamati sa 102.3 FM Radio Bacolod.
1: Ang lupet!
3: Ito na ang Ultimate Pampa Good Vibes for All! Dahil tatlong malalaking awards ang inihatag sa atin ng 7 VP Choice Awards!
1: Woohoo!
3: DJ Jaiho para sa Campaign Champion Award! At muli, DJ Jaiho para sa Back-to-Back! Back-to-Back Male Radio DJ of the Year!
4: You're a winner!
3: At ang pinakamalupit sa lahat, 92.3 FM Radio Manila para sa FM Radio Station of the Year!
0: Panalo natin to mga ka-vibes! Kaya't maraming salamat sa patuloy na suporta at pakikinig! Basta good vibes sa radyo, 92.3 FM Radio! Ka-vibes!
1: Ang lupet!

0: RE-FMR.
1: Favorite music radio.
0: Ka-vibes ang lupet. Oras natin, 7:41. And of course, isang sizzling evening pa rin sa lahat ng mga ka-vibes natin all over the world.
1: All over the Philippines.
0: All over the world of the Philippines. At welcome sa programang Too Hot to Handle. Kasama pa rin ang sizzling duo. Ako po ang Chinita Chikadora, Kim Churva.
1: And ako naman po si DJ ID, ang inyong bestie na G sa fun at kwentuhan. Tapos ngayong gabi, pinag-uusapan natin tong issue ni Eunice at ni Jerry kung saan nararamdaman ni Eunice na hindi siya priority ng partner niya. Hindi siya nabibigyan ng oras, hindi siya nabibigyan ng attention or effort. Pero ito kasing si boyfriend, si Jerry, ay napaka-workaholic. Mm-hmm. Ang daming ginagawa sa life. And sabi daw niya, hindi umiikot yung buhay niya sa relasyon nila. May responsibility daw siya sa trabaho niya. Siyempre, kailangan din niya tumulong sa pamilya at magkaroon din ng sariling buhay. So yun yung mindset. Ang hirap. As someone na parang mas katulad ni Eunice, mm-hmm, yung tipong, ako kasi yung tipong tao na kahit sobrang busy ko talaga, bibigyan kita ng oras. Mm-hmm. Kahit anong oras pa, gagawin ko ng paraan. Kaya hindi ko matanggap na pagsasabihin mo sa akin dahil busy ka. Kasi kung, if the roles were reversed, I would make time. Gagawin ko talaga ng effort at ng, ano, ng initiative yan. Pero, yun yung masakit siguro is yung hindi willing, mm-hmm, yung isang tao na i-reciprocate yun.
0: At saka, diba, gaya na lang ng nasabi natin kanina, eh bukod sa pagiging workaholic ni Jerick, ang naging problema ay nawala yung consistency doon,
1: tama,
0: sa relationship
1: kasi
0: nila.
1: Kasi nung una naman, diba,

0: hinayaan mo, tas biglang in the end, lolokohin ka rin pala. Mahirap yun ha, kaya lagi tayo magtitira para sa sarili natin. But again, hindi ko naman sinasabi na walang mali ito si Jerry. Kumbaga, wala eh, nawala siya, naging complacent na siya to the point na nawala na sa isipin niya na may mga pangangailangan din yung partner niya. Pumasok ka sa isang relasyon, hindi lang para merong umalalay sa'yo, but of course, ikaw din sana ang umaalalay sa kanya, diba?
1: Totoo yan, no? Diba? Napakaganda. Words of wisdom for my sissy and sa mga ka-vibes natin. Ikaw ba, anong gagawin mo kung ikaw yung nalagay sa posisyon netong ni Eunice at ni Jeric? Sa ating pagbabalik, ayan, bukas na ang ating himpiran para sa inyong mga tawag. Kaya naman, isave nyo ang numerong
0: 0954-406-1967. And of course, isararout muna natin ang mabilisan ng ating mga ka-vibes na talagang nakatutok rin online. Live po tayo sa ating Facebook, YouTube, and TikTok. Hanapin nyo lamang
1: 92.3 FM Radio Manila po yan, all across our social media accounts. Kaya naman ka-vibes, kung hindi ka pa naka-follow, hindi ka pa naka-subscribe, I think, and I believe that now is the time. Saying hi nga pala kaila Mitzi Garcia, kaila Codes Everyday, ito si Randy Artiaga Santisas,
0: sino pa?
1: Si Juan Miguel Di Mogatia, si Gerard Mishano, and syempre sa buong FMR Squad family.
0: Yes, oy, kay Jeff Tads Oliveros.
1: Hello!
0: And kay Josh Kyle John Vincent Sagrado, ayan. And marami pang iba, kaila Felix Valdez, shoutout at isang sizzling evening sa inyong lahat.
1: Tama, lalong-lala na dun sa ating mga ka-vibes na pakiramdam nila na yung partner nila sa uno lang magaling.
0: At syempre, doon naman syempre sa mga ka-vibes natin na nararamdaman na nila na parang nagbago na.
1: Ang ihip ng hangin.
0: Alam mo, kilalang kilala mo siya, hindi pa pala.
1: Summer na summer, pero nalalamig na siya sa'yo.
0: Baka naman kailangan lang ng konting lambing. Lambingin mo na yan. Dali, yakapin mo na.
1: Para naman, di ba, mag-warm ang kanyang nanlalamig na puso.
0: Correct. At syempre sa mga ka-vibes natin, manatiling nakatutok lang dito, of course, sa inyong malupit na pinakikinggang radio station. Ito ang
1: 92.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes ang lupit.
0: Oras natin,
1: 7:46.
2: Too hot to handle.
3: Gutom ka na naman? Ang lupet!
2: 92.3 FMR.
4: FMR.
2: Favorite Music Radio. Ka-vibes!
3: Ang lupet!

0: Naglalambing siya, oh. Ang lupet!
1: 92.3 FMR. FMR. Favorite music radio. Ka-vibes!
0: Ang lupet!
2: Ang kinis na niya.
3: In fairness, nag-glow up.
4: May

0: Radio ka Vibes ang lupet!
1: Sa buong Metro at Mega Manila, ito na ang malupit na pinakikinggan. 92.3 FM Radio ka Vibes!
2: Ang sabi nila, two's company and three's a complication. Pero minsan, lalabas dito ang totoo. Get ready ka Vibes sa umaapoy na usapan, magbabagang kwentuhan at nag-iinit na damdamin dito sa Too Hot to Handle.
3: Let the show begin.
2: Kasama sila DJ Kim Churva at DJ Ivy. Too Hot to Handle.

0: 90.3 FMR, Favorite Music Radio. Good vibes.
1: Ang lupet.
2: Too hot. Too

0: 90.3 FMR Favorite Music Radio Ka-vibes!
1: Ang lupet!
0: Ang sabi nila, two's company and three's a complication. Pero minsan, lalabas dito ang totoo. Get ready ka-vibes sa umaapoy na usapan, magbabagang kwentuhan at nag-iinit na damdamin dito sa Too Hot to Handle.
2: Let the show begin!
0: Kasama sila DJ Kim Churva at DJ Ivy. Too Hot to Handle.
1: Ang lupet!
3: Ka-vibes!
4: MR Favorite Music Radio Ka-vibes Ang lupet
5: Napaka-lupet 8:17 ng gabi Mantakin mo yun
4: Grabe
5: Napakabilis ng oras Last hour na tayo, CZ
4: Correct At ikaw naman, ka-vibes Eh kung ano man yung ginagawa mo Huwag ka masyadong OA
5: Oo, tsaka itigil mo muna yan Diba? Dito ka muna sa amin
4: Oo nga
5: Sumagot ka muna sa tanong namin na Kaya mo bang i-handle?
4: You know?
5: Kung ikaw ang... Hindi ka pala. Hindi ikaw.
4: Hindi ikaw.
5: Ang top priority ng partner
4: ikaw,
5: mo.
4: Hindi ikaw. Sino ang top priority?
5: E di sino pa? E di yung Shabit.
4: Charot.
5: Aray mo! Payag ka.
4: Ako, eh paano kung yung Shabit, di niya alam na Shabit din pala siya.
5: Aray mo. Masakit
4: yun. Oh my goodness, gracious talaga.
5: Pero di naman ano, wala namang Shabit dito sa issue ni Eunice at ni Jerry. Ang talagang kalaban nila is yung pagiging workaholic
4: no
5: ni Jerry. At saka pagiging overthinker netong ni Eunice. Eh, sama mo na dyan yung inconsistency
4: Yon,
5: ni Jerry.
4: Yun, ang daming problema.
5: Diba? Kasi kayo mga lalaki, ang gagaling sa simula.
4: Pero pag andyan na, nakuha mo na lahat. Aba,
5: nagiging
4: parabang... complacent.
5: Correct. Ispell mo nga.
4: Panatag na lang.
5: Oo.
4: Marami pa naman mga manghuhusga sa mga oras na ito. Pero eto mga ka-vibes, hindi ka namin huhusgaan kung ano man ang iyong hot take para sa ating issue for tonight. Kaya naman tumawag ka na sa numerong
2: 0954-406-1967.
4: And of course, bago ang lahat, pwede ka rin palang humabol sa pagboto sa ating poll dyan sa X or dating Twitter. Hanapin niyo lamang 923FMRadio MNN. Correct, tama ka dyan. And of course, alamin na nga muna natin kung ano ba ang naging resulta ng ating ka-vibes para sa naganap na botohan.
5: Ayan, tignan natin poll. Ang nakapost nating poll sa X
4: or dating Twitter. Ano kaya ang lumabas? May lumabas ba? O baka mas lalong siyang nagtago? Oy! Ka-vibes, this is your time to shine. Shine bright like a diamond.
5: Oh my goodness! Oh my goodness, Sizzy Kwa.
4: Oh my goodness gracious, anong meron?
5: Ito na nga yung resulta. O-A.
4: Ang O-A.
5: Si O-A. O yan,
4: ano
5: na, sige, ito. Ang nanaig sa ating poll ay option number 2 and 3.
4: 2 and 3?
5: Oo, 50-50 sila.
4: Oh my goodness.
5: Oo, 50% sa mga ka-vibes natin ay bumoto ng big no.
4: Big no?
5: Magkakagulo daw. While yung other half naman natin, ang sabi, ang binoto nila is yung maybe, kung
4: maybe.
5: Di palagi.
4: Oh.
5: So, it's either hindi mo ko siya kaya i-handle or depende sa sitwasyon.
4: Correct.
5: Diba? Maraming mga ka-vibes kasi na nagsasabi na bakit kasi hindi mo na lang siya intindihan. Buti nga sa trabaho siya nabibisi, di ba?
4: At hindi sa iba.
5: Mm-mm.
4: Wow, parang sabi niya, wow, parang pagpapasalamat ko pa yun na DJ Kim, DJ Idea. Pero mali pa rin naman.
5: Oo.
4: Okay, kapag nanineglect
5: hindi maganda na,
4: na
5: nako-complacent ka sa
4: yes.
5: isang relasyon.
4: Ano,
5: okay, maging comfortable eh. Di ba?
4: Yes.
5: Maganda yon. Ibig sabihin na kapag build ka na relationship,
4: ng trust,
5: complacent.
4: Ang hirap.
5: Ibang ano pa yan, ibang usapan naman yan.
4: At kapag naramdaman mo na, ang tip ko naman, kapag naramdaman mo na panatag ka na, complacent ka na, ikaw na mismo, okay, ikaw na mismo ang kumunek ulit doon sa iyong partner,
5: yes.
4: di ba? Maghanap ulit kayo ng mga bagay na hindi nyo pag ginagawa. Kung di kayo nag-hike, mag-hike kayo, di ba? Para na mapagod kayo, tapos isipin nyo yung mga
5: para mapag-usapan
4: panahon.
5: Nyo kung gano'n kayo napagod, paakyat at pababa rin
6: ating bundok.
4: Correct, diba?
5: At kung gaano kainit ang panahon, di ba? Something to bond over, di ba? Yes. Marami naman mga activities na pwedeng gawin na hindi mamahalin, di ba? Na pasok naman sa budget friendly. Mm-mm. Kaya naman kayo mga ka-vibes, ikaw, anong ginagawa mo to keep the spark alive sa isang relationship?
4: Ikaw ba, sis? Okay, na-mention na natin na maghanap ulit ng bago. Ng bagong hobbies, discoveries together. Ikaw, ano naman yung maipapayo mo sa mga ka-vibes natin?
5: Ayan, maghanap kayo ng mga activities na gagawin, di ba? Mm-hmm. Depende kung anong trip mo sa buhay. Yun nga, sabi mo, bukod pa dun sa hiking, pwede kayong mag-paint together, pwede kayo yung mag-drawing, i-drawing nyo yung isa't isa, ganyan. Or, alam mo yun, magluto kayo ng dinner together, yung mga ganong bagay.
4: Make time to each other. Yes.
5: At saka ang importante dyan kasi is yung intention.
4: Yes!
5: Diba, yung initiative. Correct. Para gawin yung isang bagay. So, kung yung puso mo nandoon sa ginagawa nyo, okay na yan.
4: Totoo. Diba? At kung may mga hindi ka pa alam sa kanya, ngayon pa lang, tanungin mo na agad.
5: Alamin mo. Kasi correct. Tayo naman mga tao tayo. Malamang, tao tayo, hindi tayo hayop. Di ba? Nagsasalita tayo, di ba? Pero tayo, as individuals, lagi tayo nagbabago.
4: Correct.
5: So, meron at merong bagong karakteristik.
4: Yes.
5: Sa isa partner mo.
4: Tama
5: or dun sa kasama mo, minamahal mo.
4: Correct. Totoo yan ka-vibes. Hindi ka namin pinag-overthink ng sisi ko, ha? It's a reminder para ma-save yung relationship na meron ka ngayon. Mm-hmm. And of course, sa mga gusto pang humabol, aba pwede pa rin kayo magpadala ng inyong mga mensahe sa ating social media account.
5: 92.3 FM Radio Manila po yan. Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Sama mo na rin 923 FM Radio MNL sa ating X or dating Twitter.
4: Correct. Kaya naman mga ka-vibes, magbabalik pa rin ang programang
5: Too Hot to Handle.
4: Kasama pa rin ang sizzling duo. Ako po ang chinitang Chika Dora, Kim Churva.
5: And ako naman po ang inyong bestie na G sa Fun at kwentuhan na nag-iisang TJ ID.
4: Dito lang yan sa 92.3 FMR.
5: Favorite Music Radio,
4: Ka-Vibes, ang lupet. Ang oras.
5: Oras natin ngayon, 8:22.
1: Ang lupet!
7: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
8: ACS 92.3 FMR.
9: Favorite music radio.
8: Ka-vibes.
1: Ang lupet!
8: Too hot to handle.

0: 101.3 FMR Favorite Music Radio Ka Vibes
1: Ang lupet!
0: Too hot to handle.
1: Isang sizzling evening pa rin sa lahat ng mga ka-vibes natin all over the world, all over the Philippines. Ang susunod na awitin ay requested ni Josh Kyle. Kaya naman, good evening sa lahat ng mga ka-vibes.

0: 93.3 FMR Favorite Music Radio Ka-Vibes
1: Ang lupet!
2: Agbyag kayo amin nga ka-Vibes dito Baguio. Nalaming ba itatadita? Papudutan tayo iti aldawyo iti ragsak. Kulit, kilig, and good vibes. Kanayon na dumngay kan tumutok iti 102.3 Baguio.
3: Ito na ang Ultimate Pampa Good Vibes for All. Dahil tatlong malalaking awards ang inihadong sa atin ng 7 VP Choice Awards.
1: Woohoo!
3: DJ Jaiho para sa Campaign Champion Award. At muli, DJ Jaiho para sa back-to-back, back-to-back Male Radio DJ of the Year.
4: You're a winner!
3: At ang pinakamalupit sa lahat, 92.3 FM Radio Manila para sa FM Radio Station of the Year.
5: Panalo natin to mga ka-vibes. Kaya't maraming salamat sa patuloy na suporta at pakikinig.
6: Basta good vibes sa radyo, 92.3 FM Radio.
3: Ka-vibes!
1: Ang lupet!

0: po kayo sa mga chuper, sa inyong mga pasahero, sa mga team bahay, sa mga security guards natin, especially dito sa baba. Abay, good evening po sa inyong lahat.
1: Tama, kaway-kaway nga sa mga chuper natin na nasa biyahe ngayon. Sama na natin yung mga konduktor na talaga namang kanina pa nakatayo.
0: Correct, oo. Tapos talagang make sure dapat talaga lahat, okay, nakaupo ng maayos or kaya nakapasok sa sasakyan. At syempre, dapat walang ano, mag-1, 2, 3.
1: Oo, yan na sa mga pasahero natin dyan. Huwag kalimutan magbayad. Correct. Alam nyo naman ngayon, diba?
0: Napakahirap na. Nagtaasa na nga yung mga presyo, diba?
1: Kaya kapit ka lang dyan, ka-vibes. Lalo na kung punong-puno yung sinasakyan mo ngayon at nakatayo ka dyan.
0: Oo, yan ah. Kapit ka lang, baka kauwi ka rin.
1: Malay mo yun na sa likod mo, yan na pala yung dawan para sa'yo. Lingon ka nga.
0: Ay! Nagkatingin ah. Ikaw talaga ka-vibe. Sabi nga nila, hindi mo dapat hanapin ang pag-ibig. Pero, bigla na lang darating.
1: Tama. Uy, shoutout nga sa mga ka-vibes na natin na nasa biyahe ngayon, pa-uwi, no?
0: Correct.
1: Baka naman habang nagmamaneho ka dyan, tapos wala kang kasama, pagtingin mo sa side mirror, ay sa ano mo, sa rear view mirror mo, may kasama ka pala.
0: Nakakatakot siya.
1: Huwag kang tumingin.
0: Uy,
1: huwag kang tumingin ka, vibe.
0: Mahirap yan. Huwag kang lilingon. Nanakot pa nga. Pero anyway, sideways, maraming salamat sa lahat ng mga ka-vibe sa ating tumutok sa programang Too Hot to Handle. Nakasama niyo po ang sizzling duo. Ako po ang chinitang chika Dora Kim Churva.
1: And ako naman po ang inyong bestie, the G sa fun at kwentuhan ang nag-iisang DJ ID.
0: And of course, huwag kayong alis ka-vibes dahil kung nabitin ka naman at gusto mo ba nga painitin ang iyong gabi, susunod na ang programang
1: Main Event!
0: Kasama ang baby mo, Sarajo, DJ May!
1: And mga ka-vibes, abangan niyo po yan dahil 9 p.m. to 12 midnight yan, 3 hours na
0: correct
1: na usapan.
0: Uy, gusto ko yan. At saka marami ka rin matututunan. At kung ikaw ay relate na relate at hindi mo na talaga alam ang gagawin mo sa relasyon na meron ka or sa buhay mo, wala ka na talagang direksyon, baka it's a sign at marami ka naman matututunan. Of course, dito lang yan sa inyong malupit na pinakikinggang radio station. Ito ang
1: 92.3 FMR, favorite music radio, ka-vibes ang lupet.
0: Ang oras.
1: Oras natin, 8:47 na.
0: Uy, wag tutulala ah. Mahirap yan. O siya, ingat na.
2: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. AC-

0: Radio Kavibes ang lupet!
1: Sa buong Metro at Mega Manila, ito na ang malupit na pinakikinggan. 92.3 FM Radio Kavibes!

92.3 FMR Favorite Music Radio Kavibes, ang lupet. Oras natin ngayong Kavibes 9:15 at ito na ang programang Main Event. Kasama at makakapiling ninyo simula alas 9 hanggang alas 12 ng hating gabi ang nag-iisang baby ninyo pagdating sa radyo. Walang iba yan, DJ Main. Happy, happy Tuesday night sa lahat ng mga ka-vibes natin na nakabusangot ngayon. Eh bakit ba naman kasi kayo nakabusangot? Alam ko naman, traffic jam. Eh kahit naman saan ka magsuot, maiipit at maipit ka. Ayaw mo ba yon yung masikip? Wow! Diba? At least kahit papaano nakakapagpahinga ka. Diba? May mga ano eh, may mga negative na nangyayari sa buhay natin na minsan talaga nakakabwisit. Pero kung iisipin mo, may positive side din siya. Diba? Kahit traffic, at least, 'di ba, nakakapagpahinga ka, lalo nakakapag-chat ka, pero 'wag naman sobra-sobra. Update kay misis ng bahagya, pero 'wag magbabad sa cellphone dahil delikado 'yan sa daan, ha, ka-vibes, ha. At 'yung mga ka-vibes natin sa lahat ng ating mga ano, convenience stores na talagang kanina pa nakatayo. Kanina pa, pagod na pagod. Eh, 'wag ka mag-alala, konting oras na lang uuwi ka na. At sa pag-uwi mo, makikita mo na ang love of your life. Sana all may love of your life, no? O, ikaw ba, natagpuan mo na ba yung love of your life mo? Sure ka na ba? Siya yun. Ang tanong, ewan ko, oo. Siya ba sure sa'yo? Eh baka naman ikaw lang may alam na siya ang love of your life mo. Kaya dapat habang may oras pa, sinasabi mo na yan doon sa taong gusto mo. At malay mo, gusto ka rin pala, di ba? Hinihintay ka lang niya. Especially kung ikaw ay lalaki. Tandaan nyo, ha? Oo, hindi babae ang mag-i-initiate. Kayo dapat. Kaya nako, time is gold. Bilis-bilisan mo na, baka maunahan ka pa. Eto nga ka-vibes, sabay nating alamin sino ang nag-confess at ano kaya ang kanyang kinonfess. Mamaya na yan. At para sa ating question of the night, ang pakikipag-loving-loving ba ang sagot sa kahit anong away na mag-partner? Ano yun? Parang ang toxic ng ganyang habit, ha? Yung magbabati kayo, gagamitin nyo yung kama. Diba? Dapat pinag-uusapan. At speaking of pinag-uusapan, iyan ang pag-uusapan natin tonight. Kaya samahan niyo ako sa Main Confession na dito nyo lang mapapakinggan sa programang Main Event. Hatid sa inyo ng 92.3 FMR Favorite Music Radio, The Vibes. Ang lupet! Oras natin, Ka-Vibes, 9:18.

0: na ang Ultimate Pampa Good Vibes for All. Dahil tatlong malalaking awards ang inihadong sa atin ng 7 VP Choice Awards. Woohoo! DJ Jaiho para sa Campaign Champion Award. At muli, DJ Jaiho para sa back-to-back, back-to-back Male Radio DJ of the Year.
1: You're a winner!
0: At ang pinakamalupit sa lahat, 92.3 FM Radio Manila para sa FM Radio Station of the Year.
2: Panalo natin to mga kabibes. Kaya't maraming salamat sa patuloy na suporta at pakikinig.
0: Basta good vibes sa radyo, 92.3 FM Radio. Good vibes!
3: Ang lupet!

0: That's right.
1: 92.3 FM Radio. Ka vibes.
2: Ang lupet.
1: Pusong marupok. Gabing mapanukso. Oras na para pagbigyan ang nagpupumiglas mong feelings.
3: Fine.
1: Usap tayo.
4: Okay.
1: Kasama ang baby ng bayan sa main event. Main event.
5: Buntis ka na naman?
2: Ang lupet!

0: Nakatuto ka na ba?
1: Shh! I got you.
2: Main event.
3: Ang lupet!
4: Kabay!
0: Two 92.3 FMR favorite music radio vibes ang lupet. Oras natin 9:46. Kapiling niyo pa rin ang nag-iisang baby ninyo sa radyo, walang iba yan DJ Main na mapapakinggan mo at makakasama mo tonight hanggang 12 midnight. Kanina nga, 'di ba, nagkaroon tayo ng main question of the night. Ikaw ba ka vibes, papayag ka ba na 'yung pag-aaway ninyo katapat lang noon is labing-labing sa kama? Nako, parang ano naman, parang in-invalidate naman yung feelings mo pag gano'n, no? Dapat pinag-uusapan yung mga bawat problema, dapat hindi yan tinatakasan. Agree ka ba dyan ka, vibes? Eto nga, galing sa ating letter sender. Mamaya, sa ating magiging main confession, imbis na pag-usapan namin yung problema, dinaan na lang namin sa kama. Pero nang subukan kong ipaalam kung gaano ako sobrang dismayado sa ginawa niya, imbis na pag-usapan naming dalawa, inihigaan niya ako ng marahan sa kama at doon niya ako pinakalma. Sana all pinapakalma, no? Ikaw ba ka-vibes? Paano ka ba kumakalma? Totoo naman yun, nakakakalma naman talaga pag ano eh, pag mga good music ang iyong pinapakinggan. Kaya tamang-tama dahil dito ka nakinig. Dahil aalisin natin ang pagod mo, ikakalma natin yung mga dapat ikalma sa'yo. Kaya samahan ninyo ako mamaya, alamin ang kabuang confession ng ating letter sender. Susunod na yan dito sa main confession na dito mo lang mapapakinggan sa programang Main Event. Hatid sa inyo ng 92.3 FMR favorite music radio vibes, ang lupet. Oras natin 9:47.

0: 1, 2, 3 FM Radio ka vibes ang lupet
1: sa buong Metro at Mega Manila. Ito na ang malupit na pinakikinggan, 92.3 FM Radio ka vibes.
2: Pusong marupok, gabing mapanukso, oras na para pagbigyan ang nagpupumiglas mong feelings. Fine. Usap tayo.
3: Okay.
2: Kasama ang baby ng bayan sa main event. Main event.
4: Uy! Nakangiti siya! Ang lupet!

0: Meglio per...
1: Kavai! Ganun talaga pag nagmamahal, ibibigay mo lahat-lahat hanggang maubos ka. Tapos bandang huli, iiyak ka naman. Kaya importante na wag 100%, di ba? At least, kung hindi man saang tinadhana sa'yo, eh makaka-move on ka pa rin at may natira kang pagmamahal para sa sarili mo at buong-buo ka pa rin. Ang tanong, ganun din kaya ang ating letter sender tonight? Buo pa rin kaya ang kanyang sarili? Buo pa rin kaya ang nararamdaman niya dito sa kanyang iniirog? Wow, iniirog! Di ba ang lalim? Ganun din kaya kalalim ang pagmamahal nila sa isa't isa? Kaya naman sa mga ka-vibes natin dyan, ito na ang oras na pinakahinihintay ninyo. Sino ang na-confess? At ano kaya ang kanyang kinonfess? Kaya naman oras na para ilahat ang lihim na dapat mabunyag. Kaya tara na sa main confessions.
2: May mga lihim ka bang gustong sabihin? O mga sikretong gusto mong aminin? Halika't ating pag-usapan.

0: Dear Teacher Maine, ako nga pala si Nika. Isa po akong bank employee dito sa may Quezon City. 29 years old at may jowa. Matagal ko nang pinapakinggan ang programa mo. At sa tuwing may mga confession kang binabasa, palagi kong nasasabi sa sarili ko na buti na lang hindi ako nasa ganong sitwasyon. Pero hindi ko inaasahan na darating din pala ako sa punto na ako naman yung nalilito sa sarili kong relasyon. Tawagin na lang natin siyang Leo, 31 years old. Mahigit 4 na taon na kaming magkarelasyon. Nung una, sobrang ayos naman namin. Siya yung tipo ng lalaki na sweet, maalaga. At kapag magkasama kaming dalawa, parang walang problemang hindi kayang ayusin. Pero habang tumatagal, DJ Maine, napapansin ko na kapag may problema kaming dalawa, parang hindi na namin kayang pag-usapan ng maayos. Kapag nagtatampo ako, iiwasan niya ako. Kapag may gusto akong linawin, bigla niyang babaguhin ang usapan. At kapag pareho na kaming emosyonal, mas lalo lamang lumalala. Akala ko normal lang. Dahil siguro ganun talaga kapag matagal nang magkasama. Yung tipong minsan, hindi mo talaga mahal yung partner mo kapag magkaaway kayo. Pero habang tumatagal, napapansin ko na imbes na ayusin namin yung tunay na problema, parang dinadaan na lang namin sa lambing, sa yakap, at minsan, sa mga yapos na nauuwi sa matinding pagpapainit. Kahit sobrang galit ako sa kanya, bigla na lang akong hahalikan. At ako naman, parang biglang nanghihina. Kaya imbes na maipailiwanag ko yung sama ng loob ko, nauudot lang at hindi na namin nababalikan pa. DJ Maine, may mga gabi na umiiyak ako mag-isa dahil pakiramdam ko, hindi talaga nasusolve yung issue namin. Gusto ko siyang awayin. Gusto kong iparealize sa kanya yung mga mali niya. Pero nung subukan kong ipaalam kung gaano ko sobrang dismayado sa ginawa niya, imbes na pag-usapan naming dalawa, inihiga niya ako ng marahan sa kama. At doon niya ako kinalma.
1: Ang lupet!
0: Nakakainis yung mga ganyang lalaki, no? Hindi dinadaan tayo sa pagiging ganyan, no? Pero syempre, kapag nag-init ka naman na talaga at yung kuryente umakyat na sa'yo, nakakalimutan mo na ang sarili mo. Pero kasi huwag naman kayo masanay ng ganyan, mga kalalakihan, na ini-invalidate nyo yung feelings ng babae. Diba nangyayari? Paulit-ulit lang, mag-aayos, maglalambing. Yun na naman yung problema. Kaya pansinin nyo sa isang relasyon, same pa rin yung nagiging issue kasi hindi naman talaga siya nariresolba. Kumbaga, tinatakasan lang natin siya. Diba? Yan ang hirap sa mga ganyang karelasyon na lalaki. Ewan ko ba sa inyo? Ang tanong, nagbago kaya itong si Leo? Natuto na kaya siya na dapat vina-validate yung feelings ng kanyang partner nitong si Nika? At bilang Nika naman, paano niya kaya ipapaliwanag ito? Paano niya kaya ihahandle yung sitwasyon na ganito? Kaya naman sa mga ka-vibes natin, Unang yugto pa lang ng confession ni Nika yan. Alamin natin ang mga susunod na mangyayari sa confession ni Nika at ng kanyang boyfriend na si Leo. Kaya itutok mo lang yan dito sa programang Main Event, hatid sa inyo ng 92.3 FMR, favorite music radio, Kavibes, ang lupet. Oras natin, 10:25. Nakatuto ka na ba?
1: Shh, I got you. Main Event.
2: Gusot na naman ang mukha. Ang lupet!

0: na ang Ultimate Pampa Good Vibes for All. Dahil tatlong malalaking awards ang inihedog sa atin ng 7 VP Choice Awards. Woohoo! DJ Jaiho para sa Campaign Champion Award. At muli, DJ Jaiho para sa back-to-back, back-to-back Male Radio DJ of the Year.
1: You're a winner!
0: At ang pinakamalupit sa lahat, 92.3 FM Radio Manila para sa FM Radio Station of the Year.
2: Panalo natin to mga kabibes, kaya't maraming salamat sa patuloy na suporta at pakikinig.
0: Basta Good Vibes sa radyo, 92.3 FM Radio. Good Vibes!
3: Ang lupet!

92.3 FMR Favorite Music Radio Kvibes. Ang lupet. Oras natin ngayon, Kvibes, 10:44 in the evening. Kasama nyo pa rin na nag-iisang baby ninyo pagdating sa radyo. Walang iba yan, si DJ Main. Uy, na-miss ko kayo, Kvibes, ha? And gusto ko lang batiin na maayong gabi ang mga Kvibes natin sa, ano, sa Boracay, dyan sa may Aklan. Ako, maraming salamat po sa inyong warmth welcome. Oo, sa amin ni DJ Jai Ho. Nandyan kami nung ano eh, weekends up to kahapon. Maraming salamat, Gid, sa inyong lahat, mga palangga ko nimo.

0: natin ang kanyang confession. Tingnan natin ano ang mga susunod na mangyayari kay Nika at kay Leo.
1: May mga lihim ka bang gustong sabihin? O mga sikretong gusto mong aminin? Halika't ating pag-usapan.

DJ Main, noong mga oras na iyon, pilit kong pinipigilan ang aking sarili. Dahil gusto ko talagang pag-usapan namin yung totoong problema. Gusto ko sanang ilabas lahat ng sama ng loob ko. Pero habang nakatingin si Leo sa akin, bigla niya akong hinaplos. At doon naman ako nang hina. Yung galit ko, unti-unting nawala. At imbes na sigaw at away, bigla na lang kaming naging tahimik na dalawa. Alam ko namang mali, pero sa tuwing nagiging malapit kami sa isa't isa, parang doon ko nararamdaman na ayos lang talaga. Imbes na masagot yung mga tanong ko, nauwi na naman sa paglalambing, sa mga halik, sa bawat pasok at labas niya. Hindi ko alam kung galit pa ba ang ilalabas ko o init na ng pagkasabi ko. Kaya tulad ng mga nakaraan, hinahayaan ko na naman ang sarili ko. Pagkatapos ng lahat, habang nakakatulog siya sa tabi ko, doon ko na naman nararamdaman yung bigat. Yung pakiramdam na parang may mali. Imbes na maayos namin yung tunay na problema, parang nababaon lang siya sa limot kapag may nangyayari sa aming dalawa. Habang tumatagal, parang yun na lang yung nagiging takas namin sa mga problema namin. DJ Main, hindi ko na alam kung mahal pa ba talaga namin ang isa't isa o nananatili na lang ako sa kanya dahil hindi ko rin maiwasang masarapan sa ginagawa niya. At doon ako natatakot dahil pakiramdam ko parang hindi na healthy yung relationship namin. Mahal ko si Leo. Pero pagod na ako sa pakiramdam na parang paulit-ulit lang kami. Kaya ngayon, gusto ko lang sana pong itanong. Normal lang ba na imbis pag-usapan ng mga problema, na uwi na lang palagi sa paglalabing-labing? Paano yung pakiramdam ko? Unti-unti nang natatakpan ng init. Yung mga bagay na dapat talaga naming harapin bilang mag-partner. Hindi ko na po papahabain pa. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento. Maraming salamat po sa pakikinig. From Nika of Quezon City.

0: Radio ka vibes ang lupet.
1: Sa buong Metro at Mega Manila, ito na ang malupit na pinakikinggan. 92.3 FM Radio.
0: Ka vibes.

0: basta para pagbigyan ang nagpupumiglas mong feelings. Fine. Usap tayo.
1: Okay.
0: Kasama ang baby ng bayan sa main event.

If you saw me crying, would you save my soul tonight?

0: Vibes. Ikaw ba ka Vibes? Sino ba ang need mo pag ganitong oras na? Sino ang naiisip mo? Don't tell me, siya pa rin ha? Oo, baka naman isa ka din katulad ng mga ibang ka-vibes nating mga martir pagdating sa pag-ibig. Alam nyo, pag ano na, toxic na, exit na. Dapat hindi yan pinanghihinayangan. Mas nakakapanghinayang yung magstay ka sa relationship na sinasayang mo na lang ang buwan yung taon. Pero alam mong wala nang pupuntahan pa, di ba? Okay lang yan, yung pain sandalian lang yan. Kaya sabit-bitin mo yan ang mas matagal. Kaya magising-gising ka na sa katotohanan habang maaga pa. Love yourself. Ganon ka vibes. Ganon din kaya itong gagawin ni Nika pagkatapos nating ibigay sa kanyang ating payo o ang ating main advice. Pero syempre, hindi pa natin bibitawan yan dahil mamaya pa natin ibibigayan sa ating letter sender. At tayo nagkaroon nga ng ating whole question sa ating ex o dating Twitter na 92.3 FM Radio MNL. Ang pakikipag-loving-loving ba talaga ang sagot sa kahit anong away ng magpartner? Ang sigaw ng mga ka-vibes natin dyan, may tatlong option dyan eh. Ang sigaw nila 100% no, toxic habit yan. Totoo naman, di ba? Dito, 0% sa yes. Loving-loving is the key. Uy, totoo ba? Hindi ah. Diba sabi ko nga, pag ganyan yung ginagawa ninyo, nakasanayan ninyo, naging routine nyo na siya, parang, alam nyo yun, tinatakasan nyo lang yung problema, hindi nyo hinaharap, kaya paulit-ulit, diba? Parang minsan sa relasyon, ikaw napapaisip ka na lang na, bakit ganun? Lagi kaming nag-aaway at iisang sitwasyon lang lagi ang aming pinag-aawayan kasi hindi nyo sinusolusyonan. Nakaka-drain yan ha, para sa isang tao na nasa relasyon. Eto naman, 0% din sa maybe kung doon titibay, baka iba ang tumibay sa kanya. Isa lang naman ang tumitibay, di ba? Sa lalaki lang yon. Ay, sana all talaga. Para sa mga matitibay ang relasyon, edi kayo na, sige na. I-cherish nyo lang yan. Di ba? At para naman sa mga naka-move on na, very good. Di ba? At least ngayon, pinagtatawanan mo na lang. Nasasabi mo na lang na, talaga ba? Na-inlove ako doon? Eh, ang dugyot-dugyot nun. Wow! Di ba? Pagkatapos mong minahal, tapos lalaitin mo ng gano'n. O, di ba? Naiisip mo siya sa ganyang mga paraan kasi nga, totally healed ka na, 'di ba? Eh ang tanong, mahi-heal din kaya itong si Nika? Kaya samahan ninyo kung bigyan ng payo ang ating letter sender. Kaya walang bibitaw, hawakan mo lang ang beat ng 92.3 FMR favorite music radio. Ka-vibes, ang lupet. Oras natin 11:19. Nakatuto ka na ba?
1: Shh, I got you. Event.
2: Next, pawis na pawis ah. Ang lupet.

0: na ang Ultimate Pampa Good Vibes for All. Dahil tatlong malalaking awards ang inihatag sa ating ng 7 VP Choice Awards. Woohoo! DJ Jaiho para sa Campaign Champion Award. At muli, DJ Jaiho para sa back-to-back, back-to-back Male Radio DJ of the Year.
1: You're a winner!
0: At ang pinakamalupit sa lahat, 92.3 FM Radio Manila para sa FM Radio Station of the Year.
2: Panalo natin to mga ka-vibes. Kaya't maraming salamat sa patuloy na suporta at pakikinig.
0: Basta Good Vibes sa radyo, 92.3 FM Radio. Good Vibes!
3: Ang lupet!

0: Yes, that's right.
1: 92.3 FM Radio. The vibes.
2: Ang lupet.
1: Pusong marupok. Gabing mapanukso. Oras na para pagbigyan ang nagpupumiglas mong feelings.
3: Fine.
1: Usap tayo.
4: Okay.
1: Kasama ang baby ng bayan sa main event. Main event.
5: May mga lihim ka bang gustong sabihin? O mga sikretong gusto mong aminin? Halika't ating pag-usapan.

Oras natin sa FMR, it's 11:33. At ikaw ay nakatunin pa rin sa programang Main Event. Natunghaya natin ang confession ni Nika kanina from Quezon City, ang kanyang problema ka-vibes. Lagi na lang nauuwi sa pagtatalik-talik ang kanilang mga napagdadaanan o pinagdadaanang problema kesa harapin ito. Kaya ngayon ang tanong niya, normal lang ba na imbis pag-usapan ng mga problema, nauuwi na lang lagi sa pagtatalik? At paano naman yung pakiramdam ko? Alam mo, Nika, hindi ka nag-iisa sa ganyang sitwasyon. Nako, maraming relasyon ang ganitong nangyayari. Yung tipong ang laki na ng nararamdaman mong bigat. Di ba? May hindi na kayo pagkakaintindihan. Imbes na maayos sa mahabang usapan na dadaan na lang sa lambing, sa halik at dito sa pagtatalik. Kasi minsan may mga taong ayaw nila ng komosyon. Pero para sa ibang tao naman o sa relasyon nila, hindi naman yung komosyon, kundi yun isang pag-uusap na dapat na nire-resolve para hindi na nauulit-ulit pa. And walang masama sa paglalambing. Normal yan sa mag-partner. Kasi pag mahal mo yung tao, hahanapin mo talaga yung comfort niya. At minsan yung yakap niya, parang pahinga mo. Yung halik niya, parang panandali ang kapayapaan. Pero alam mo kung saan nagiging delikado na? Kapag yung lambing, nagiging takas na sa mga problemang dapat harapin. Ibig sabihin yan, wala namang masama kung maglabing-labing kayo eh, di ba? Pero sana, napag-uusapan nyo pa rin kung ano talaga yung pinakapunot dulo ng problema, ano ba ang pwedeng isolusyonan dito, ano bang pwedeng adjustment na gagawin. Hindi after ng pagtatalik, wala na, dead man na, okay na. Diba, sana may mga magkarelasyon kasi na nag-uusap muna yan eh. Tapos after mag-usap, yun na, doon na nangyayari. Yung mga maiinit na laban, diba mas masarap yun? Diba? Pero syempre magkakaiba nga tayo. At sana bilang lalaki naman, bilang si Leo, eh sana binavalidate niya rin yung nararamdaman mo, yung feelings mo. Kasi Nika, hindi lahat ng tahimik ay okay na. Minsan tahimik lang tayo dahil pagod na tayong makipag-usap. At hindi lahat ng pagiging malapit ay siguradong healed na ang relasyon. Minsan natatakpan na lang ng pansamantala yung sakit. Pero aminin nyo, nandyan pa rin. Diba? Kaya nga, paulit-ulit lang yung nangyayari, nag-aaway kayo. Same pa rin yung pinag-aawayan ninyong sitwasyon o kung ano man yan. Ang hirap kasi sa ganitong setup, diba? Habang tumatagal, nasasanay kayo na yung solusyon sa away ay pagtatalik. Pero yung root ng problema, hindi talaga nawawala. Parang basurang itinago mo lang sa ilalim ng kama. Hindi mo man kita araw-araw, pero andyan pa rin yung kalat. Then pag hinayaan mo ng hinayaan, wala na, iipisin na. Diba? At alam mo, Nika, may mga relasyon talaga na sobrang lakas ng physical connection, pero mahina sa emotional communication. Magaling maglambing, 'di ba? Magaling magsalita ng mga mabulaklakin, pero hindi marunong makinig. Magaling magpakalma, pero hindi kayang harapin yung masakit na usapan. At minsan, hindi natin napapansin na imbes na nag-heal tayo, eh paulit-ulit pala tayong nagiging distracted. Kasi mas madaling gawin yung paglalambing kapag mahal mo yung tao. Pero mas mahirap yung kaya nyong umupo, di ba, mag one-on-one kayo, heart-to-heart kayo, pag-usapan nyo yung mga dapat pag-usapan nang wala kayong tinatakasan. Walang pang-iiba o walang iniibang topic, di ba? Walang panunuyo para lang matapos yung issue. Kasi ito ang totoo, Nika, ang healthy na relationship, hindi lang nasusukat yan sa lambing, sa init ng inyong pagsasama. Nasusukat yan kung paano ninyo hinaharap yung mga bagay na masakit pag-usapan. Kaya valid yung nararamdaman mo ngayon dahil
kahit masaya kayo sa isang bahagi ng relationship ninyo, eh may parting pagod na sayo. At yung pagod na yan, hindi mabubura ng isang yakap lang. And may mga taong sobrang mahal natin. And I think ganun ka kay Leonica. Pero hindi na natin talaga nare-resolbahan yung mga problema kasama sila. Dahil pareho nang umiikot dun sa cycle. Diba? Naging routine na siya. Mag-aaway, maglalambing, diba? Magtatalik, magiging okay. Tapos, ano? Babalik ulit sa dati. At hanggang hindi nyo binabago yung paraan ninyo ng pag-handle ng conflict sa relationship ninyo, uulit at uulit lang talaga yan hanggang maubos ka na lang talaga. Siguro, ang kailangan nyo ngayon, hindi muna yung ano yung maraming lambing, hindi muna yung mga maiinit na gabi, kundi mas maraming tapang na maging totoo sa isa't isa. Pero, andun pa din yung respeto. Yung tapang na sabihin na, mahal kita, oo Leo, pero ayoko nang takasan yung mga bagay na sumasakit sa atin eh. Kasi paulit-ulit lang yung sugat, hindi naman siya nagagamot. Kasi dapat hindi kayo magkaaway sa isa't isa. Diba? Ang kaaway nyo dito, yung problema. Diba? Kaya dapat hinaharap ninyo yan. Kayo versus yung problema, hindi si Leo versus sayo. At alam mo, sobrang importante ng physical intimacy sa relationship. Oo, 100%. Pero hindi siya dapat ginagamit para takpan yung luha natin, yung sama ng loob natin o yung mga tanong na hindi natin nasasagot, na yung partner lang natin yung kayang sumagot dahil sila ang nakasakit sa atin. Dahil darating talaga yung araw na kahit pa gaano kasarap yung pakiramdam kapag magkasama kayo, mapapagod ka pa rin kapag emotionally hindi ka pinapakinggan at hindi ka naririnig. At sa mga ka-vibes nating nakikinig ngayong oras na ito, tandaan nyo ha, hindi dahil napapakalma ka ng tao, ibig sabihin nun na ayos na yung problema ninyong dalawa. At hindi dahil mahal na mahal ninyo ang isa't isa, hindi na kailangan mag-usap ng totoo. Kasi ang relasyon, hindi lang dapat marunong yan magmahal. Dapat marunong makinig, umintindi, at humarap sa mga bagay na mahirap pag-usapan. Yun nga yung pinaka-the best dun eh, kapag kaya nyong pag-usapan yung mga bagay na awkward, pero nandun pa rin yung inyong respeto sa isa't isa. Hindi man kayo same ng perspective, may mga disagreement pa rin kayo, pero at the end of the day, nagbi-meet kayo halfway, na-adjust nyo, nabibigyan nyo ng solusyon yung bawat problema ninyo. Ang sarap sa ganong relasyon, diba? Doon mo masasabi na matured enough kayong dalawa at kaya ninyong ibigay yung pagmamahal ng bawat isa kasi nandun yung respeto. And Nika, tanungin mo rin yung sarili mo. Mahal mo pa ba siya? O siguro mas magandang tanungin mo muna yung sarili mo kung masaya ba ako? O nasanay na lang ako? Kalmado ba talaga ako o panandalian lang akong nakakalimot? Kasi magkaiba yun. At sana sa susunod ninyong pag-uusap ni Leo, hindi muna yakap ang unahin. Hindi muna labing-labing o init, diba? Kundi yung mga salitang matagal na ninyong hindi masabi sa isa't isa dahil sa takot. A healthy relationship is not just about passion. It's also about communication, accountability, and emotional safety. Ang lupet! Kavibes! At bilang babae naman, Kavibes, kapag ikaw ay nagtanong sa iyong partner, ano bang problema mo sa akin at di mo gusto? Tapos nagsabi sa iyo, huwag niyo naman anuhin, awayin. Di ba? Nagtanong kay, dapat respetuhin mo kung ano yung sasabihin niya sa iyo. Inalam mo eh. Di ba? Kadalasan ganyan sa babae. Minsan tayo gumagawa ng pag-aawayan eh. Di ba? Tatanong mo, pangit ba ako? Pangit ba yung suot ko? Tapos pag ni-real talk ng partner na, oo, love, pangit ng suot mo. Aso, sa iba, nagagandahan ka.
tanong ka pa. Di ba dapat hindi ganon? Kung ano man yung sasagot niya, nagpakatotoo lang siya at yun yung gusto mong marinig eh. Di ba kaya mo siya tinanong, gusto mong marinig yung totoo. So, respect, i-respect mo yon. Likewise, ganon din, vice versa. Di ba, nagkakaroon kasi ng ano eh, ng barriers pag ganyan. Kasi nga, natatakot tayo magpakatotoo na feeling natin, naku, pag-aawayan lang namin pag sinabi ko yung totoo, pag sinagot ko yung gusto niyang, pag sinagot ko yung tanong niya, di ba, hindi naman niya papakinggan eh. Kaya dapat marunong din tayong makinig, marunong tayong respeto, at marunong tayong umintindi, and the same time, mag-adjust. Ganun yon ka-vibes, di ba? Ito nga sabi nga ni William Ortel, tama naman, problema talaga ang dapat solusyonan. Hindi yung kayo mag-aaway dahil wala rin naman mapapala yung lagi na lang kayo nag-aaway. Oo, nakaka-drain yan, ay, lagi kayo nag-aaway. Kaya ka nga nakipag-relasyon para masaya ang buhay, di ba? Para may inspirasyon ka. Eh, bakit naman? I-stressin mo pa yung sarili mo, di ba? Kung pwede naman pag-usapan yung mga bagay na dapat pinag-uusapan kahit napakahirap pag-usapan. And Tonika, sana magkaroon ka na ng lakas ng loob. Diretsuhin mo na itong si Leo. And sa bawat sagot ni Leo, doon mo malalaman kung anong klase siyang lalaki. Eh kung feeling mo hindi niya kayang harapin at ganun pa rin siya, dinadaan niya pa rin sa sex, oo, aba, red flag na yan, Nika. Dahil ang totoong taong mahal ka, nire-respeto ka, marunong i-valid yung feelings mo. At hindi niya hahayaang pumatak ang mga luha mo sa iyong mga mata. Diba? Ganun yon. Ibang luha ang ipapalabas niya sa'yo. Kaya, Nika, ayan, sana nakadagdag ako. Wow, dagdag. Hindi, naka-enlighten ako sa iyong nararamdaman. Nakapagbigay ako ng lakas ng loob para harapin ninyo ni Leo yung mga dapat ninyong harapin. Maraming salamat, Nick.

At ganun din sa mga nagagwapuhang makikisig na security guards dito sa may The Ignacio Place. Sa lahat ng ka-vice nating naka-tune in din sa 102.3 Bacolod, 97.5 Jensen at 102.3 Baguio. At yung mga nakikinig gamit ang mga mobile phones nila, maraming salamat sa pagsama sa akin simula alas 9 ng gabi up to now. And gusto ko rin pasalamatan, oo, ang UDC, Herticulture by Carl Dana, Imprint Customs, FKM Motorcycle, Shipa Tire, Speed Metal Oil, Spink Philippines at Zebra Helmets Philippines. And maraming salamat din sa pinagstayan namin ni DJ Jaiho kasama yung mga friends namin dito sa Boracay. Ayan, sa Henan Park Resort, sa warm welcome. Napakaganda ng place nila. Talagang very luxury ang iyong mararamdaman. Pero, oo, very affordable. Maraming salamat po sa mga staff ninyo sa Henan Park Resort at ganun din sa Orient Festival Buffet. Akalain mo yun, for only 399 pesos. Busog na busog ka na, diba? Diyan lang yan sa Boracay. At hindi rin magpapahuli ang Balay Seafoods na fresh ang mga seafoods na nilalatag. Mas fresh pa sa ex mo. Kaya talagang ang sarap. At ang nag-iisang restaurant na nagsuserve ng lechon. Doon lang ako nakakita ng lechon empanada, lechon burrito. Oo, sa Tostachon, dyan sa may Boracay, ang sarap ng lechon nila. Kasi sarap talaga naman. Maraming salamat po sa inyo. At ganoon din sa mga ka-vibes natin. Nagising pa rin sa oras na ito. Bukas tayo'y magkakarinigan muli. Samahan ninyo ko Lunes hanggang Biyernes. Alas 9 hanggang alas 12 ng hating gabi para sa programang Mini Event na dito mo lang mapapakinggan sa 92.3 FM Radio Manila. Ka-vibes ang lupet! Kasama ang nag-iisang baby ninyo, Serrazzo, walang iba yan, ang DJ Main, na nagsasabi na worth it na ang pagpupuyat mo. Dahil meron ang magsasabi sa'yo ng, good night, baby! I love you!

Minsan no, hindi naman talaga tayo bumibitaw dahil wala ng pagmamahal. Napapagod lang tayo sa paulit-ulit na sakit na hindi naman naayos. Ang hirap kapag mahal mo pa, pero pakiramdam mo, kayo na mismo yung unti-unting nawawala sa isa't isa.

0: Ipatan FM Radio lang.
1: Kahit saan ka magpunta, sa hanggang ka manapa, FM Radio ang bet kasi out the bet. Mama mo, papa mo, ati kuya at bunso, FM Radio ang bet kasi out the bet.
0: Opisina, sa biyahe, wala silang masabi.

0: Yoga Vibes ang lupet!
1: Sa buong Metro at Mega Manila, ito na ang malupit na pinakikinggan. 92.3 FM Radio.
2: The Vibes!

0: Like a Shirley.
1: Pag-iising DJ Mamma Mia at Joko Loco.
2: Go, go, go, go, tari, go, go, go,
3: go, go,
2: go, go,
1: good vibes, good morning!
2: Ang lupet!
3: Good vibes! FMR favorite music radio Kavibes. At syempre ito na ang inyong favorite pamagising sa morning, ang programang Good Vibes Good Morning. Kasama mo na ang iyong favorite din na pamagising sa umaga, ang kulit tante mo, ang mama mo kumakaripas ng tawa pero ang araw ma-arriba, si mama Mia. At maya-maya lang din, makakasama natin ang DJ na pwede mo nga kulitian, pwede mo nga kurutian, wag na wag mo lang haharutian. DJ Joko Loco is his name. Kavibes, ngayon ay Miyerkules, May 27, 2026. Nasa kalagitnaan na tayo ng linggo na ito pero ilang araw na lang magtatapos na ang buwan ng Mayo. Ano, kamusta ka na? Buhay ka pa ba? Humihinga ka pa ba? Uy, huwag mo kalilimutang huminga, ha? Mahirap yan. Baka bukas eh. Baka di ka na makapagtrabaho niyan. Oo, hinga-hinga din, ha? Huwag masyadong mataas lagi ang iyong emosyon. Para naman, di ba, relax ka lang. Para marami ka pang magawa sa buhay mo. Lalo na ngayon, nasa kalagitnaan na tayo ng linggo. Hindi tayo pwede tumigil na magtrabaho na muna. Di ba, tapusin mo na yan, ka-vibes. Ay, naku, holiday pala ngayon. Hindi magtatrabaho ang mga utaw. What? Sana all! Diba? Naalala ko nga, holiday nga pala ngayon, ano, bilang paggunita at pakikiisa natin, ano, sa ating mga ka-vibes na Muslim para sa kanilang Eidul Adha, Office of Sacrifice. Ayan na, para sa mga ka-vibes natin na naka-holiday din ngayon, abay, chill lang kayo. Gawin nyo na ng background itong ating programa habang kayo ay pakapikapi na lang dyan at pasubo-subo ng pandesal. O, diba? Ay, nako, ha? O, ito para mas sumarap yung umaga mo. Abay, get one for Chito Pad Paper at sagutin na natin ang ating katanungan para sa ating
4: 92.3 FM Radio Manila. Question of the day.
3: Question of the day. Eto na nga, anong pelikula ang pinakatumatak sa'yo, ka-vibes? Pero sige, dahil ako pa lang naman nandito, aba, ang dami ko na rin pelikula talaga na napanood at kadalasan doon ano, ay napakarami. Pero siguro yung mga nakakaraan na napapanood ko, gusto ko doon yung pelikula ni Samuel Jackson na A Time to Kill. Yun ay isa sa mga pelikula talaga na tumatak sa akin na dahil tinatalakay ano, yun doon sa pelikula na iyon, yung division na meron o faction na pagdating sa mga lahi, di ba? Black American, white Americans, di ba? Kumbaga parang hindi naman talaga dapat maging problema yan. Pero dahil nga may ganung kaisipan, nagiging problema siya sa ibang tao. At maganda na pag-usapan na doon, ano? At maganda rin yung naging plot nung pelikula na iyon. Kaya naman, para sa akin, kung may iniisip kang panoorin, panoorin mo na yun, ka-vibes. Oo, napakaganda, makabuluhan ang usapan doon, ano? Lalo na ngayon, napapanahon pa rin yan. Usapan ng race, usapan ng lahi, di ba? Dapat magkaisa pa rin tayo kasi wala namang lahi-laya, pare-pares naman tayong tao, pare-pares tayong nagwiwiwi, pare-pares tayong nag-aalmusan, pare-pares tayong tinatawag ng kalikasan. Di ba? Tayo'y magkaisa. Wow, tayo'y magkaisa. Di ba? Ay nako, para mas masarap ang umaga mo, sumagot ka na rin sa ating katanungan na yan dahil posted po yan sa ating Facebook page, 92.3 FM Radio Manila. At mamaya, pwede po nating mabasa yan. Syempre sa pagbabalik ng inyong favorite pamagising sa morning, ang programang Good Vibes! Good morning! Makakasama niyo pa rin ang iyong kulit tandem sa umaga. Ang mama mo kumakaripas ng tawa pero ang araw ma-arriba si mama Mia. At mamaya din si DJ Joko Loco. Dito pa rin yan sa Bet na Bet. Kasi ang lupet, 92.3 FMR, favorite music radio, ka-vibes. Ang oras, 4:21 na ng umaga. Perfect para Kropek. Really?
1: Good! Good vibes, good morning!
2: Ang lupet!

0: 92.3 FM Radio.
1: Ka-vibes
2: ang lupet.
0: Ito na ang Ultimate Pampa Good Vibes for All. Dahil tatlong malalaking awards ang inihedog sa atin ng 7 VP Choice Awards.
2: Woohoo!
0: DJ Jaiho para sa Campaign Champion Award. At muli, DJ Jaiho para sa back-to-back, back-to-back Male Radio DJ of the Year.
3: You're a winner!
0: At ang pinakamalupit sa lahat, 92.3 FM Radio Manila para sa FM Radio Station of the Year.
4: Panalo natin to mga ka-vibes. Kaya't maraming salamat sa patuloy na suporta at pakikinig.
0: Basta good vibes sa radyo, 92.3 FM Radio. Ka-vibes!
2: Ang lupet!

0: dyan.
1: Grabe naman. Ba't mo ka inaantok pa? Di okay ba ka lang. Natulog?
0: Uy, okay lang yan. Okay, magpuyat. Eh kasi naman, wala namang pasok kasi ngayon.
1: Yeah,
0: diba?
1: Actually. Oh. Oh.
0: Pero ito na nga, ano nga yun? Yung sino-congratulate natin?
1: Ah, hindi. Congrats kasi nga, walang pasok siya. Makakapag-enjoy siya ng tulog. Tapos makakasama niya yung mga, ano niya, jowa niya.
0: Mga jowa? Ay, ano naman?
1: Hindi ba? Jowa lang pala, mali naman pala.
0: Kaya pala walang jowa yung iba, ang dami mong jowa.
1: Oo, kaya ang dami kilala kong single kasi pinagsama-sama mo. Pero wala naman daw yun, dati pa yun. Nagbago na daw siya.
0: Talaga, nagbago na siya ng mga jowa.
1: Tama, ganun, iba tama, na yung kasama tama. Niya. Second batch.
0: Second batch? Talaga kayo mga ka-vibes, ha? O ano yan?
1: Kala ko kami. Hindi, ano lang din, nakakatawa lang kasi diba, nanalo yung ano, nanalo yung Black Eyed Peas sa ano.
0: Really?
1: Really? Sa ano, sa American Music Award. O, diba? Parang nanalo yung song nila na ano, yung ang tawag doon, yung
0: ano yan?
1: Kinakanta.
0: Sige.
1: Bata ka pa
0: Where
1: lang
0: is
1: nun
0: the
1: eh.
0: Love?
1: 2010, hindi.
0: Apple
1: yung
0: song.
1: Ano, hindi, Rock That Body.
0: Ah, yung, Rock That Body.
1: Oh.
0: I wanna rock that man. I wanna rock that man. Ganon.
1: So, ganon yung panalo nila. Kaya parang, alam mo yun, nag-Tagalog talaga si Will.i.am. Ay, si Will.i.am. Si Apple D. Apple. Kalimutan, akala ko Pinoy siya, Will.i.am.
0: Itagalog si Will.i.am.
1: Tapos, nagbisaya si Upergy.

0: Nakaproud talaga kasi syempre merong nagre-represent sa atin, di ba? Sa global stage. Na sino ba mag-aakala na dito sa atin na bilang third world country tayo, di ba? Kadalasan naman yung iba sa atin na hirap makatungtong ng ibang bansa. Pero di ba meron doon na sa Amerika na nagre-represent ng ating talento bilang mga Pinoy. Sino mag-aakala, di ba? Kung Pinoy ka, sigaw na!
1: Sige, kung Diyos mo sa kasigaw na!
0: Sige!
1: Wala palang ganun. E then kung may tournament, like tournament. kung may tournament lang yung mga chismosa, siguro tayo yung magda number
0: one. Tayo talaga yung magda number one. Feeling ko din. Basta mga Asia. Sabi ko pa naman kanina dun sa first talk ko, yung tungkol sa race pa naman yung ano ko, yung topic ko kanina.
1: Hindi ka pa naman ganun, no?
0: Oo, hindi pa naman. Hindi, sabi ko nga, dapat ka magkaisa. Kahit sinong lahi yan, kahit ano ka pa.
1: Iba pala yun. Magkaiba yun.
0: Eto kasi, di ba, hindi naman nagmamatter yan kung ano ka talaga dahil pare-pares naman tayo at the end of the day. Pare-pares tayong kumakain ng almusal. Pare-pares tayong tinatawag ng kalikasan.
1: Tama. Isa lang hangin ang ating alam mo yung hininga. Tapos isa lang na mundo ang ating ginagalawa. Naks naman
0: tama
1: talaga.
0: Tama yan.
1: Narinig ko lang yan sa kanta.
0: Oo, walang lahi o walang kultura ang mas nakaaangat sa isa pa. Diba? Yan, lahat po yan ay pantay-pantay. Kaya kung ikaw ay Pinoy, sigaw na, sige.
1: Tama. Kaya alam mo na, kung inaanto ka pa, sumigaw ka na, sige.
0: Sige. Dahil kami pa rin naman ang inyong makakasama kahit wala kang pasok. Abay, samahan mo lang kami. Gawin mo kaming background, di ba? Para mabulabog yung kaluluwa.
1: Tama naman. Dahil nga ngayon, napanahon para bumawi ka. Kung wala ka naman talagang pasok, bumawi ka ng time sa pamilya mo.
0: Tama. Tama diba? Yan. Kaya naman, habang bumabawi ka sa mga jowa mo, sa pamilya mo rin, di ba? Abay, sumama ka na. Dito, tara.
1: Sumama.
0: Adamic entry. Sumama ka na dito sa iyong favorite pabagising sa morning ang programang Good Vibes.
1: Good morning.
0: Makakasama nyo na ha. Ang inyong kulit tandem sa umaga, ang mama mo kumakaripas sa tawa pero ang araw maariba si mama Mia.
1: Kasama rin syempre ang DJ na pwede mong kulitin, pwede mong kurutin, huwag mo lang haharutin. Joko Loco is my name, baby.
0: Baby, dito lang yan sa Bet the Bet kasi
1: I'm the Bet
0: at 92.3 FMR.
1: Favorite music radio, Ka-Vibes.
0: Sa oras.
1: Alas natin mga Ka-Vibes at 4:51. Perfect.
0: Para krope?
1: Tama.
0: Really?
1: Yay!
2: Good vibes. Good morning.
3: Ang lupet.

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio. Ka Vibes.
1: Ang lupet.
0: 92.3 FM Radio.
2: Ka Vibes.
1: Ang lupet. Bida-bida ka na naman. Ang lupet. Ang oras sa FM Radio 4:58. Ang lupet.
0: Gumising ng busog sa tamang vibes dahil it's si Lord of Clock na ang energy booster na gigising sa'yo 4 a.m. to 8 a.m. kasama si Joko Loco at Mama Mia. Good vibes. Good morning. Dramahan puno ng comedy. 8 a.m. to 12 noon kasama si DJ Kiko Kalikot at DJ Alex. Favorite vibe. Yan ang Silog O'Clock sa 92.3 FM Radio Manila. Ka Vibes.
1: Ang lupet.

0: Radio ka vibes ang lupet!
1: Sa buong Metro at Mega Manila, ito na ang malupit na pinakikinggan. 92.3 FM Radio ka vibes!
2: Bibiga ang tawa't saya every morning!

0: Miss Shirley.
1: Pagising DJ Mamma Mia at Joko Loco.
2: Dog, tayo itong people.
3: Perfect!
4: Perfect!
3: Mama!
4: Really?
3: Yes!
1: Good vibes! Good morning!
3: Ang lupet!
4: Good vibes! Umaga pa lang, nakatuto ka na ba?
0: Totoo naman talaga, umaga pa lang talagang busy-busy na sila. Pero kayo, ang walang pasok sila ay busy-busy sa pagtulog.
4: Tama, perfect para tropek. Uy, okay lang naman yan, huwag ka na mag-guilty, diba? Na parang mali na wala akong ginagawa dahil minsan lang yan, magpahinga ka naman.
0: Oo, kailangan yan. Oo,
4: kami ang iyong pahinga kahit na binugulabog namin. Oo, ang iyong kaluluwa. Kami ang konsensya mo. At eto na nga, hindi ka makukonsensya dito, pwede rin naman makonsensya ka, ano, dahil narito na ang gabay mo sa buhay, sa umaga, dahil eto na ang una kamada ng inyong kapalaran sa hula.
1: Ang iyong kapalaran, iyon ang malalaman sa Hulala!
0: Ito na ang iyong Hulala for today dahil nga gusto kong malaman nyo na mahal ko kayo. Ay, namahal na.
4: Namahal namin kayo.
0: Ito sa mga nag-aabang dyan para sa mga Libra, mamaya yan. Pero ngayon muna ay Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo at Virgo.
4: Nagulat din ako eh. Makinig at manginig. Aries! Isang mabuting balita ang magpapasaya sa'yo. E di, congratulations in advance sa mukha mo.
0: Ano kayong balita yan?
4: Oh. Baka naman promotion.
0: Wow.
4: Babayaran na siya ng kanyang kumare na dating nangutang
0: sa'yo. Wow, talaga. Akala ko, oy, pregnant ka. Oy, congrats.
4: E di, congratulations din.
0: Blessing.
4: Oo, blessing yan. Marami tayong mga kavibes na nag-aabang ng magiging supling.
0: Oo, diba? Totoo.
4: O, Taurus! Hindi ka sasang-ayon sa iyong kaibigan at magiging dahilan ito ng hindi nyo pagkakaintindihan.
0: Oh.
4: Eh kung mali siya, panindigan mo yan. Pero kung tama siya, mag-isip-isip ka na rin siya.
0: Oo, minsan kasi kahit sa tingin mo, tama naman yung kaibigan mo.
4: Tama.
0: Pero dahil nga yung masyado kang ano...
4: May sarili ka rin
0: parang
4: standard.
0: Parang gusto mo sabihin na mali siya, tama ka pa din.
4: Tama.
0: Tama ka pala eh.
4: O tama, pares kayong may ama.
0: Oh.
4: O Gemini, abay magiging makulay ang buhay, hindi lang dahil sa sinabawang gulay.
0: Oh, wow.
4: Kundi kung pipiliin mong ituon ang iyong isipan sa masasayang bagay.
0: Mas maganda yon, lalo pa sa mga panahon ngayon, nakaliwat ka na, yung mga nararanasan na problema sa bansa.
4: Tama, buti ba yung isa? Pabigay-bigay lang naman habang. Dahil mahal niya nga.
0: Oo. Diba? Actually, ano, totoo naman yan, yung pagka talagang ano mo yung isang tao, diba?
4: Oo.
0: Parang alam mo yan, importante siya sa'yo. Tapos bilang, alimbawa, kung ano man.
4: Kaibigan.
0: Parang gusto mo siyang, yung pagbibigay, wala masama, wala akong nakita masama
4: totoo,
0: sa gano'n. Maganda
4: yung
0: gano'ng ano, ugali ng, gano'n yung Pinoy.
4: Oo. At saka diba, at least, marunong kang makisama sa gano'ng paraan na pinapakita mo yung pakikisama mo sa mga tao na, o sige, baka nagugutom ka na, o ito sa'yo, o mahablang kami.
0: Diba, sa lahat ng ano, talimbawa, sa katrabaho mo man, o kaya naman sa subdivision nyo, sa bahay nyo, sa barangay nyo,
4: tama,
0: sa street nyo, diba?
4: Oo.
0: Pagka lagi ka naaalala, ibig sabihin, naging mabait ka sa tao.
4: Oo, tama yan. Tama yan. Uy, maganda yan, ha?
0: Oo,
4: Cancer.
0: Cancer, ito.
4: Cancer, makakarinig na naman ng mga teleseryeng linyahan ang kapamilya mo mula sa'yo.
0: Wow.
4: Cancer, hindi ito ang realidad ng buhay mo.
0: Paano, ano ba nang matatandaan mo mga linya pang teleserye?
4: You're nothing.
0: Wow.
4: But a second rate.
0: Bago yun, ha?
4: Trying hard.
0: Akala ko yun, ayaw ko sa maputik.
4: Uy, bago rin yun.
0: Oo, diba?
4: O, Leo.
0: Bago pala yun, eh.
4: Uy, Leo, huwag kalimutang magdasal at mag-almusal.
0: Oh.
4: Virgo, tama si Glock 9. Huwag kang matakot sumayaw, katawan ng igalaw. Sige, sumayaw.
0: Tama si Glock 9, eh.
4: Diba?
0: Si Glock 9 na natutulog pa sa mga oras na ito.
4: Nakuhayan na nga una kamada ng inyong mga kapalaran. Tandaan ang mga bituin ng gabay lamang. Pero kung mapapahama ka pa rin, abay, labas na po kami dyan. At ito kami ni DJ Joko Loco. Ako naman si DJ Mamma Mia. I-kiss mo na lang.
0: Tama.
4: Sabaga.
0: Simula sa pinakataas ang katawan. Ito sa pinakataas. Shake it.
4: Everybody now. Shake it. Shake it. Shake it.
0: Shake it.
4: Everybody now.
0: Gano'n yun. Grabe naman yan. Oy, Mamma Mia. Tsaka mga ka-vibes. Ano yun, Mamma Mia? Ito kasi, i-chismis ko lang sa'yo.
4: Oh, ano yan?
0: Sabi kasi ng pag-asa, ito yung chat sa akin.
4: Oh my goodness.
0: Joko Loco and Mamma Mia, good morning.
4: Oh.
0: Alam nyo ba na yung Habagat tsaka El Nino ay sabay na papasok at kailangan tong paghandaan?
4: Oh.
0: Oo, ganun yung sabi niya.
4: Grabe, nagbabay-break pa talaga yung chat sa'yo ng pag-asa.
0: Oo, ito pa sabi ng pag-asa sa akin. Ano daw? Inimok nga nila yung ano, yung lahat ng tao, mamamayan, oo, ng Pinas na handa, paghandaan yung inaasahang sabay na pagpasok sa ng El Nino tsaka yung habagat nga. Kasi nga, ayon nga sa pag-asa, ang ano sinasabing ito, Climate Monitoring and Prediction Section ng pag-asa ay upang agarang makagawa daw tayo ng paraan o yung publiko sa inaasahang epekto nito, which is nararanasan natin ng matindi yung init, di ba? At kaakibat ng malakas na pagulan. Yun ang papansin mo na sobrang init, di ba? Tapos may mga ibang lugar na sobrang lakas yung ulan na ano.
4: Biglang binabaha na naman. Ganun.
0: Ay, nangyari sa akin yung nakaraan kasi nasa Express ako, no, di ba, nakamotor lang.
4: Inabutan grabe, ka.
0: Basang-basa talaga. O, paglabas ko dun sa ano, sa Express, yung tuyo. Titingin ako, basang-basa yung mga. O, talaga, promise.
4: Eh, wala ka naman magagawa kasi kaya nakamotor ka. Eh,
0: parang dito
4: sila.
0: Maulan, dun sa una hindi. Parang ganun.
4: Buti sila kasi may silo. Pero ayan na, magandang paalala rin yan, ano, mga ka-vibes. Bilang kung kayo, kailangan yung kumpunihin yung mga bubong ninyo. Yan, may mga butas-butas pa. Edi gawin nyo na ngayon habang mataas pa ang sikat ng araw. Hindi yung tatrabahuhin nyo kung kailan na lagi nang umuulan.
0: Tama nga naman. Kasi sabi nga ng pag-asa, ito agad, nag-reply. Pasabi din kay Mama Mia, Joko. Sabi niya, sa ngayon, medyo humihina daw yung tag-init. Hindi ako naniniwala. Nag-replyan ko to. Kaya unti-unti nang matatapos yung warm at dry season sa katapusan ng Mayo nga.
4: Nagta-transition na.
0: Yeah, transition. Oo, maganda yung transition niya, seamless. Wow! Ano, kanta? Hindi, aabot naman yan ng ano, 10 to 15 na pagdi naman yung maaring tumama sa bansa mula June. Yeah, or tama, June, Hunyo.
4: Hunyo ka pala. Hunyo at Hunyo. Yan, dyan talaga natin November. Maasahang dadating at magdadagsaan. Magdadagsaan!
0: Yung mga bagyo, diba?
4: Yung mga bagyo. Kaya naman mga ka-vibes, ha? Ay, naku, abang hindi pa naman yan dumadating, abay, ito na muna natin ang ating mga sarili dito sa ating Charis Joke. Akala mo magpe-pray, ano?
0: Kaya naman sabay-sabay po tayong mag-thank you po sa mga nakakuha nating blessings.
4: Ay, naku.
0: Dahil naniniwala kami na every gising is a blessing.
4: Totoo yan. At para mas masaya ang gising mo, tumutukan na dito sa iyong favorite papagising sa morning ang programang Good Vibes.
0: Good morning!
4: Makakasama niyo pa rin hanggang alas 8 ng umaga. Ako ni Tandem mo, ang mama mo kumakaripas ng tawa pero ang araw maariba si mama Mia.
0: Kasama rin siyempre ang DJ na pwede mong kulitin, pwede mong kurutin, huwag mo lang haharutin. Joko Loco is my name, baby!
4: Baby, dito lang yan sa Bet na Bet kasi I'm the Bet, 92.3 FMR.
0: Favorite music radio, Kavibes!
4: Isang oras!
0: Oras! Habang nagbubrum-brum si JR Lakian ngayon, 5:23! Perfect!
4: Para crop it?
0: Tama!
4: Really?
1: Good vibes! Good morning!
3: Ang lupet!

0: Beat 92.3 FM Radio.
1: Ka-vibes
2: ang lupet.
0: Ito na ang Ultimate Pampa Good Vibes for All. Dahil tatlong malalaking awards ang inihedog sa atin ng 7 VP Choice Awards.
2: Woohoo!
0: DJ Jaiho para sa Campaign Champion Award. At muli, DJ Jaiho para sa Back-to-Back, Back-to-Back Male Radio DJ of the Year.
3: You're a winner!
0: At ang pinakamalupit sa lahat, 92.3 FM Radio Manila para sa FM Radio Station of the Year.
4: Panalo natin to mga ka-vibes. Kaya't maraming salamat sa patuloy na suporta at pakikinig.
0: Basta good vibes sa radyo, 92.3 FM Radio. Good vibes!
2: Ang lupet!

0: like a Shirley.
1: DJ Mamma Mia at Joko Loco. Good vibes, good morning.
0: Ang lupet.
2: Good vibes.
0: Galaw-galaw, oh, di ba?
2: A-E-I-O-U.
0: Yung mga nagbalag niya mag-jogging, oh, pero di natuloy.
2: Oh, hindi nag-jogging sa banig, ganun.
0: Yan,
2: oh. Okay lang yun.
0: Nagplano sila kagabi, walang pasok tayo, holiday, oh, mag-jogging tayo.
2: Running tayo, ganyan.
0: Tapos nagsisiyan, di mo ginising.
2: Oh, kahit... Eh, pag KM lang, ganyan. Oh. Pwede naman po ng hapon. Diba? Basta maiwasan nyo lang talaga yung tirik ng araw kapag tanghal. Huwag naman tanghal eh, ha? Baka mahihistro
0: kayo niyan. Oo, mahirap pagtanghal. Naku, napakaid. Alam ba, alas 10 pa lang sobrang ano na. Oh,
2: sobrang
0: alas 9, alas 9.
2: Oo, iba talaga. Dati nung mga panahong January, masarap pang lumabas-labas kapag alas 9 kasi naghahalo yung init at lamig. Taray.
0: Init at lamig.
2: Diba? Parang ang sarap magpaaraw kasi hindi naman masakit sa balat, diba? Dahil humahampas yung malamig na hangin. Pero ngayon talaga, humahampas lang yung buga ng init talaga.
0: Oo,
2: ng panahon.
0: Gabi talaga kung ano, nang hirap ka ng puti sa glutathione, ubus agad yan. Oo.
2: Kasi, walang yaka talaga.
0: Oo, pag gano'n. Ako maputi ako lumabas pagdating ko sa bahay.
2: Namumula na. Mga kabibes. Aba, hindi kayo mamumuti dito, hindi rin kayo mangingitim dahil makikinig lang kayo para sa ikalawa at panghuling kamada ng inyong mga kapalaran para sa
1: ang iyong kapalaran, iyon ang malalaman sa Hulala!
0: Eto na ang pangalawa at huling kamada para sa mga Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius at Pisces.
2: Makinig at magiging!
0: Nakawala yung aso.
2: Libra! Libra, ngayong araw, may bagay sa iyong buhay na kahit pa maglambitin ka ay hindi na mababago pa.
0: Oh.
2: Tatanggapin mo na lang kahit naiirita ka para lang hindi na lumalap.
0: Oh. Minsan kasi may ganun pa din, ganun ang gawin mo.
2: Oo, ganun ang buhay eh. Hindi naman natin nakokontrol lahat ng bagay.
0: Oo, totoo.
2: O, Scorpio! Scorpio, manghihina ka sa bawat pag-touch-touch.
0: Oh, pag-touch-touch.
2: At lambing ng bebe loves mo.
0: Wow.
2: Kung single ka, gawin mo na lang to sa sarili.
0: Wow, touch. Touch. By touch. Touch.
2: Mamaya, magta-touch by touch na naman yung mga tito dyan, ha? Dahil walang pasok.
0: Yaka, umayos ka, Richard. Sabi ko sa'yo.
2: Ay, Sagittarius, ang buhok mo man ay namumuti o hindi pa, abay nakikita ng mga tala na kailangan mo ng magkulay at bigyan ng bagong buhay ang iyong buhok bawat hibla.
0: Wow, kasi nga.
2: Pampaganda lang naman.
0: Ah, okay.
2: O, okay lang naman yun, pampaganda.
0: Oh,
2: Capricorn.
0: Yung kulay na iba kasi pantakip.
2: Pantakip. Okay lang din naman yun. Basta kung saan ka nasisiyahan.
0: Oo, syempre. Kung saan ka masaya, sige, go ka lang.
2: Kung saan mo pakiramdam na mas nagmumuha kang bata.
0: Oh.
2: O Capricorn, masusulit mo ang binili mong gamit dahil makailang beses mo itong mapapaulit-ulit.
0: Oh.
2: Pero wag naman daw masyadong gamit na gamit dahil baka ito'y mapunit.
0: Wow, tama. Diba? Wow, punit.
2: Grabe. Wow, punit. Boom, punit. Oy Aquarius, makikigaya ka sa gagawin ng iba dahil ayaw mong mahuli sa trip nila. Pero sabi ng mga tala, huwag ka lang basta gaya ng gaya dahil hindi mo alam kung inuuto ka lang nila.
0: Oh, 'di ba?
2: Ayun yung sinasabi niya. Bakit mo ginagaya 'yon? Pag sinabi ba nila kumain ka ng ganito, kakainin mo na 'yan.
0: Pag sinabi ko pa tumalong ka sa kama, tumalong.
2: Oh, tumalong ka. Tatalong ka rin.
0: Ganun 'di ba?
2: 'Di ba? Parang may dapat ganun, may sarili ka.

0: Good morning. Siyempre, yung mga walang pasok ngayon, mag-i-enjoy. Pero yung mga may trabaho ngayon, yeah. Kailangan nyo na gumising kasi alas ano na ngayon? Alas 5:50.
1: Totoo yan.
0: To be exact.
1: Oo, kaya naman sa mga ka-vibes natin na mapasok sa trabaho, kagaya niyan, yung mga nasa media, mga kaibigan natin sa media, mga frontliners, mga security guard, yan ang ginawawalan talaga ng pasok.
0: Tsaka yung mga mahal natin construction worker, talagang kailangan nila tapusin yun, lalo kung nakakontrata sila na kailangan matapos, may inahabol silang oras. So kahit halid, walang holiday, dala magtrabaho. Minsan lagpas pa nga sa oras, di ba?
1: Yan ang mga bagong moderno at makabagong bayani ng ating lipunan.
0: Totoo naman
1: na talagang imbis na magbakasyon, na magpahinga, abay nagtatrabaho pa rin sila.
0: Kaya nga may isang senador na parang gustong republika. Para sa mga isang batas na pagtingin pa yung pagproteksyon sa mga manggagawa. Sa mga construction worker. Di ba nabalitaan mo yung gumuhong gusali?
1: Oo, sa Angeles, diba?
0: Sa Angeles, Pampanga yun, di ba? So parang yung isang senador gusto na itong patibayin pa. Yung protection ba ng mga construction worker?
1: Na in case may mangyari, di ba? Ganito yung pwede nilang maging benepisyo. O hindi naman sila uuwing luhaan talaga kasi napilayan na nga. Diba? Nadisgrasya na nga. Tapos nga pa, di ba?
0: Diba?
1: Pero yung binabalak na yan ay kumbaga mas magiging lamang ang benepisyo ng mga construction worker.
0: Kasi nung nakita ko talaga yung grabe yun, yung nasa loob yung mga construction worker. Actually, sabi nila, hanggang ngayon daw, patuloy pa rin
1: yung search and rescue operation. Kung mababalitaan nyo rin mga ka-vibes, nag-viral din yung aso ng foreman po ng building na iyon. Nakaligtas po kasi siya. Kasi syempre sa kabila ng mga tao na nawawala, akalain mo, aba yung aso nagawa niya mag-survive doon sa gumuhong gusali na yon. Pero sana, di ba, mahanap na rin talaga yung iba pang mga nawawala. Kasi kawawa rin naman yung kanilang pamilya na nag-aalala. Nakikita naman natin sa balita yan, mga ka-vibes.
0: At kung gusto mo ng matinding balita talaga, abay, manood ka sa PRTV.
1: PRTV. Tama ka dyan. At
0: Channel 31.
1: At mamaya rin, di ba, kada alas 7, alas 10, alas 12 na tanghali at alas 3 ng hapon, abay, meron po tayong FMR news break. Yan ang hindi lang talaga tayo pang
0: si
1: good
0: Charu
1: times
0: Bing
1: at good
0: Ganadin.
1: Vibes lang. Tama, tayo ay pang good information din.
0: Tsaka sa hapon, ako talaga pagka napapanood ka na si Sir Jack Batalyones
1: sa Arangkada Balita. Ayan, nakakabang-abang mga ka-vibes. Kaya naman, dyan ka lang, dito lang din naman kami. Mamaya, susunod na ang pinakaabangan ng sabayan ng Pilipino, ang buksaan
0: sa agahan.
1: Kaya naman, tutok lang sa inyong favorite pagpagising sa morning, ang programang Good Vibes.
0: Good morning!
1: Makakasama nyo pa rin hanggang alas 8 ng umaga, ang kulit tandem mo. Ang mama mo kumakaripas ng tawa pero ang aura maariba si mama Mia.
0: At ang DJ na pwede mong kulitin, pwede mong kurutin, huwag mo lang ka-routine. Joko loko is my neighbor!
1: Baby! Dito lang yan sa Bet the Bet kasi
0: ang Lupet
1: at 92.3 FMR.
0: Favorite music radio,
1: Good Vibes. Ang oras.
0: Para 7 minutes before 6 o'clock. Perfect.
1: Para grabe?
0: Tama.
1: Really?
2: Good vibes. Good morning.
3: Ang Lupet!

0: Radio ka vibes ang lupet.
1: Sa buong Metro at Mega Manila, ito na ang malupit na pinakikinggan. 92.3 FM Radio ka vibes.
2: Bibiga ang tawa at saya every morning.
3: Atro

0: Shirley.
1: Sama ang paborito niyong pampapagising, DJ Mamma Mia at Joko Loco.
2: Dogtong, dogtong, taritong.

0: 101.3 FM Radio.
1: Ka-vibes!
2: Ang lupet!
0: Ito na ang Ultimate Pampa Good Vibes for All. Dahil tatlong malalaking awards ang inihedog sa atin ng 7 BB Choice Awards.
2: Woohoo!
0: DJ Jaiho para sa Campaign Champion Award. At muli, DJ Jaiho para sa back-to-back, back-to-back Male Radio DJ of the Year.
3: You're a winner!
0: At ang pinakamalupit sa lahat, 92.3 FM Radio Manila para sa FM Radio Station of the Year.
4: Panalo natin to mga ka-vibes. Kaya't maraming salamat sa patuloy na suporta at pakikinig.
0: Basta good vibes sa radyo, 92.3 FM Radio. Ka-vibes!
2: Ang lupet!

0: 线 DJ 妈妈咪呀，阿若个乐，
1: 又共到壮大同机会
0: ，Good vibes, good morning,
2: I'm the best.
3: Ano, hihilata ka pa?
4: Eh, lang kasi 5 minutes. Eh,
3: what? Talaga 5 minutes? Okay na naman po 5 minutes ngayon.
4: 5 minutes kahit
3: pa walang mali siya. Okay lang yan. Kasi syempre wala naman pasok eh.
4: Oh, holiday naman. Oh.
3: Holiday naman kaya.
4: Hindi mo na naman alam kung bakit holiday. Yan na lang. Alam mo lang holiday. Hindi mo alam kung ano yung
3: sige,
4: ano.
3: Sa holiday walang pasok.
4: Oh, holiday ngayon kasi Feast of Sacrifice.
3: Idil Adha. Para sa mga ka-vibes po natin na Muslim. Oh, syempre bilang pakikiisa po ano sa kanilang ginugunita ngayon. Abay, diniklara po ng Malacanang na walang pasok. Uh-oh. Kaya kung yung asawa mo sasabihin, ay mapasok kami ngayon, honey.
4: Eh, di ba alam mo, operation naman.
3: Ganun ba?
4: Diba?
3: Oh, ligtas ka dun, ha? Ligtas ka dun.
4: Eh, operation naman yung trabaho.
3: Ikaw naman, muntik nang mabuo eh.
4: Hindi kasi magdududa eh.
3: Nagdududa na nga. Tinulungan na nga natin siyang mahuli eh.
4: Ah, ganun ba yun?
3: Ikaw naman
4: saan
3: eh.
4: Saan tinimbrehan mo ako parang ano?
3: Ganun ba? Ikaw naman, pinagpanggol mo pa.
4: Eh kasi may kilala kasi ako na nagtatrabaho talaga na maigi.
3: Talaga ba?
4: O kahit pa din naman.
3: Oo.
4: Pero nalang magta, ano siya, magtatrabaho siya.
3: Oo.
4: Itago natin sa pangalan.
3: Sa pangalan? Gary?
4: Hindi.
3: Dennis?
4: Itago natin sa pangalan. Ako po ay taga-Tagig.
3: Tagig?
4: Oo, nakakuha po akong bahay sa General Trias. Sa isang subdivision doon.
3: Ay, naku
4: na! At wala po. Wala po.
3: Pero ito na nga mga ka-vibes. Ito pa rin ang bihat na bihat kasi ang Lupet at 92.3 FMR.
0: Favorite Music Radio, ka-vibes!
3: At napakinggan nyo po ngayon ang inyong favorite pampagising sa morning, ang programang Good Vibes.
0: Good morning!
3: Kasama ang kulitande mo sa umaga, ang mama mo kumakaripas ng tawa pero ang aura maariba si mama Mia.
0: At ako naman ang DJ na pwede mong kulitin, pwede mong kurutin, wag mo lang harutin. Joke along is my name, baby!
3: Ka-vibes, narito na tayo sa parte ng ating programa at pagsasama-sama kung saan sasagutin natin ang walang kwentang katanungan ng ating ka-vibes nang wala rin kwentang kasagutan na para.
0: Quits lang! Tama!
3: Ito na ang Puksaana sa Agahano!
0: Live yung sound effects.
3: Live yung sound effects.
0: Pero ito na nga. Oo, sa mahigit, humigit kumulang. Oo, humigit kumulang na nagpadala.
3: Oo, humigit kumulang, puro kulang.
0: Ang aming napili ay si Carla.
3: Carla?
0: Oo, habang siya ay ano, nag-aalmusal ng ano, sinabawang tahong.
3: Oo, tanong ni Carla. Muntik na.
0: Muntik na ang tanong ni Carla ngayong makarob-garob ang tanong. Hindi ba yun yun? Yung
3: oo nga, yun nga. Tanong kasi ni Carla yung
0: lyrics. Ano, salitang ano yun? Waray?
3: Hindi ko rin alam.
0: Parang ganun, waray daw eh. Sure. Makarob-karob, para
3: kasi,
0: malutong.
3: Ayun. Ah, ganun ba? Eh, pero kasi diba, trending kasi siya nung mga nakakaraan.
0: Ay, hindi ko lang alam.
3: Hindi mo alam. Alam mo nga eh. Alam mo. Pero eto na nga mga ka-vibes. Ang katanungan niya kasi ano, ay hihilata o magagala.
0: Oh, hihilata o gagala. Kasi holiday naman nga, diba? Ay, siguro parang ano, wala siyang pasan. Bahilata na lang ako.
3: Tama.
0: O gagala. O ikaw, kung ikaw ang tatanungin bilang ano, ladies first.
3: Ako, hihilata talaga ako. Pag magagala pa ako, gastos pa yan.
0: Ay,
3: diba?
0: Sabagay.
3: Tapos pagod pa ako pagkatapos ng araw. Eh, hihilata na lang ako.
0: Ay, sabagay din ah. Pero kung gusto mo naman maiba yung environment mo, kapaligiran mo, pwede kang bumisita sa mga kaibigan mo, puntahan mo yung magulang mo kung malayo sa'yo.
3: Uh-huh.
0: Hindi naman yung layo, Bicol to Manila. Yung mga dyan lang ngayon, mga ilang barangay lang yung pagitan, mga ganun. So pwede mo puntahan at makumusta.
3: Tama.
0: Diba? Nakagala ka na, nakapag-ano ka pa. Oo, na iba pa yung ano mo.
3: Yung kapaligiran mo.
0: Nakakatulong tayo. Based on the study.
3: Yeah, based on the studies. Tapos itapat mo sa tanghalian para hindi ka na mamumroblema sa pagkain mo ng tanghalian.
0: Oo, tapos alis ka pagkakain mo sa gabi.
3: Tama, yan, tama.
0: Para hindi ka, matutulog ka na lang pag uwi mo. Yan ang mga discarded tips na matututunan nyo sa amin. Yung pambubutol.
3: Na nga. Puksain na natin itong, kasi
0: sige.
3: Baka, syempre, mabilis na naman ang umaga para alam na ni Carla kung ano kanyang gagawin. Kaya ito na,
0: Carla.
3: Makinig ka, Carla. Palakpakad sa mukha mo, kaya makinig ka.
0: Ito na.
3: Ito na.
0: Give me some beat para kay Carla. Ito na.
3: Carla.
4: Carla, Carla, hinog ka na ba?
3: Hindi pa, hilaw pa siya.
4: Hilaw pa siya.
3: Natutulog pa siya.
4: Si Carla, eto na.
3: And one, two, three.
4: Puksaan sa agahan, kakaibang daldalan. Hindi mapipigilan, Jokomia ang pangalan. Sabay sa umaga.

0: lang si Carlay magtanong. Nakarob-karob nga ba ang tahong? Ang ibig sabihin ito ay malutong.
1: Oh, yeah.
0: Ito na. Pero ito na. Sasagot.

0: Naman, hindi mo nagawa. Maraming panaman na pagkakataon, pare, tuloy mo lang. Huwag kang makakalimot, laging maglibang. Kaya halika na at gumalagala na lang. Yo.
1: Yeah, break it down, yo. Alam mo na ngayon ang tanong ni Carla.
0: Yan ang tanong ni Carla.
1: Yeah.
0: Yan na, napatanong ako magkano yung kilo ng tao. Alam mo yung, bumibili ka ba sa mga ano? Makarob-karob. Hindi nga, salita, ibig sabihin ng palano sa maray. Parang pag ako, parang bastos.
1: Oo, pero...
0: ano kasi yun? Ako, pagpupunta ko sa Pandawan, sa ano...
1: Saan yung Pandawan?
0: Ay, mga Bulungan. Sa ano, Bulungan. Yung mga madaling araw, bibili ka ng isda, mga seafood.
1: Ganun ba yung tawag
0: Bulungan, doon? Pero nagsisigawan sila doon. Hindi, ano, Bulungan, mura kasi yung ano, parang fresh from ano. So, yun, pagkabibili ka doon ng tahong, yung hindi naman kilo, yung alam mo yung, ano, sa... Yung tatakal ng malaki. Tapos ganun. Ito nga, 100. Tapos ang dami nun.
1: Yung batsa nung timbangan.
0: Oh, yung parang may isang latang malaki. Tapos pupunuin doon. Sabi, ang laki nito, mga tahong. Uy, ba't ito sa ilalim? Ang liliit. Ay, ganun. Nagreklamo. Hindi, magagaling yung ano eh. Sabi na, ito yung ano.
1: Discarte rin naman kasi nila yun.
0: Hindi, ano yung ano talaga. Pipili ka. Nasa ano yan. Kaya ka nandun. Para pumili ka. Titingnan mo kung ano. Tapos yun. Pag ano talaga. Yun ang ginagawa ko doon. Kasi niluto ko. Sinasabawan ko.
1: Tama, sinasabawa.
0: Tapos, trinay ko din yan, Mama Mia, yung adobo, yung maraming ano.
1: Adobong tahong?
0: Ito nga, yung ito maganda. Yun? Kasi nga, yung ano, nung marami yung tahong na nabili, tapos inadobo, nilagyan ng sili, tapos yun, oy, sabi ko
1: kasi tayo. Kasi nga naman, ano, mabilis nga masira talaga yung tahong, tahong talaga.
0: Hindi ko sure.
1: Hindi, madali yung mapanis yun, tapos kung nga iluluto mo, ano, sasabawan mo siya, tapos nalagyan mo ng kamatis, yung may dahon ng sili.
0: Masarap yun,
1: masarap siya, pero kapag mainit ang panahon, kagaya ngayon, pagdating ng hapon, hindi mo ni ref, ayan talagang mabilis mapapanis yan.
0: Ayun, niluluto agad. Yun, niluluto yung ano.
1: Adobong
0: tahong. Oo, nilagyan ng sili, yung pinong-pino yung sili din. Hindi mo masyado, akala mo ano siya. Pero,
1: kalat talaga yung sili.
0: Oo, yung durog na durog. Ganun. Wala na, kwento ko lang.
1: Pero, share mo lang kahit hindi.
0: Masarap lang kasi yun eh. Wala lang sa akin. Like, actually, naturo sa akin yung kaibigan ko siya, ano, taga Bicol.
1: Si Carla din. Ah, akala ko si
0: Carla. Hindi, yung kamag-anak ni Carla. Pag...
1: sa'yo, talaga nga, bakit ka maggagala? Bakit gagala?
0: Ako, bakit magagala? Kasi pinili mo na yung hilata.
1: Yung
0: hilata. Gusto ko sana humilata. Pero nagpaninindi. Paninindigan ko itong ano, gagala. Well, ang magandang part sa paggagala mo, mabibisita mo yung kaibigan. Malawa mo, hindi na ka nagkikita, matagal na panahon.
1: Sa
0: pag nagkita kayo, nagkumustahan. Kasi ang magkaibigan, kahit matagal ilang taon yan, pero pag nagkita ulit, parang kailan lang, talaga yung kulitan. Pag ganun yun. Diba? Tapos sa kaibigan, sa magulang, kung hindi mo, o ka mag-anak, hindi mo nabibisita. Ito yung time na pwede mong bisitay, holiday, wala kang gagawin.
1: Tama naman.
0: Tapos para maiba naman yung ano mo, yung...
1: kapaligiran. Lalo kapag ganun. Ano, work from home ka.
0: Tama.
1: Tapos lagi ka lang nasa bahay. Eh kung
0: diba?
1: Ngayon holiday, tapos si hilata ka pa rin, eh parang wala rin nagbago, di ba? Parang ganun din. Nabago lang yung ginagawa mo kasi natulog ka lang.
0: Wala ka pang pahinga ka. Pero di ba, kailan ka pa magkakaroon ng chance na gawin yon kung puro hilata yung gagawin mo?
1: Di na malayo na ubus na ng oras. Sa akin naman, hihilata talaga bilang kulang talaga tayo sa tulog. Bilang, di ba, parang bihira na lang talaga tayo makatikim ng 8 hours. Hindi lang nga tayo na pang umaga. Pero kahit sino, kahit sino na nagtatrabaho talaga ngayon. Dahil syempre, inuunan nila yung trabaho. Mm. Inuunan nila na makapasok talaga ng tamang oras. Mm. Alam nga namang humirit ka pa ng tulog kapag araw ng pasok. Syempre, hindi mo magagawa yon dahil may hinahabol ka na oras. Ngayon ka lang din naman makakabawi. Kaya matulog ka na lang.
0: Matulog ka na lang, tama yun.
1: Kapag gagala ka pa, gagastos ka pa, tapos pagod ka pa sa buong araw, parang hindi ka rin nakapahinga talaga. Parang wala rin yung holiday mo. Unless na lang, kung meron ka talagang lakad na importante na hindi mo magagawa ng ibang araw dahil nga may pasok ka. Siguro yun, pwede ka na lumabas, pwede kang gumala din talaga. Pero kung wala naman, tapos napakainit pa ng panahon, gagastos ka pa, humilata ka na lang, Carla.
0: Ay, naku, Carla. Ikaw na lang pumili. Basta kami, pinanindigan naman namin yung sagot namin.
1: Totoo.
0: Ngayon, di ka naman matatrapik kasi holiday. Kulang yung sakyan. Pwede ka bumiyahin na gumala ka.
1: Ang mahalaga, makaroon ka
0: na. Diba? Gano'n naman yan eh. Kung puyat ka man, yung kakilala ko nga, yung pag ano siya puyat, tapos tatapos siya ng trabaho, yan, nakatulog na ng 8 hours. So kung okay yung gano'n. Pero kung talagang kailangan mo mo ng ano, yung pahinga talaga. Bakit hindi mo gawin? Ikaw na, malaki ka na. Alam mo na yung gagawin. Napakinggan mo na yung aming mga ano, suhestyon at yung paninindigan sa aming mga kasagutan. Ikaw na bahala dyan.
1: Nasa iyo yan, ano, malaki ka na rin. At saka kung ano yung sinisigaw ng katawan mo, hindi na ng puso mo. Kasi minsan, di ba, may mga bagay na inaalarma tayo ng sarili nating katawan na ito ang gawin mo. Matulog ka o kaya naman lumabas ka para rin sa kapakanan mo. Pero ito, may sagot si Julius. Sabi
0: may sagot agad.
1: Oo, si Julius. Sabi niya, hihilata raw siya kasi kahit nakahilata, makakagala ka through social media dahil pwede kang mag-search ng mga magagandang lugar at tanawin. Si Willie Laga naman, hihilata ngayon tapos gagala mamayang tanghali kasi libre yung aircon. Oo nga naman yung sa iba. Sa mall sila nagkagala.
0: Pamasahe lang yung kakapital ka lang ng pamasahe.
1: Oo nga, no, ibang diskarte rin yan. Maraming gumagawa talaga niyan. Ito pa ha, may mga ka-vibes pa tayo na, ayan, si, ano ba to?
0: Sino ba?
1: Sabi ni Willie Lagan, hinugin daw niya si Carl. Wala niya ka talaga, Willie Lagan, alam mo.
0: Choppy-choppy yung sagot.
1: Wala na, yun lang naman nakasagutan nila, ano. Pero ayan na mga ka-vibes, live po tayo ngayon sa ating Facebook page at YouTube channel, 92.3 FM Radio Manila. Pwede po kayong mag-comment dyan. At kung hindi nyo po napanood ang ibang mga episode, abay, pati nyo po yung balikan sa ating YouTube channel.
0: At i-share nyo yan, syempre, mga ka-vibes. Galang ka-vibes.
1: Ka-vibes, good vibes, good times. Tama. Di pasasawaan, that's
0: tama.
1: Right.
0: Diba? Okay. Ano pa? Sagutin mo na yan. At mamaya, ito, well, palasagot ka naman. Ito naman, dugtungan mo naman to. Paladugtong ka, palasagot ka, kompleto na nandito sa aming programa. Kaya naman, comment down below. Punta mo aming social media. At in the meantime, we pause for break.
1: Makinig ka muna sa mga good vibe musikahan dito sa ating himpilan. Siyempre, magbabalik pa rin ang inyong favorite pambagising sa morning, ang programang Good Vibes.
0: Good morning!
1: Makakasama mo pa rin ang kulitando mo sa umaga, ang mama mo kumakaripas ang tawa, pero ang araw ma-arrive si mama.
0: Kasama rin siyempre ang DJ na pwede mong kulitin, pwede mong kurutin, wag mo lang ha-ha-routine. Joko Loco is my name, baby.
1: Baby, dito lang yan sa Bet na Bet kasi ang Lupet, 92.3 FMR.
0: Favorite music radio,
1: Ka-Vibes. Ang oras.
0: Oras natin, mga Ka-Vibes, 6:48, perfect.
1: Para grob?
0: Tama.
1: Really?
0: Yeah!
2: good vibes, good morning!
0: Ang Lupet!

0: Going cool.
1: 92.3 FM Radio.
2: Good vibes.
3: Ang lupet.
1: 92.3 FMR. FMR. Favorite music radio. Good vibes.
3: Ang lupet.
4: Christopher po, dati na akong na-stroke. Sobrang hirap. Kaya ngayong okay na ako, dobling ingat na. Tinigil ko ang bisyo. With healthy diet and exercise, subok ko na. Malaking tulong din ang Xanthan Plus Gold araw-araw.
5: Xanthan Plus Gold, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Xanthan Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: 92.3 FMR.
2: Favorite music radio.
1: Good vibes.
3: Ang lupet.
1: 92.3 FM Radio.
2: Good vibes.
3: Ang lupet.
6: Heto ang mga maiinit na balita na dapat niyong tutukan mula sa FM Radio at PRTV Newsroom. Ito ang FM Radio Newsbreak. FM Radio Newsbreak.
7: Magandang umaga mga ka-vibes. Narito na ang ating FMR Newsbreak. Kiniling na National Bureau of Investigation o NBI sa Philippine National Police o PNP ang pagsuspende sa mga permit ng humigit kumulang 100 baril na nakarehistro kay Senator Ronald De La Rosa. Ayon kay NBI Director Melvin Matibag, kabilang sa mga baril na pinapakansila ang mga high-powered firearms tulad ng automatic rifles at shotguns. Sinabi naman ni Justice Secretary Frederick Vida na inaasahan nang maisasa katuparan sa mga susunod na araw ang pagbawi sa lisensya sa baril ng senador. Kaugnay ito ng patuloy na paghanap ng mga otoridad kaya Senator De La Rosa matapos itong umalis sa ilalim ng protective custody ng Senado at hindi na matunton ng mga investigador.
1: FM Radio Newsbreak.
5: FM Radio Newsbreak.
7: Samantala, sa iba pa mga balita, nag-walk out ang ilang miyembro ng minority bloc sa Senado matapos umanong tumutol sa mosyon ni Senator Rodante Marcoleta na payagan ang isang senador na makalahok sa mga sesyon sa pamamagitan ng video conference. Iginiit ni Marcoleta na maaaring bigyan ng pagkakataon ang mga hindi makadalo ng personal na makibahagi pa rin sa mga talakayan at deliberasyon ng kapulungan. Ngunit pinangambahan naman ang ilang senador na maaaring maging president o ito at magdulot ng mga issue sa pagpapatupad ng mga umiiral na alituntunin ng Senado. Dahil dito nagprotesta ang ilang kasapi ng minority bloc sa pamamagitan ng paglabas sa session hall. Naging sentro naman ng talakayan ng panukala kaugnay ng paggamit ng teknolohiya sa mga opisyal na pagdinig at kung paano ito maihahanay sa mga panuntunan ng mataas na kapulungan.
1: FM Radio Newsbreak.
5: FM Radio Newsbreak.
7: At sa ating panghuling balita, pinabulaanan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga paratang na isinusulong niya isang no election na senaryo upang mapahaba ang kanyang panunungkulan sa pwesto. Nauna nang inihayag niya Senator Amy Marcos na umano'y may mga pagsisikap na baguhin ang konstitusyon na maaring magbigay daan sa pagpapatuloy ng kapangyarihan ng Pangulo. Samantala, umalis ng bansa si Pangulong Marcos Jr. noong Martes para sa 4 na araw na state visit naman sa Japan. Ayon sa Pangulo, layunin ng biyahe na palakasin ang ugnayang pampolitika, kooperasyon sa depensa at seguridad at pakikipag-partner sa ekonomiya sa mga mahalagang bansa sa rehiyon. Nakatakda makipagpulong ang Pangulo kay Prime Minister Sanae Takaichi bilang bahagi ng kanyang opisyal na pagbisita naman sa bansang Japan.
1: FM Radio Newsbreak.
5: FM Radio Newsbreak.
7: At yan mga ka-vibes ang ating maiinit na balita para sa ating FMR Newsbreak. Ako po si Cherubim Ganaden. Magandang umaga.
1: Inyong narinig ang FM Radio Newsbreak dito sa FM Radio. Favorite music radio. 92.3 FM Radio.
2: Good vibes.
3: Ang lupet.
1: Gumising ng busog sa tamang vibes dahil it's Sinog O'Clock na! Ang energy booster na gigising sa'yo 4 a.m. to 8 a.m. kasama si Joko Loco at Mamma Mia. Good

0: Kabahan puno ng comedy. 8 a.m. to 12 noon, kasama si DJ Kiko Kalikot at DJ Alex. Favorite vibe, yan ang Silog O'Clock sa 92.3 FM Radio Manila. Ka-vibes!
1: Ang lupet! Busog na busog ka! Ang lupet! Ang oras sa FM Radio, alas 7 in punto. Ang lupet!

0: Radio Kavites
1: ang lupet
2: sa buong Metro at Mega Manila. Ito na ang malupit na pinakikinggan. 92.3 FM Radio Kavites.
3: Bibigyan tawa at saya every morning.

0: Shirley.
1: DJ Mamma Mia at Joko Loco. Good vibes, good morning.
2: Ang lupet.
3: Mo pa rin kami.
0: Oo.
3: Oh, ano?
0: Ano, game?
3: Ano, Shirley, kumain ka na ba?
0: Oo. Mm-hmm. Kaya naman yung Facebook mo dyan, hawak-hawak mo naman yung cellphone mo, kaka-scroll mo ng mga reels. Eto, sumagot ka na dito dahil eto na yung oras para bigyan ang pagkakataon para sa ating...
3: Gusto ko yung mahihinga niya. Bigyan.
0: Bigyan ang pagkakataon.
3: Kaya pa ba?
0: At tumanda yung boss.
3: At eto na
0: saan
3: nga
0: para... papunta dito?
3: Ah, hindi ko nga rin alam. Oh, bakit nag-black?
0: Nag-black.
3: Oh, eto na nga para sa ating dugtungan. Para sa ating dugtong
0: eto na nga ang ating dugtong mo ka-vibes. Ilang beses na akong blank?
3: Teka, nag-iisip ako ng kanta. Ano ba yan? Wala akong maisip.
0: Ilang beses na akong nagkamali?
3: Ilang beses na akong nagkamali?
0: Pero sa bawat pagkakamali,
3: ako lagi nung nagkakamali.
0: pinagsusumikapang ko na matuto sa lahat ng pagkakamaling iyon.
3: Ako, ilang beses na ako nagkamali, pero ilang beses ko sinusubukan bumangon muli.
0: Yeah. Oh, ay, seryoso, boring.
3: Boring. Sige, ilang beses na ako nagkamaling.
0: Ilang beses na ako nagkamot. Ay, ganun siya dyan.
3: Ilang beses na ako nagkamaling. Ay, ilang beses na ako nabudol, yun na lang.
0: Ah, ganun.
3: Nabudol ng mga maling produkto.
0: Ay!
3: Oo, talaga.
0: Name drop.
3: Eh, mukha na, lapitin ako sa mga ganyan. Hindi rin naman kasi sila kilala kasi online lang din naman. Pero anyways, highways, eh, kayo ba kabayos? Anong hirit nyo dito? Kaya basahin na natin ito mga kasagutan nila. Ang dami, ah!
0: Mula sa ating kabayos na nanggaling pa sa Pakistan, si Shim Sahid, ilang beses na akong nadapa pero bumabangon pa rin.
3: Taray! Gusto ko yan.
0: Akala ko ilang beses na akong nasaktan. Oo. Sa pag-ibig pero tuloy pa rin.
4: At tuloy pa rin ang awit ng buhay ko.
0: Yeah.
3: Oh, ito naman, si Willy Lagan. Ilang beses na akong nahuling nag.
0: Yeah.
3: Ano yan?
0: Grabe, nag-ano yan eh.
3: Nagtatagtad.
0: Bakit yan? Kasi, naku, sabi mo, doon may CCTV doon, Will.
3: Willy Lagan mo ha? Oh, ito naman, si Sari Lerma. Ilang beses na akong kinikilig sa tuwing nakikita at naririnig ko ang boses ni DJ Sideshow.
0: Oh, alam. Dennis! Oh, yan si... Sari talaga
3: si Ate Sari.
0: Aga-aga.
3: Humuhugot siya ng lakas sa kanyang immovable na buhok.
0: Wow naman talaga.
3: Totoo yan. O ito naman si William Mortel. Ilang beses na akong nabigo pero lumaban pa rin sa buhay. Ay, ang ganda nito.
0: Ayan, maganda. Ha? Lumaban ka lang. Tuloy lang. Totoo. Dennis Fernandez, Mama Mia, sabi niya, ilang beses na akong nag-try yung nagplano sila mag-swing pero hindi pa rin matuloy-tuloy.
3: Edi...
0: Drawing.
3: Punuin nyo pa yung sketchbook nyo, ha?
0: Oo, pag dinawin drawing, ang gawin nyo na lang, gulatin nyo sila.
3: Oo, gulatin nyo sila. Minsan diba? Kasi talaga, yung mga bagay na gusto natin gawin na hindi naman natin pinaplano, yun talaga yung madalas na nangyayari minsan.
0: Totoo naman diba? Yan.
3: Pero ito naman, si Simon Wright, sabi niya, ilang beses na ako nakakatulog ng wala pang 8 oras kada gabi.
0: Wow, huwag ka mag-alala, ramdam ka namin.
3: Oo, kami din. Hindi lang ikaw, hindi ka nag-iisa. Oo. O ito naman, si Andrew Janabagat, ilang beses nang nag-away hanggang sa magkasakita, di na alam ang pinagmulan. Oh! Sakto sa'yo yung kata na sponge cone na, ha?
0: Wow.
3: Di ka ba napapagod?
0: Oh, di kaya nagsasawa, baby.
3: Oh, yeah. Sawa na kayo sa ganyan. Huwag na kayo mag-awi. Parang awa nyo na.
0: Oh, okay lang yan, dali. At least, yan, alam mo kung ano yung nangyayari sa buhay. May iba kasi na, iba na yung nangyayari sa buhay nila na talagang ano na sila dun sa part na yun. Luging-lugi na sila.
3: Totoo
0: pero
3: naman.
0: Tuloy pa rin.
3: Oo nga naman. Naku, huwag naman ganyan.
0: Ay, huwag naman
3: magising ka naman sa katotohanan.
0: Tama naman yan.
3: Isa ka sa kanyang mga pinaglalaruan.
0: Ay
3: naku talaga. Pero ito na nga, hindi ka namin paglalaruan ka vibes dahil magbabalik pa rin ang inyong favorite pampagising sa morning. Ang programang Good Vibes!
0: Good morning!
3: At ito pa rin ang inyong kulitandem sa umaga. Ang mama mo kumakaripa sa tawa pero ang araw maariba si mama Mia.
0: At kasama na ng DJ na babatiin pala yung mga taga Our Lady of Remedios. Good morning sa inyo, Teacher Pia and Kid Janelle. Good morning sa inyo. Maraming salamat sa pagtutok. Ang DJ kasama nyo na pwedeng kulitin, pwedeng kurutin. Huwag nyo lang ha, routine. Joko Loco is my name, baby.
3: Baby, dito lang yan sa Bet na Bet kasi ang Bet na 92.3 FMR.
0: Favorite music radio.
3: Ka-vibes! Ang oras!
0: Oras natin 7:22. Perfect.
3: Para krop it?
0: Tama.
3: Really?
0: Really? Yay!
1: Good vibes! Good morning!
0: Ang lupa!

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: 92.3 FMR.
3: Favorite music radio.
2: Good vibes.
4: Ang lupet.
2: 92.3 FM radio.
3: Good vibes.
4: Ang lupet. Galit ka na naman. Ang lupet. Ang oras sa FM radio. 7:28. Ang lupet.
5: Ito na ang Ultimate Pampa Good Vibes for All. Dahil tatlong malalaking awards ang inihedog sa ating ng 7 VP Choice Awards.
4: Woohoo!
5: DJ Jaiho para sa Campaign Champion Award. At muli, DJ Jaiho para sa Back-to-Back, Back-to-Back Male Radio DJ of the Year.
6: You're a winner!
5: At ang pinakamalupit sa lahat, 92.3 FM Radio Manila para sa FM Radio Station of the Year.
7: Panalo natin to mga kabibes. Kaya't maraming salamat sa patuloy na suporta at pakikinig.
8: Basta good vibes sa radyo, 92.3 FM Radio. Good vibes.
4: Ang lupet.

mahal kita pero hindi mo lang alam. Hindi mo alam kasi hindi mo naman ako tinitignan. Ayaw mo namang itanong sa akin kasi baka nga naman hindi naman ikaw. At hindi ko rin naman sa'yo sasabihin kasi ayoko pa sa ngayon naman ligaw. Mahal kita pero hindi nga lang halata. Hindi halata kasi wala nga naman akong ginagawa. Hindi ako kumikibo, hindi ako nagsasalita, wala. Pero hindi ako torpe. Hindi ko lang talaga masabi sa'yo ng harapan. Mahal kita pero dehins mo pa rin ramdam. Hindi mo ako titignan. Hindi rin kita titignan. Lagi mo lang akong pakikiramdaman, lagi rin kitang pakikiramdaman. At araw-araw tayong magdededmahan hanggang sa tayo ay magkabistuhan. Pero ngayong malapit nang matapos ang kanta ko, nais kong magkaalamanan na. Nais kong ako na rin ang magsabi sa'yo ng harapan kasi alam kong doon din naman ang tuloy niyan at dalawa din lang naman ang posibleng sagot dyan. Oo o hindi. Kahit eto na, sasabihin ko na para matapos na at hindi na magkatsismisan pa. Sasabihin ko na para wala nang problema at para hindi na rin kayong lahat nang bibitin pa. Mahal!

0: que Shirley.
1: DJ Mamma Mia at Joko Lomo. Good vibes, good morning.
2: Ang lupet.
3: Minsan talaga may mga bagay sa buhay natin na inaasahan natin pero hindi naman mangyayari.
0: Yung ready kayo para sa mga mangyayari na yun, tapos biglang, ay, hindi biglang, natuloy.
3: O, pinakaaabangan nyo na, tapos biglang,
0: nagkukwentuhan na kami.
3: Wala pala. Sayang naman.
0: Sayang naman.
3: Pero ito hindi sayang, ha?
0: Sabi ng mga nakikinig, ano ba yung pinagasabi ng dalawa to?
3: Ewan ko. Sa buhay ninyo yung inaasahan niyo tapos hindi naman pala natuloy.
0: Alam mo yung nasabi mo, ay sayang naman.
3: Yung akala mo, sasagutin ka na niya ng matamis sa oo, pero sa iba pala umoo. Yun lang. Oo, study first, tapos bigla nakita mo, official na sila sa Facebook. Ganun.
0: Diba? Ganun. Ay, naku, sinasabi ko sa'yo.
3: Career muna ako, ha? Oo, pasensya ka na, hindi kita mabibigyan ng panahon. Tapos biglang nagdidata pala sila ng taga-ibang kumpanya.
0: Yan ang sinasabi, diba? Oo, yung sabi sa iba naman, study first. Tapos mamaya, ulo,
3: Time first
0: pala siya, time first lang pala.
3: Ay, naku talaga. Ewan ko sa inyo, mga ka-vibes, pero ito hindi natin sasayangin ang kasagutan ng ilan sa iba pa nating mga ka-vibes. Para sa ating dugtungan, si Mitzi Garcia, sabi niya ilang beses na raw siyang nagmahal at nagtiwala, pero palaging iniiwan.
0: Yun lang.
3: Hayaan mo na, basta huwag mong iiwan yung sarili mo. Yun ang mahalaga.
0: Yun lang. Pag iniwan mo na yan, ano na?
3: Oo, wala na talaga. Pero ito si Enzo Vibes, sabi niya ilang beses na akong nagmahal at nasaktan, ito going strong na kami, 7 years.
0: Apaka. 7 years na pala. Iba talaga. Ang ganda mo, B.
3: Ang ganda mo talaga, Enzo Vibes.
0: Enzo Vibes.
3: Oo, kaka-birthday lang yan.
0: Oo, diba? Kalahin mo, natuloy na yung birthday mo. May jowa ka pa.
3: Oo, natuloy na yung birthday mo. Uy, grabe talaga. O, Gerard Michiano, ilang beses na raw siya nanliligaw tuwing gabi kay DJ May. Diyos
0: ay, grabe naman yan.
3: Kailan ka kaya sasagutin? Ang dami nyo kaya nanliligaw.
0: Grabe ka na. Pero hindi kayo baby tawan yan tuwing gabi, diba?
3: Totoo naman yan. Basta pagpatak ng alas 9 ng gabi.
4: Baby.
3: Pagpatak ng alas 9 ng gabi hanggang alas 12 ng hating gabi.
0: Tama. Kasama magagandang tugtugan at ang inyong baby ng bayan.
3: Oy, si Ronel Espina. Ilang beses na raw siya nga masaya sa bus number 26 ng BGC bus dahil napamahal na raw siya sa unit na to. Basta gumagana ang car stereo sound system sa loob ng bus para makapakinig ng 92.3 FMR.
0: Ay naman, thank you so much sa iyo. Arbs, Arbs yan, di ba?
3: Si Arbs.
0: Sa BGC.
3: Tama ka dyan. Uy, ayan na. Ano ba? May iba pa tayo hindi nabasa? Meron pa ba? Wala. Oy!
0: Oy! Oy, Karen! Ang importante dyan, hindi mo namin nabasa lahat. Bukas meron pa naman. Tuloy-tuloy yan dahil ito ang ating programa, Good Vibes, Good Morning. Binibigay lahat ng gusto nyo. Kaya naman mga kausap natin sa kabilang linya para bigyan kayo
3: O, ito, huwag kayo magugulat. Kami po ay nakipag-contact sa dati ninyong mahal sa buhay. Charles, joke lang. Hoy. Pero ayan na mga ka-vibes, kung ikaw man ay nabitin sa ating kulitan, huwag kayo mag-alala dahil itutuloy po yan ng favorite vibe. Makakasama niyo dyan si DJ Kiko Kalikot at
0: Alex, pretty girl Alex.
3: Tama.
0: Ayun, nakita ko lang oh.
3: Uy, taray, money. Ay, naku talaga. Naku, alas 8 hanggang alas 12 po yan ang tanghali. Ha? At kung ano pa ba, may nakalimutan pa ba tayo?
0: Ay, syempre hindi na. Nakalimutan man natin sila, pero nasa puso natin sila.
3: Tama, ay! Baka may gusto kang i-shoutout.
0: Pagpalubag loob. Isa-shoutout ko lang yung ang tawag dito mga taga or Lady of Remedios. Uh-huh. Sina teacher, ano, sina Ma'am Pia and Sir Janelle. Maganda mga. Kasi nakinig sila eh. And of course, mga taga Belvedere Medical nga, si Doc Gary tapos si ano, si Sir Bon. Dumay ka na si Pitbull na
3: Bon.
0: Ayan, maganda mga ganyan sa lahat ng mga kabags natin na nakatutok. Gamit-gamit na syempre ang ating FMR app. Yeah, pwede kayo mag-download dyan para kung wala kayong radyong dala, may cellphone naman kayo, pwede nyo kayong mapakinggan.
3: Tama. Anytime.
0: Anytime. Anywhere.
3: Oh, yeah. Si JR Lakian din.
0: Oh, si JR Lakian. Lagi yung nakikinig sa atin.
3: Magandang umaga sa'yo, JR Lakian. At syempre, sinashoutoutin natin ang FMR squad. Ano? Malapit na raw ulit silang mag-monsary. Maraming salamat din po sa inyong patuloy na pagsuporta. William Mortel, Will Ilaga, na lalo na si Lawrence Panipor, Sally Rerma, at ang ating mga konsehala sa FMR squad. Maraming salamat po, ha? At sa oras sa 7:48 ng umaga, maraming salamat. Bukas ulit, magkarinigan ulit tayo, ha? Pagsapit ng alas 4 na madaling araw, kami na ang inyong mapapakinggan. Na ang favorite pagpagising mo sa morning, ang programang Good Vibes!
0: Good morning!
3: Nakasama nyo, ha? Ang kulit tandem ninyo sa umaga. Ang mama mo kumakaripas ng tawa, pero ang araw maariba si Mama Mia.
0: At syempre, nakasama nyo rin ang DJ na pwede mong kulitin, pwede mong kurutin, huwag mo lang haharutin. Joko Loco is my name, baby!
3: Baby! Dito pa rin yan, nasa bet na bet, kasi ang lupet! 92.3 FMR!
0: Favorite music radio!
3: Vibes!
0: Perfect!
3: Para Kropek! Really? Ang oras natin!
0: 7:48!
3: Uh-huh.
4: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World Class Quality.
5: ACS!
1: Good vibes! Good morning!
2: Ang lupet!

0: 你有个 vibes on the bed.
1: Sabuong Metro at Mega Manila. Ito na ang malupit na pinatikinggan. 92.3 FM Radio. Ka-vibes! Ang mamahalin mong duo sa umaga. Kasama ang Ultimate Flirty,